0: parikamote nga mag-inom og Santon Plus Gold sa matag adlaw. Okay, Santon Plus Gold na ay garlic, spirulina, na ay mangosteen, naapod siya ay kanang ginatawag na to nga adugang nga mga nutrients nga kinahanglan sa lawas. Buna kung mag-inom ka ni katrupa, amura kag nangandam sa umaabot nimo mga problema sa lawas. Kay dem ang lawas is aging, so kinahanglan niya og nutrients mga katrupa. Buna mag Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una.
1: Bullseye! Bullseye! Ah, na-jeepney driver, kalumpang ang biyahe. Grado daw niya, 610.
0: Nagraduhan niya ang underpass?
1: Nagraduhan niya. Bada hinaot niya, tinuog yun ng Hulyo 31 na katropang Chris Katropang Ruel.
0: Okay.
1: Kay gikapoy na yung taon mi nga sigig ni kay Likay, hatagan na ko og sa isa, kay dako kayo mig alkansi sa krudo sa pipila katuig na traffic, pero maayon na lang, kay dahuman na yun.
0: Salamat, salamat kayo. Pero na pa'y tubag si Kwan?
1: Ato sa palutson ang ano, ato sa palutson si Katropang Pilipin.
0: Ah, sige.
1: Kay nanay lead na. Sa babae, ang mga awtoridad nga nagbilin og bata sa toilet bowl. Atong sayro na dugang detalye kay Tropang Philip, imo na. Live report.
2: Katropang Ruben, Katropang Chris, ikumpirma sa Barangay Lagaw, Nindak Bayan, General Santos, nga aduna na lead sa responsable nga individual nga nagbilin og 8-month-old nga batang lalaki sa bowl sa sunod sa usa ka in sa nga nahimutang sa JP Katoliko ani nga dakbayan sa General Santos. Kini ang gikumpirma ni kagawad Edward Layson sa ato ang pakighinabi kaniya kundi into bypass sa ilang pakigtinabangay sa Bula Police Station ani nga nasampit na investigasyon nga aduna gayoy lead nga nakita katropang Ruelo katropang Chris. Sa pasiunang impormasyon ni Police Major Rudel o Ruel Gatera, gikabutyag niini nga aduna gayoy usa ka babae nga nakita sa CCTV nga naginusarang nag-check-in o nag-check-out. Pero giklaro niya nga naginusarang lang yun to kay adunay mga impormasyon nga nanggawas na aduna siya isabay nga nag-check out katropang Ruel o katropang Chris. Sa susamang o sa nakalap na itong impormasyon, sumatotal adunay tulo ka mga individual ang involved ni ining pagbilin sa maong bata sa toilet bowl. Ang usa, ang babae nga inahan ni ining bata o ang duha isa nitabang ngadto sa inahan katropang Ruel o katropang Chris. Gikabot niya usab ni kagawad Layson nga ang bata patay na sa tiyan sa inahan. Baon ang niadto din sa General Santos City para mangita og abortionist. Pero tungod kay wala may makita, ni inom na lang matod pa og tambal o gipili nga sa alma i-laglag ang bata katropang Ruel o katropang Chris. Mao na tong higayon nga naka-report ang mga trabahante sa nasampit nga in para ipahibalo sa itong mga otoridad dayon girespondihan. Sa pagkakaroon, wala pa yoy identify o wala pa identity rather ang responsable ni ining krimen o padayon ng ato mga otoridad sa pagigalayon sa mga airlines tungod hikumpirma nga dili taga Jensen ang naghimo ni ining krimen.
1: Katropang Pilip, ato lang klarohon. Nga nang nakasulti si kagawad Layson nga patay ng daan ng bata, na hinabi ba niya ang babae?
2: Sa nakita man gud dito katropang Ruel o katropang Chris, base na usab sa mga taga CSWDO o sa mga nag-aalalay atong bata, posible makita dito nga sa hulagway is namuti nagmaayo. Dili tungod kay nalumos sulod sa bowl, kundi patay na ginsiya sulod pa lang sa tiyan katropang Ruel.
0: Muragi ko na lang gito niya, gipagawas na lang yun niya katropang Pilip.
1: Ano sa Jensen pa po niya, gibuhat katropang Pilip, ano siya diretso sa ospital? Sigurado ko dalaga niyo, huwag ka balong ginikanan, murag-ana siguro pa hitabuan niyo.
0: Dako, posibilidad.
2: May ingon na nga istorya katropang Ruel sa nakalap na to, si woman, kining babae.
1: Yan,
2: ni anhi sa Jensen kay para itago ang nahitabo o niya kay ibilin ang bata katropang Ruel. Sumala pa aron nga pag uli sa ilang lugar, walay chismis nga mukatag.
1: Pero delikado na siya katropang Pilip, hindi siya po siya magpa-hospital kay
0: dili maraspahan.
1: Di maraspahan di siya mga
0: timan. Mabay na yung mga procedure sa kanang na miscarriage. Naraspag yun na siya kay wala takabalog na yung mga nabilin itong mga cells pa.
2: Exactly, no?
0: Dead cells.
1: Sama ko sana itabo sa ito ang kaubanan si katropang sayang kayang bata.
0: That is important.
1: Dili banggit para sa iya, ha? So, niyagi gud siya o ka ng ano, operasyon. Sige lang. Kung iya naman ang ano, murag less ang iyang sala, katropang Philip, kung patay ng daan ang bata.
3: Patay.
0: Nabawasan ato ang atong kaguol.
1: Kaya problema nito, buhi ba niya? Iya lang gihagbong dito sa bowl. Dako kayo itong sala. Well, anyway. Dugang, napay, dugang impormasyon, katropang Philip.
2: Base po sa pahayag ni Kagawad Dayson na posibleng ang operasyon na ginimo kato sa babae, ang pagparas pa, gibuhat na sa laing lugar, katropang Ruel. So either nisakay og airline or nisakay og vessel ang babae para nga makagawas sa Jensen human ang nasampit nga panghitabo. Sa pagkakaroon, padayon ang atubang otoridad sa ilang masusing nga investigasyon para hinungdan nga padayon ng ilang panawagan ngadto sa publiko, labi na sa mga individual nga dunay nakaila nga mabdos bago lang nanganak apan walay dalang nga bata nga ipahimano dayon sa ilaha alang sa paghatag hustisya sa maong biktima.
1: Yan. Salamat sa report, Katropang Philip.
2: Masra ang report gikan sa patrol o garon magpabiling healthy tumar na sa Santon Plus Gold. Alang sa Rekausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. X FM News.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Ah, mao ginagyan. Pero
0: at least na yung bawas-bawasan akong
1: si Uman, ha? Nanak ko yung tip.
0: Naka?
1: Dili ka ni cruise ship.
0: Takong posibilidad kay, di ba?
4: Bullseye!
0: Kung si Uman ka, either nga ang imong trabaho.
1: Kaya kung si woman ka, yeah, sa cargo ka, subot pa subot na nakabuntis sa imo kaubanan, imong trabaho. Kung sa cruise ship ka, posibleng nakikigaupuhan nga foreigner.
3: Okay.
0: Nakoy amigo nga nagtrabaho sa cruise ship. Dito lagi daw sa ang kinabuhi na sa cruise ship. Naa sila'y wala na ikuhan kanang kalahian ba kung naa sila'y kahidlaw. Go with the flow lagi daw.
1: No ba?
0: Muna ingon niya ko, ha? Ako, iya mo experience. Pero, puriya hisgot lang, ay, ning, kuha naman ito, ning, paano naman ito kami?
1: May na lang yun, kawa ko ng cruise ship.
0: Sabi lagi, kanang mga lalaki diha nga, grabe kayo ka aktibo, aha, sulba doon lang problema, ay. No, kay, pwede nga matripan, o, lalay nga lahi, matripan sila silang kauban. O, lalay nga kuhan, kuhan lang, booking lang daw.
1: Yawa, no?
0: Muna istorya sa kuha, di ko makasulti kung unsa ka tinood, pero muna yung idea
1: ba? Na yung mga British ito.
0: Nga na po na, na yung mga Indiano.
1: Di ko, aray Indiano, bahala ka niya.
3: Okay.
0: Sigur niya nga, worse daw nga, kanang amoy lagi daw, kanang Indiano, o kanang mga, kanang kusog kayo mo yung kaog spices ng mga rasa.
1: Ito po ka, kanang mga British, mga Americans, di man po kayo nating ligo, itog daw man sila.
0: Ang Pilipino, yung humot kayo eh.
1: Oo, eh, kainit, baka yung Pilipinas,
0: labi lang taga-jinsan.
1: Kadaan daw, kaduha, katulog ka bisis, maligo ang ito mga babae, dari oy.
0: Ano, humot kayo.
1: Kaduha, pinaka ano, kaduha. Diba, pag lakaw sa buntag manarbaho, maligo. Pagkabot sa balay ni Ana, kay langkit kayo ang ano, kay tungod lagi
0: maligo
1: sa...
0: Asad.
1: Ligo na po. Diba, ang humot kayo ito mga babae. Diba, gani. Dari gigapong ko sa Pilipina.
3: Okay.
0: Pilipina rin kita pa.
1: Oo. Magandang dilag. Narangangara. Ay, 8-10 daw ang grado ni ano, ni Junjun kay delivery rider daw siya sa Lagaw. Dako kayo kinigtabang sa among mga rider ang paspas na among pag-deliver. Ang ako lang kabalaka di kalidad baka ang pagkasiminto kay murag gigukod ba ng deadline.
3: Okay.
0: Kabalaka man ay mo kami na balaka po minder John, pero mas balaka kami nga di matapos ang project John. Nga salamat sa imong 8-10 nga grado. Ingon ni Gardo, tricycle driver ni Katropang Ruel. Ingon niya, 5 over 10. 5 lang akong grado, Katropa, kay kami mga tricycle driver, sigurado nga adto ra gihapon may pabalikon sa side roads. O niya, kumuhot ang traffic sa kilid, kami ra gihapon ang gagmay sakyanan na mag-antos.
1: Di, normal di na gina. Traffic rules, kung slow moving vehicle ka,
0: dito yung kilid.
1: Kilid yung kagiyon.
0: Hindi ba na mausap?
1: Pasikat diya sa tunga ngayon mga katropa.
0: Bisa pag naanay underpass diya wala, pariha ginang balao din na mausap diya pag.
1: Abay yung bang mga tricycle driver nga perting buguya?
0: Stunga ngayon.
1: Patunga ngayon.
0: Nga dili, inigpapipan, dili, masuko pa?
1: Masuko pa, tanawon, pagkatutukan pa ka.
0: Saka, ha? Dili imong dalan eh.
1: Dahil kung sa may bawing kaysa ba, pa, uli, ugyan ba, grabe, nag-isukuha lagi sa tricycle driver, ni anak, katakuha ng dalan! Singnaan po siya sa driver sa van, ginaugan niya siya. Ang driver sa van, kabalo ba ka sa traffic rules? Kasi di magin mo pwede desto ka. Ano nga yan, masuko man ka? Mahapit sila magsilumbagay. Ako na ni actually nagprinsip ma ko ninaog na ko sa dala na lang kay wala ka sa boots balaod.
0: Di bang tawon lang tonya. Sir imong lisensya fixer.
1: Fixer kasi. Ay katrobang Robin may private car owner sa ni taga City Hatch sige nga nato ni. At aga na ko og 7 ang grado. Kalampusan kini kay sawaan naman nato ang modernong dalan.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang pangutana andam ba ang mga suga o drainage?
0: Kanang itaudan nila.
1: Dali na mo gusto nga mahimo kining swimming pool panahon sa ulan.
0: Bullseye! Ang ginay panlantas uman. Pero magtabangay tag-ampo.
1: Ito lang.
0: Ito ang main project.
1: Kay okay naman kuluan drainage rin. Kaya sibinto naman. Buto sabot. Nasolusyonan na. So okay. Mapagawas na nila ang tubig diyan nga magpundo mga kaigilaan o mga katropa.
0: Let's hope for the best ba? Ano lang? Di na lang ito mag... blame kaya game.
1: Kung mapapak di ako, di PWD sa itong dutan eh.
0: Ilahaman ang kwan.
1: Ilahaman ang proyekto. Oh. May labot ato mga politiko diha. Ang politiko na ito, tigdok-dok ramang tao na.
0: Ari si kwan, si Nanay TC ni. Tagabaligya ni siya sa... siguro, pasignaan ni siya eh. Kwan diya sa underpass. Ah, dool gila sa underpass yan kwan, no?
1: Upat lang
0: gila. Likiri. Ingan niya, 4 out of 10. La. Upat lang, 4 lang akong... 4 lang ko katropang XFM ang maong proyekto may barog nga ebidensya sa kalangay sa gobyerno. Pila katuig may nga walay kita, hapit na nira akong bikere, hapit na ibandagan na nira niya tungod sa abog ug kahot. Kredito sa katawhan ang pag-agwanta dili sa politiko.
1: Tama gid. Bullseye. Katropang Marlon, ana pa siya dili na ko makwenta ang kalampusan base lang sa pinal nga semento. Lima lang akong grado kay dako kayo miglugi. Inaot na human ni ini dunay economic boom sa lapit aron makabawi sa bintawon.
0: Oo na, pero si Kwan, kini karos owner man eh. Si Inday siya. 6 out of 10. 6 ra ko kay sa katapusan makaginhawa na sa abog pero angay gihapon manubag ang kontraktor sa mga naunang kalangay. Dili ra kay igo ra silang muribon cutting unya kalimta na ang ilang mga sala sa publiko. Suko kate.
1: Atagan ako ang 6, mapasalamat itong takin human na. Apandako ako ang kabalaka sa drainage system. Kung mag-brown out unsa ka unya kusog ang ulan, musalig balangta sa bumbang walay backup. Kinanglang i-monitor ka na sa DPWH. Sakto yun ka na. DPWH ha? Dili ang ato mga politiko. Kay mag-away na po na yun yung doa kakampo.
0: Di lang. Ato alang, di na magdinautay, magdinabangay.
1: Diba? Ana raw gid dapat mga kaigilaan disiplina. Katropang Chris, si Lando.
0: Arere, si akre taas ni 8 out of 10. 8 akong grado tungod kay sa koordinasyon ni Kong Shirlin og local government aron ma-accelerate accelerate ang trabaho. Apan kinahanglan karon pa lang duna nay klarong lagda sa trapiko sa sulod aron nga malikayan ang mga disgrasya. Indot.
1: Lihok na mo diha mga taga ano? Sakop ni Attorney Jung Gonzales.
0: Ay, wala na si Attorney Jung Gonzales.
1: Wala na.
0: Retired na siya.
1: Ay, ulo.
0: Wala isa kayo ni Puli.
1: Wala ba ka na pahibalo, sir?
0: Siya king Facebook na ko nabalaan nga, nag-retire na gidaw siya.
1: Okay. Ana pa si Aljon na katurubang Chris, usaka estudyante sa emisyo. 7 out of 10 daw, hapsay na ang agianan, padulong iskwilahan, apan unsa may plano alang sa pedestrian access. O bangating hatod o kargas palibot, inaot wala sila nakalimtan sa disenyo. Hindi pwede magtukod ang dala ng usaka da departamento sa gobyerno, labing pang DPWH kung wala ginay pedestrian. Kay di, gina pwede. Dapat na ginay pedestrian lane. Pero ang kabiliban ako, katrobang Chris, sa Japan, grabing respeto sa mga driver dito sa mga pedestrian.
0: Hunong yun sila?
1: Hunong yun. Kay nga naman,
0: dako siguro multa.
1: Ay, multa. Kanang businahan ni mo, ang pedestrian, multa ka dito eh.
0: Bayad gina yun, no?
1: Bayad. Anak, kadisiplinado.
0: Di, nagikan.
1: Pagunta na, nga nung dili na to kayang buhato na sa Pilipinas, nga naman, ang una-una sa ito mga nasa gobyerno, politika.
3: Atay.
1: Maro magiging ang rason, Katropang Chris. Nga nung dili na to ma-implementar ang mga balaod na nakalatid sa ato nga gihaguan ni ato mga magbabalaod.
0: Mm-hmm.
1: Kay ang tig-implementar mamulitik man. hadlok mapildi sunod eleksyon. Yeah. Sama ragod ni sitwasyon nato sa itong mga tricycle drifts dyan san. Sa dugay yung panahon, ato lang balikan gamay katropang Chris. Sa dugay yung panahon,

0: kung aduna untay political will, wala unta nagkaingani atong sitwasyon. Kay siyempre makita magud nila nga oy dako de ga income ang tricycle. Nya nanagan di karon na problema mo sa income. Di ba?
1: Mm.
0: Problema gyud kay sa income, wala dapat sa pagsugod pa lang giasikaso nagmayo.
2: Bullseye!
0: Saan ta man, nagkalangay-langay man, nangabuang di tanawa karon perting huuta, perting dagana, ng tricycle. Saan yun ito na pag plastar, di ba? Nagka-color coding na ito, wabang yapon masunod.
2: Bullseye!
1: Mawag okay na.
0: Ay, nako. Ilang? Saan ta man, kay hadlock yun ang mga politiko, mapili mangod.
3: Atay!
1: Mas gigugma nila ang ilang pagtrabaho isip politiko kaysa sa ilang katungdanan nga mahatag ngadto sa katawan ang tama nga serbisyo.
0: Diba? Ano kayo ngayon?
3: Atay.
1: Walay political will in short.
0: Ato sa ngadtoan karon mga katropa ang balita na nukad sa opisina ni Congress woman Sherlyn Banyas Nograles.
1: Mario, viral video ni Baste Duterte nga nalipay kang Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles nag-trending. Nag-trending karon sa social media ang video ni kani Davao City okon na Davao City Mayor Baste Duterte. Diin iyang gisgutan si Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles sa baong viral clip malipayong gipayag ni Duterte nga amigo sila sa kongresista gumikan sa wala nini pagpirma nga sa nagidoso nga impeachment complaint. Gihanggop sa mga tigsuporta sa magbalaod ang baong pamahayag nga may barog nga ebidensya sa iyang makiangayong baruganan sa hawanan sa Kongreso. Gilauban nga mamahimo kining init kini diskusyon sa mga general o tigpaminaw sa dakbayan.
0: Wapo kayo mong pag-ipag-appreciate Bior Baste. Okay kayo.
1: Oo.
0: Pero pareho na silang pulong karon.
1: Nga naman.
0: What a budget.
1: Hindi lang dahil ang itong kongresista dahil sa Lone District of General Santos ang walay budget.
0: Pati
1: si pulong.
0: Pati si pulong. Dugay na daw.
1: Grabe.
0: Pero sa Davao, sa kaning probinsya ang tagom, Chip? Del Norte. Si Mayor, Congressman, kisa kayo pangalan sa Congressman, Oy ang apelido? Budget, grabe.
1: Grabe, gabaha.
0: Baha ang budget. Ano, kugangan gani.
1: Pero ang sakit, galunok.
0: Pero ang sakit sa bato. Mga 40 mil lagi ang nakuha, gikan sa opisina.
1: Grabe, no?
0: Grabe budget, kaya nga naman. Ano man, mga tanaka?
1: Nag-say yes man siguro.
0: Nag-yes man.
1: Atong palikamutan ka tropang Rubel, nga may istorya na to ang kongresista niya. Basig na siya ay pamahayag, bahin aning nga completion niya sa underpass. O kinipong nga pag-viral nga gikuminto ni Davao Mayor Baste Duterte.
0: Sige. Dato ka na pagbalik ha, relax na ka mo niya. Kini nga bahin, atong kaninyo sa Sundown Plus sa Coffee Mix.

0: Gani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Claire Skin Beauty

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
3: XFM. XFM.
4: Exciting!
5: Santhol Plus Gold.
6: Ako dahil si Gary. Grabe katasa akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santhol Plus Gold. Akong gibanatan na rin 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santhol Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Santhol Plus Gold.
7: Santhol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasan na ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasan na ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
10: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
11: Mao na dia, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir pud og kaon. Exciting.
3: XFM.

0: Oras na ito mga katropa. Oy! Alas 8, Barney 8 na!
1: Bullseye!
0: Basta Bernice ba no? Mga tao ba? Urag ginapang kapoy.
2: Ay, maglilo yan ya, Pat.
3: Tristan, good morning. Og ni Randy Santisas.
0: May buntag, may buntag.
3: Tubuan, unta mo og daghan pang mga panalangin.
0: Lalimang kaniya na.
1: Bullseye!
0: Bullseye! Tawa to ng report mga kaigalaan ni Katropang Filipe Oligario nga nanabos yung bit-bit nga balita kay mga vendors ko sa palingki gihangyo nga mo plaster sila sa parking area.
3: Nahangyo gud sila gyud.
0: Ang iyon daw nila kay naglisod siguro.
3: Normal.
0: Asa ang parking area dito ng Dapita? Dito siguro sa
3: karang,
0: ano?
3: Karang kwan yun.
0: Ano yung magreklamo po ng mga ano de establishmento niya?
3: Wala na.
0: Di ba? Naman po yung mga establishment. Di ba? Palingki.
3: Okay. Namamaranaw. Grupos Maranaw.
0: Mga wawa.
3: Oh, kara.
0: Wawa.
3: Uy, dagan ba kaya sa wawa ka na mga spectators na to diya.
0: Spectators?
3: Spectators yung mga mangungot.
0: Ah.
3: Oh, ako asawa ng biktima diya.
0: Ah.
3: Oh, katong muna-muna na mong sweldo. Perting kuota niya sa... Diyos na lang.
0: Ako, mapakuot man ko.
4: Atay.
3: Karon, pwede na mungot kaya wak na may kwartang gisulot sa bulsa. Nakuot nyo diya, siga inyong mata.
0: Di ako, makanta ko palingki. Wag yung wallet diya sa likod sa ako ang pantalon. Oh. Eh, siyempre. Bit-bit yung nag-sling bag yun.
3: Kanang mga inusinti pa, kanang paka-experience nga na, di yun, mahimong binantay yun. Muna ako, gisulti ko nga, amping diya, Jesus.
0: Inusinti pa rin ka, di ba?
3: Dili ako, akong asawa.
2: Criminal, magali sa una.
0: Sagal, sagal, yung kaya ka natin.
4: Atay.
3: Dili pa ilan kasi pinagtrabaho di ko palingki ka trabang Ruel. Kanang maghatod ka ka ng mga soft drinks sa mga tindahan mo ni trabaho na ko sa una.
0: Unang dili malingaw ka na kanang labay-labay ka nang
3: oo.
0: Kabalo ko ada, kumpiyansa ka. Kilabay man kaya ko tong ayuda diri sa to ang ano. Di sa ubos. Basta ka nagkabuang kong salo si Lulu. Ako ya, imo ako imong bahino. Salo po na yung kargador po siguro dati ay. Karang taon-taon na kay mga vendors ko sa palingki. Wala pa si Katropang Philip niya. Ah?
3: Ay, galakaw pa siya.
0: Galakaw.
3: Ning kamot taon siya pangita pag-interview pa.
0: Si Kong, wala pa po. Katubag. Wala katubag. Sige. Ato sa katuang karong Katropang Chris. Ang ato ang ginahiman-himan nga... topic mga katropa, kagahapon atong nalimtang yun din tawon. Ari na mga kaigalaan ng 15

0: Kinsa kayo na kasagaran din mo ang second chance babae ba o lalaki katropang Chris?
1: Ah, katropa, kinahala mo. Prangkahan na ito, Dore. Agay, agay, agay. Kung ang labi na ko sa relasyon at ang sigutan o gugma ang isgutan. Kinsa man gyud ang mas gahi o kasing-kasing. Kinsa man ang kasagaran dili na gyud muhatag
0: o
1: second chance kung masakitan.
0: Kamo,
1: ang babae ba nga grabe magbahal.
0: Ah, babae.
1: Kapan kung mutalikod dili na mulingi
0: babae.
1: O ang lalaki nga dako o garbo o ego. Ayaw pagbalhin kay atong abrihan ang linya.
0: Pilip.
1: Sige.
0: Pero ayun
1: na sa... Sige. Ayaw nagbalihin kayo, tropa. Kaya itong abrihan, isgutan na ito ang maong hisgutan ng this program, ang Bullseye.
0: Pero bago na, ato sa panutsong si katropang Pilip.
1: Okay.
0: Naalaman siya sling. Okay, mga vendors, nagikuno ni Hangyo. Gaboplastar sa parking area. Ato sana na nadugan detalye, katropang Pilip. Ibo na. Live report.
2: Katropang Rubeno, katropang Chris Subling na nanawakan o nihangdo ang lokal ng pagkamanan partikular sa City Administrator Sean Jimmy Pastelo at sa mga vendor tulad sa public market sa Chetan na mupastar din sa gawas aron nga pagpabilin na luwas ang ilang mga kaugalingon o ban at mga pabalikay kung ganit ang pabilin pang naasaret tag ang sulot mismo sa palengke tungod sa epekto sa magnitude 7.8 nga linog katropang Ivan, katropang Ruel. Kung makita na to sa gawas aning parking area, kung diin nagtukod gayon ang lokal nga panggamhanan o ilinga bakal noong kapwesto nila kasilungan katropang Ivan, katropang Ruel, imbes matut pang gamiton kini sa mga vendors, tanawa ang nahitabo kung parking area ni literal nga parking area.
0: Agoy!
2: O na ni.
0: So, imbis nga para sa mga vendor, gihimong parkinganan.
2: Parking area na gina, literal nga parking area. Katropang Ruel, actually, gano'n ni katong gipahawa ang mga vendor sa sulod, dungan ani may clearing operation ang Bula Police Station pati ang atawan ng CEU o ang LGU. Pero tungod laki kay wala pag yun na plastar katropang Ruel ang klaro nga relocation site. Bona ni. Nagpagawas pa naman ang City Engineer's Office o relocation site sa mga vendors na mauna ni supposedly ang ilahang kapwestuhan. Pero tungod kay wala na plastar o tarong o wala klaro nga kamanduan, mauna ni ang nahitabo sa ilahang katropang Ruel sa gawas. Supposedly ang ilang pwesto pero kay wala klaro nga pagpatuman at himo na lang gitsang parkinganan sa mga tricycle, sa mga sakyanan.
0: Pero wala nagpwesto gina ang mga vendors. Mauna nga siguro gi-occupy po na sa mga sakyanan.
2: Dari nga bahin na walay mga nag-plastar pero sa likod ani katong dunay dako nga tent nga gibutang dito pero ang gabaligan dito puno sa mga kakanin kaga dunay pipila ka mga karne nga namaligya. Pero pipila lang sa ilaha dito katropang Ruel o katropang Chris kay bauman tong sinugdanan sa paglinog o to unang nga gitukod ang nakaunag pwesto dito is katong pipila sa mga namaligya o kakanin. Ang mga karne, gulay o prutas wala noon sila kabaligya katropang Ruel o katropang Chris. Maupon ang tubag sa Bulan Police Station matod pa sa gipaabot sa ato ang impormasyon. Wag yung klarong pagpatuman ani din eh. Mo nang ang parking area supposedly ilang kapwestuhan himo na gyud siyang literal na parking area
0: still lang sa altaban
1: nawa na ginatuma no
0: higilang tama pa kita ang ginan na pamagi maplastada kay luoy po ng mga vendors ato din katropang Pilip.
2: Oo, try na to sulod katropang Ruel o katropang Chris.
0: Ang problema ni mo diha kasi mawala yung signal.
2: Sige. I-try na to dito.
0: Pero Gabriel ang to nawa na. Ang palengke mismo gyud sarado. Sarado.
1: Wala na, sarado bino.
2: Sarado siya during a part sa gawas, pero katong nga entrance niya katropa nga Ruel
0: katropa. Akin ni. Ay, di man entrance. Akin ni, Gabriel.
2: Dili na to. Diretso lang. Niliko.
0: Ay,
2: atong siren. Kay dito
0: kay mga kaigsunan nato ding mga maranaw na halos dia eh kilit.
2: Sa section katropang Ruel check na to kay katong section manggod ang gay bawalan o pasulod dito po nahitabo tong bangi tali sa mga operating team mga taga city engineers pati ang kining mga vendors. dininga dapit kay lagi gisarad-an sila nga walay pahimang no, pero kay matud padugay nagi plastar ang red tag. Are padayon ang pagbalikas
0: sa pagwell. Ay, okay. Bawning isdaan, di ba?
2: Bawning isdaan. Dininga dapit, niya kay kumupalit kung kagulay, dara din sa ubos katropa nga Ruel.
0: Nah. So, supposedly, sila diha, wala na dapat na sila diha?
2: Yes, supposedly, wala na dapat ni sila dinhi kay naginaka-red tag niya. Dinhi mang dapit sa unahan ani gamay katropa nga Ruel. Dinhi dapit na matay itong isa ka lalaki.
0: Nadatugan?
2: Oo, nadatugan. Atong atol sa ano sa kita mo nga linog.
0: Mm.
2: Ya. Yeah. Maoning ang reception gayon ang gibawalan na magplastar diri, pero as makita ninyo padayon man po nga tumaka igsuon nga vendors diri sa palengke na nga namaligya.
0: Mm-hmm.
2: Ang dili nato sigurado sa tumoy pamantong karnihan pati tong baka.
0: Sige lang kay mamalingki ko nya akong tanawon.
2: Oo. pero panayo mo na ni ang sitwasyon nila din ka tropa nga Ruel.
0: Atong so, murag normal back to business, business as usual man business as usual kumbaga.
2: Yes, murag wala gayoy pahimang no ka tropa nga Ruel. Og ka tropa Chris ka nahita mo. Atong siren di ang sitwasyon sa pila sa mga vendors dinhi sa public market. Ka tropa Ruel ug ka tropa Chris. Dai maing aga okay lang maistorbo ka kadali. Usabi baligyan nato ron.
3: Kuan pepino mga lamas.
2: Ah, pepino mga lamas. Ah, naara siya sa gilid sa isdaan, no? Katropang Ruelo, katropang Chris. Pero nay, di ba gibawalan man ni dereng magpwesto ka mong pamaligya? Dapat sa gawas, dapat mo. Nganong namaligya pa mamo diri sa sulod?
3: Namaligya mi, kay wala man income, init lang sa kuan gawas.
2: Wala yun sa?
3: Init lang sa gawas.
2: Init sa gawas. Pero
3: wala na yatop?
2: Wala atop, no? Pero kung butangan o gatop, okay lang sa imo nga mamaligya mo sa gawas?
3: Oo, okay lang. Nailamit sa nayatop. Okay lang sa amin.
2: Oo, oh, concern ninyo. Init, no? Okay. Kasi maulan pa siya.
3: Maulan. Maulanan ka, matrangkaso ka, nakanang praglima. Oo, oh, hindi nila makuha ng magasto ni mo sa kanang halini mo sa kanang mga lamas.
0: Binaligyan lang siya sa lamas.
2: Bawal mong gato rin, mamaligya kay nakarentag mo ni delikado kung ano daw ang palingking.
3: Ano man dinikad, umagamping ta, bapiasa ta, basta maglino, bapiasa ta sa balay, o siyo, kuwan ta na mamatay ta, mamatay po ta. Uy. O dinita kuwan, masyo ta yung mamatay, lila po ta mamatay. Magamping lang diri sa palingki.
0: Ayan!
3: Ininom, diri mi sa gawas, pare sa una naggawas mi.
2: Oh, itaw, okay. Dahil lang, pero nakuratan ko ito na yun. Kung mamatay, mamatay. Ayaw po na yun. Ayaw
0: po.
2: Pero kung maginapawaan lang, doon na yung magpalikan mo sa administration din, he, nga bawal mamaligya?
3: Oh, gigon nila. Bawal din mamaligya sa sulod. Ang fragling, makanang kuan, o magkundag ka mamaligya, kung sa'yo mong kuan sa adlawan o pagasto, wala na tayo income. Asa matamag ko sa gasto sa adlaw-adlaw. Pani siyang kuang kay maayo pa ni rin kay makakwarta ka sa adlaw-adlaw, makaginan siya, kaginagmay, makapalit
2: pang... Pero katong kay kahibaw ka na, asa dapat mo mag-relocate katong gipwesto nga gihatag sa LGU? Asa daw dapat kaning gulay o mga lamas, asa dapat magpwesto?
3: Hindi mi kabalo ang asa mi mabutang. Hindi pa kabalo.
2: Kasi pangalan ni mo, Nay?
3: Si Kuan, Mariam Bato.
2: Mariam, salamat po, ha? Oo, Katropa Ruel, gusto man na ito maghatag o gigayon na makapamutaan na mo. Pero masi maglisod, tagsulod o earphones na ito kay ma'am.
0: Kay naka-hijab.
2: Hijab. Naka-hijab siya. Oo. So, klaro, Katropa Ruel, wala yung klaro nga pag-plastar din. Luyo pa man sa panawagan no sa mga taga LGU nga sa nagawas sila. Actually, kung naalan ni hugot gayon nga pagpatuman, for sure, sa gawas gini sila mamaligya. Kaga doon ay klaro o ganindot nga relocation nila katropang Ruel o katropang Chris.
1: Katropang Philip, yes. Tungod mo nakita na ko diha, katong ilang ipabalihinan, wala mong yuatop. Good. Kisa may ganahan din tumubalihin nga, ining muulan, alasan na po kasi mong mga baligya. O yak init kayo mal ma yero baligya na mag gulay ko na mga lanta ng gulay
0: mga lanta o oro lamig kung di na presko han
4: Actually, tubaga ni City Administrator siya, Dinido Pestanyo, ang plano karon sa lokal nga pagamhanan is ang temporary long-term solution. Temporaryo pero long-term siya.
0: Mm-hmm. At tabi kita ang duwa, tulog at tuloy.
1: Saan na mag-ibo na?
0: Duwa-duwa, tulog at tuloy lagi daw. Matod pa katropang Pilip. Pero saan na? Ano,
1: every month, balhin po. Temporary pero long-term.
0: Tanaw na ko, ani katropang Pilip, maglisod na silang pahawa.
4: Mao, pag maglisod yung tinakatropang
1: Roman. Mga tao na ilang kalaban. Yeah.
0: Kay taong ilang makalaban.
4: Mao.
0: So, ang pinaka-the best nga buhaton niya katropang Pilip, magpa-perma na nag-weaver.
4: Okay. Diyadihag yun katropang Ruel. Magpa-pwede po. Pwede po sila nga magpa-firma ka
0: weaver. Naibulan niya. Okay.
4: Ma'am, pwede ka maistorya ka dali lang, ma'am. Ay, para makita mo pagwapa.
0: Ano ba? Sabi si ma'am. Pagkalag.
1: Nagkuha na. Pakul mo na, oh.
4: Dali na, kajot na, kajot lang, ma'am.
1: Pakul sa takot.
4: Para mahalin, ay na mong alam inyong isa para kami mahalinan. Dari. Dali na, okay, di ba? Sulod me ha, sulod me.
5: Antay.
4: Sulod yan. Wala na, nakasulod namin sa inyo ha.
0: Ay, ano
4: ginawa? Ay, dali sa diri. Ano lang sitwasyon ninyo, ma'am? Dahil sa kalipagbaliga ninyo o isda. Kamusta mo?
0: Ay, kagwapa.
6: Isaya kay mahal-mahal ang isda.
4: Amo ba? Kikad pag fish court. Pero sa ano ma'am, kung ikumpara nimo ang isda kaniadtong wala pay linog na karon, kamusta ang presyo? Pilay pagsaka yung malabana.
6: Taas-taas pud siya ya, kay dati pila-pila lang amo ang kuhan karon kay halos dili jud na mo ma-presyo ang isda kay mahal naman siya daan.
4: O sa isda ginabalingit niyo?
6: Mga isda sa bato like lapo, mga katambak ano.
0: Ma'am, ang kapangumpra ni Ana, imong ba na?
6: Dili, mama. Ay, sir, ako ang...
0: Ang saan, ma'am?
6: Ako ang papa o mama. Retailer lang po.
0: Kauban mo sa imong ba na maligya?
6: Dili, sir. Mama na ko ang papa. Tapos ako ilang ang retailer.
0: Okay. Nindot. Saan po rin yung kinakumprado ng isda? Maasim mo sa, ano na sa
6: fish court? Fish court na siya, sir. Pero maasim yun na siya gikan. Fish court lang siya ginakuan, kumpra.
1: Mga pila ang kitaas, ma'am, sa presyo kumpara sa una kaysa karon?
6: Naku, dyan, sir. Mga 50, like,
0: 50%?
1: 50 pesos?
6: Oo, ano, kay dati, pila naman namang paligya. Karon mahal kayo, makapatong yung tag 100 ano.
0: So
6: dati makapatong may tag 100 karon pila ra.
0: Ang lapo
6: na ang may 20 ano lang.
0: Ang lapo-lapo ni mo karon man pilang kilo.
6: 700 sir, dati baligyan na mo is 500 lang jud.
0: Sabi mo rag di naman ipakaon nga presyo ma'am.
6: Gani. Sir. Pili jud.
0: Or pait ang bang kaayo na mga presyo ma'am. Pero sige na, at least makabuhi sa pamilya, makagilan siya gamay para sa imong pamilya.
6: Ano lang sir, makasurvive lang adlaw, okay na.
0: Ah, okay. Naba kay anak kay paeskwela, ma'am?
6: Na, sir, isa. Pero kinder pa rin.
0: Ah, kinder pa. Asa na ibong bana di ay?
6: Nagapanagat food.
0: Ah, okay. Nanagat ibong bana. So, dapat sayahagi ka ng supply sa imong isda.
6: Sir?
0: Dapat sayahagi ka ng supply sa imong isda.
6: Dili. Karon wala. Kay kuan man.
0: Nihit food.
6: Hagyo.
0: Ah, okay. Sige, ma'am. Good luck na sa imo, ma'am, ha? O gamay bunta. Good morning.
6: Okay, sir. Thank you.
0: Amping, ma'am, ha? Amping.
4: Pero may... Nandang sa inyo, ma'am, bakay. Uyun ba mo nga, mupesto mo dito sa gawas ka itong sama sa gibutang daw sa LGU?
6: Hindi, just sir, kay among ginakuan. Lahira dyan ang palit diri o dito.
4: Okay, ang ingon lagi daw nila, delikado ni, kay nakarentag.
6: Jud mi mabuhat, sir. Nga, ano na lang, jud mi. Lami choice kung pagawas ng jud mi. Basta tagaan na may kuan, mayong relocation.
4: Pero karon nganong gi-allow pan mo sa imong ano lang na siren na nga impormasyon. Nganong temporary gi-allow gihapon mo dire?
6: Wala pa may tarong nga kabutangan dito sir.
1: Na.
4: Ete di kasi kati ay. Pero mo to inyong consist paano na ma'am no kinahanglan consider sa inyo tarong nga relocation kung tinuod dod na may concern ang LGU sa inyong kaluwasan kay bawal mang ilagaw dire kung may concern din sila tarong din the relocation.
6: Oh, sir, maulang jud namong ginapangayo kay wala may mabuhat kung kawaon jud ni dire basta among ginapangayo lang ana may tarong mga kabutangan sa
4: kabutangan. Ma'am, pabalo ba kasi sir si Katropang Ruel mananagat po din siya dati. Nganong man?
6: Nganong man?
4: kag hawod po ni siya mo ano busisin.
3: Okay.
4: Joke po siya. Salamat. Tanawon na yung yung tanawon na yung noong sa live.
0: Tara mo. Kanay nagiging kadaot kung kanang arang-arang kag dagway imong ipa-interview ka tropang Philip ba mawala yung gusto kong pangutana sa tropang Chris po di po pangutana
3: atay
1: sagdani para safe ba
4: si katropa Chris ano man po di siya kanang mananagat po di siya dating
0: ano sure
5: sir
0: Rowell
5: kung
0: sa isda
5: sir Rowell
4: kung ano nahin pangutana di riba kung isa kung isda sa bato ba daw si sir Rowell o sa man daw si sir Chris
1: pugot ah.
4: Lagi basta ka to oh basta magkain sa ay Padre Katropa Ruel kay lahi lagi na public figure pag tapukan ka sa mga tao
0: agay ka na lang
4: gaga na hindi artista na sige katosa ano basta mo ni ang sitwasyon nila din ni karon sa palengke katropang Ruel o katropang Chris pero luyo pa man ana nanawagan gyapon ang atong lokal nga paggamhanan nga sundon ang mga patakaran tungod kang nagunang prioridad isang kaluwasan sa tanan.
0: Ayan. Alright, salamat sa report katropang Philip.
4: Basta na ang report gika sa patrol o garon magpabiling healthy tumar na sa Santon Plus Gold alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas kini si katropang Philip Olegario X FM News.
7: Bullseye! Bullseye!
0: Yun o, salamat sa report na, okay, 11 oras na, alas 8.48 na, kapas pa kaya ni si,
1: Congressman,
0: ay, kung ano tayo oras sa Trupang Chris, taas ba yung kini siya pa istorya ko?
1: Gani. Tawagin mo. Tawagin, tawagin.
0: Sige na, ano lang, update lang sa underpass.
1: Kato naman to, ang importante dito nga, ma-update lang to kung unsa
0: yung siya tinuod. Mag-alangani na ni, 52 ta. So, sunod na lang siguro. By Monday sa imong programa kay biyaan man ta ka.
3: Okay.
0: Biyaan man ta ka sa Lunes.
1: Oh, ako lang daw sa Lunes sa Martes ka tropa tabangi ko rin yo ha.
0: 8:48 na mga kagilaan.
1: Ayaw ko rin yo biyahe ha.
0: Mga 4 ka minuto na lang so alangani na si Congresswoman.
1: Sige lang. Ang importante diha nga makaistorya gid siya kay importante dito nga makuha nato'g update. Unsa nga nung paspas gyud ning pagtapos grabe siguro ang pagmonitor gyud ni katropa ani katropa ni Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles.
0: Yeah. Ang importante na human na og di na ta mag-away-away.
1: wala na away-away kay peace-loving people man ta.
0: Ayan na. Alas 8:49 ang atong oras. Ipadayon tani katrupang Chris.
1: Ah, sige, sige, sige.
0: Ay, ang pangutana na itong gibiling kaniyo kay kanina kinsang kasagaran din mo hatag og second chance. Una na rin mga katropa, emosyonal nga detachment. Samtang napa sa relasyon. Dinikalit-kalit mga katropa ang pagbiya sa usa ka babae kasagaran mangod daw sa wala pa siya nakigbulag dugay na niyang gihilakan o giproseso ang kasakit sulod sa relasyon samtang naglaong pa nga mausab ang sitwasyon. Ang babae manggidigid gusto mo buhi sa relasyon.
1: Muna maghilak si dugay nga parahon na.
0: Pero once nga di-decide na siya, mauna ako ang sulti sa inyo ha, di na ginamuhatag og second chance.
1: One more chance. Ding, ding, ding, ding.
0: Kung ang babae mo hawa na meaning na hurot na nag iyang pagbati sa hinahinay. So ang iyang pagbiya, dili reaksyon sa usa ka dako nga away, kung dili resulta ka na siya sa dugay nga pag-antos. So wa na'y second chance kay wa na may gugma nga nabilin.
7: Bullseye. Bullseye.
0: Ikaduha.
7: Bullseye. Bullseye.
1: Ang point of no return kung nahurot ng pasensya. Ang mga babae na ilang mapailubon o ganda mo sabot sa kapakyasan sa partner sa makadagang higayon. Napankini, ang presensya, adunay limitasyon katrupa. O kung maabot ng babae sa iyang breaking point, ang iyang huna-huna, kasing-kasing, silyado na. Kung ma-realize niya nga wala na'y kausaban human sa kapilang higayon, ang dili mahimong pinal o permanente.
0: Nanta mo, babae. Diba? Babae, hindi ka na mahatag yung second chance. Pag ikaw kanina ka sa buak yung kanina mga kagilaan.
7: Bullseye! Bullseye!
0: So, ikatulo, pag una sa self-worth. O, kana, self-worth. Huwag ginawa una sa babae. Kung ang babae, grabe, grabe na nga nasakitan. Ilabi na sa pagluib o emosyonal nga pagpangabuso. Ang iyang maternal instinct, mubalhin nga to sa pagprotekta sa iyang kaugalingon o sa iyang mga anak. So, ang kamaturan, Ang dili paghatag o a second chance dili tungod sa kapungot, kundi sa pagrespeto sa iyahang kaugalingon. Kapata!
1: Ang pagkawala sa kinitubukang pagsalig kung broken trust.
0: Aray.
1: Para sa mabai, ang pagsalig mao ang pundasyon sa tanan. Kung maguba ang pagsalig, paranglitan na tungod sa pagpamagkak o pagluib, maglisod sila sa paghanduraw sa kaugmaon uban sa maong tao. O gabisan pa og love niya ang lalaki, kung magsige na lang siya og duda, paranoid o maguba ang iyang kalinaw, mas piliyo niya nga mag-inusara. Nakita niya nga ang second chance, usa lang kapreso sa walay katapusang pagduda.
0: Bullseye! Hindi lagi mong mahatag kung second chance yun, no?
1: Nagkitani part, basta magbaguba na to ang perpilya, wala yun.
0: Mas bukal, magkano mga mabae kaning kalima, emotional support. Mas bukal, magkano sila.
1: Oh.
0: Mga kasakit o kasagaran na doon ay kusog na pundok sa mga higala, pamilya, mga kaubanan, nga daling masumbungan. May mga advices, magkano yung ayaw. Pagpabilin sa diha, pero kita mga lalaki din na ito nakabaloy. Pabilin sa diha, importante ang pamilya, pero muabot yun ang time nga mapuno, di na gin makaya, ginatagaan yun nila ang ilahang kaugalingon o self-worth. Ang babae yun, pag sila nagkana yung musultig dili na tama na wa na may second chance.
1: Para na ako, ang mga kababayanan, naghahatag sila chance, pero dili katong to the point na makipag-break na sila. Wala na. Kung lalaki mo siya wala na ta, dili to siya ingan na kabugat mo nang karon panahon na mag-amping ang mga kalakinan nga mapuno ang kababayanan. Ayon siya nagpalago ta part.
0: Wala tayong oras, katropang Grace.
1: Mga katropa, salamat sa pag-uban sa programang Bullseye, kining bahina ito sa Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold, the Cop Mix, o Santon Vitamin C. Sa ngalan, si Bukpersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropa Chris Legazpi. Manamilit kayo dra. Nagsalamat. God bless. Dagbayan. Mabuhay ka.
0: Kaya po si katropa Ruel. Daman tayo na ngayon kayo. Bye-bye for now. Take good care of yourself always. Kasi katropa Ruel. Takes care of you. I love you guys. Bye-bye. Mwah.
8: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalom ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
1: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
0: Istorya eh! Lainip pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
1: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
0: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
1: Wala o hala gid ka pre, oy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Samsung Vitamin C.
6: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon vitamin C.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, o 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Girekomendara sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninom ko nini, ug ako dyan na pamatud-an nga epektibo dyan.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM.
8: A violation of Republic Act No. 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotecoto.
9: Send money abroad quickly and easily. With Enlil Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure. And ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Exciting time, Pilipinas, alas 9:04 na.
2: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, ini ang Sentro

Luzon, Visayas ug Mindanao, mga katropa. Exciting morning kaninyong tanan. Welcome no sub sa laing edisyon ini atong pagpanag-ubas programang Sentro. Sentros mga balita, Sentros komentaryo, Sentros kamaturan. Ini pagkaban tama na alas 10 buntag katropa ang Ivan Pulonan. Good morning sa mga katropa nato sa 26 ka mga barangay ning siyudad sa Jensan. Mga katropa usab nato diya sa may Sarangani. Kamusta ka mo diya karong morning mga katropa? Labi pa sa mga katropa nato diya sa may Balut Island, Davao Occidental. Ingon man diya sa may Jose Abad Santos. Paayong pagpaminaw kaninyong tanan mga katropa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mapiya mapita sa Lakano langon mga pagari ko mga Muslim. Feel flavos digamo mga kaigsunan natong mga blaan. Ingon man sa mga katropa natong mga taga-kaulo madiyaw masalam. May magabigat ka na kayo amin mga kapatid po naming mga Ilocano. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat sa mga kapatid po natin mga Tagalog. And a nice and good morning to our foreigners. Ang ginadrik ka nun sa Pilipinas. Ngayong pagpaminaw, ganin yung tanan. Welcome sa programang Sentro Program, mga katropa. At ganito sa mga produkto sa Yes 12 Incorporated. Mga produktong gisaligan, katropa. Ingon man, mga katropa, siyempre, kining maong mga produkto na pamatud-an ng mga igalang epektibo sa pagprotektar sa itong panglawas ang mga produktong Sunthone Plus Gold, Sunthone Plus Herbal Capsule, Sunthone Gold Coffee Mix, Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Gold Herbal Tea, Sunthone Plus Herbal Oil, Sunthone Vitamin C, Turbo Man Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Sunthone Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, og Cess the Pain. So paglangan mga katropa niya ng mga headlines sa itong mga nagunang balita karong buntaga.

0: sa mga lugunang balita, sa mga headlines, mga katropang
1: headlines. Headlines.
0: Department of National Defense o kun DND, gikundi na ang usa ka mantalaan dito sa may China. Gubikan sa paghulagway sa mga Pilipino isip unggoy. Morning aton tiganog pagtagad karong buntaga mga higala kay dunay gipagawas mga higala ang usa ka AI generated nga video ining usa ka media outlet yes China mga katropa nga adunay unod nga racism kumbaga sa mga Pilipino mga suking tigpaminaw. Sa lain pa mga balita karong buntaga bag-ong species sa isda nga dugay nang gibaligya sa Jensen Public Market. Opisyal nang naila sa siyensya. Konsihal sa Kadayangan SGA Barm. Patay human nga gipusil sa Midsayap North Cotabato. Samtang babaye napalalom o kung napailalom sa truck o man nga naligsan sa Maynila. Truck operator gipangita sa kapulisan. Balita internasyonal mga katropa, Iran nakigsabot sa Houthis nga siradan matud pa ang Red Sea. Kumuatake ang US sa ilang power network.
1: Sentro, Ivan Polona. Sentro.
0: Oras mga katropa, doon na kita'y just minuto sa kalabayang takna sa alas 9 sa buntag. Hiling atong pagpanag-uban sa programang Sentro Oras at ganato sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus now on App Store or visit arenaplus.ph. Siyempre atong mga news headlines, giatod ganato mga katropa sa Sunthone Gold Coffee Mix. Aminaw sa mga katropa nato diyan nga mahiligon yun og kape, dili yun magpapugong. Isa nagapalpitate ng dughan. O naghahapdos na ang ilahang mga kuto-kuto. Dili problema ang pagpangape, kundili ang imong kape mismo. Ilisin na og Sunthone Gold Coffee Mix. Sunthone Gold Coffee Mix available na mga katropa sa mga butika ingon man, Shopee o Lazada. Na sa linya mga katropa, atong makahinabi ang atong congresswoman sa Lone District sa General Santos City. May kalabutan mga katropa ni ining development karon. Update mga kaigalaan, hapit na ang July 31, 2026. Nagihatag nga kinibang maingon nato deadline. Mga katropa sa atong mabuhay underpass, kamusta na karong adlawa kaha? Ato ng siren. Nasa linya mga katropa, atong Congresswoman Sherlyn Banias Ugrales. Ma, mayong aga ma'am, welcome sa XFM.
2: Van, good morning. Kamayong aga man sa mga nagpamati subong sa XFM.
0: Ma'am, medyo na excited gid kami kagahapon sang nakita namo ng imong live baladira sa aton nga underpass. Ma'am, halin gid sa imo tani amon nga pamangkuton kay ikaw man gid ang nakasaksi didto kagahapon. Kamusta na ma'am? Pipila ka adlaw ang nabilin bag-o mag July 31 sa diin nakita sa aton nga mabuhay underpass subong.
2: Dako-dako na gid ang progress, no? Gamay na lang ang nabilin kahapon. Na simento na, last na buhos ng simento
0: last
2: sa ato na ground ng ato na underpass, that's in package 4, no? So basically that's it, tapos na siya. Ara na lang kita subong sa mga finishing touches. So ano na lang ang pag-smoothen sa mga simento, and then ang sa taas ang access road, ginapaspasan naman natapos, but everything will be done by July 31.
0: Alright. Botsing ganon si ni Kong, wala na ito sa makita, dira subong, inibalang part sang gina-construct nga underpass nga may lupa, nabuhusan na tanan sang simento.
2: Yes. That's why kahapon, no, everybody was so happy. Binagyod ang ato ng mga construction workers,
0: Mm-mm-mm.
2: No? Because finally, ang last na buhos was done, no? So tapos na gid as far as structure is concerned, tapos na siya.
0: Wow.
2: Okay, sa dalom. So ay nagpasalamat ko, Van, no, lagi na gid. Of course ato na mga una kay Harry Vince Nison, no, sometime in August, actually prior sina series of meetings ang nagkatabo diri sa Manila. I've been meeting with DPWH officials, no, halos twice a month, no, para follow up and discuss sa mga details.
0: Yeah.
2: And salamat din sa ilang positive response, no? And then I'd like to thank also Dr. Lutoya na nag-guide sa ato, no, ang QSTI. And then of course ang Vic Law Construction, I know Van medyo lugiin ang contractor dira, but they made good of their commitment, no, sa mga nahitabo, because lot of challenges gid ang atubang, as I mentioned before, na lain ang geotechnical result, no, study, result ng study sa actual. So dito pa lang, no, nagka problema na. But salamat sa panikambot sang tanan na nahuman gid siya, finally na address ang mga problema. Although dito pa na Pilipina na nabilivan, no, for one, atong nga water catchment area sa Dalom, medyo gamay-gamay dito siya.
0: Uh-oh.
2: So I always put that out to the PWH na pagkusog ang ulan, and then ang pump na to, although may pump, ang wear and tear, ang ma-expose na siya. So ang una, may ara silang himuon ng mga alternative, no? Alternative na design. Ang pagpadugang sa mga water catchment area along sa agyan sa tubig outside of the underpass, and pag-develop sa mga drainage. So I hope that the PWH will make good of their commitment. No?
0: Correct.
2: And then matataspasan po ang drainage area along along Nunez Extension, so, and the Sera. No? Ina siya para ma-prevent ang pag-mabawasan, no, ang pag- o hulog sa tubig halin sa taas saka doon sa underpass, ma-divert ang flow ng water.
0: Yes.
2: So those are things na dapat paghimuon pa. Then we have also proposed some aesthetics aspect naman na gintong. We've always pointed that out na medyo ilang daw balay.
0: Damo ka pamangkot sinikong. Anong purpose daw sining balay-balay sa babaw?
2: Yes, bisan ako natingala na, no, because it's a original design, hindi man amuna ang itura, no. So medyo hindi siya namin tanawon, no, sa tunga sang dalan. So we propose na na completely improve naman aesthetically. So we asked one of our consultants, si architect Mike Am, to do the design. So we forwarded it also to the PWA. So we hope that they will consider that sa fifth phase ng project.
0: Okay.
2: Dira naman na paano mapagwapo ang aton underpass, ma-improve ang itsura.
0: Okay. So, klaruhon ta akong, ha. So, wala ni siya sa original nga design, ining dobalibalay sa tunga?
2: Hindi ako na ang itsura sa original na design.
0: Uh-huh.
2: No? Medyo dako, wala blue nga ato.
0: Uh-huh.
2: Ako ni, aesthetically, hindi siya namin tanawin. And that's why na, just like anybody else, no, makita natin damo din nag-point out even ako, kapibot man ko kung ano na. So that's why I repeatedly I've been asking them that improve, no? But then, ara na siya. So, sin ko ganit, basi pwede mapagamayan, no? Mapa-improve ang itsuta. So, since naara na siya, ang ano na lang yun, paano siya ma-improve ang itsura. Panami ang itsura kay dira butang abi ang generator.
0: So amo ina ang main purpose niya kong generator, yes. Para sa generator. Okay.
2: Yes.
0: Okay. But napansin naton kung sining mga nakaligad lang mga adlaw, sige man ka ulan-ulan tungod sining habagat kag bagyong Inday, pero napansin ta nga do hindi na bala parehas dating do mahimo nga swimming pool ang aton nga underpass. Ano nga mga tikang, ano nga mga lakang ang ginhimo sang contractor with the mga construction worker nato dira kong kay para kumbaga madula na ning problema nga pirmi lang nagabaha kung nagaulan.
2: Niara sa mga perforated pipes na sa higad, no, towards the outfall, na dito diretso ang tubig na sa duha, actually ang alagyan ng tubig.
0: Mm-hmm.
2: Ang perforated pipes sa higad towards the outfall pagkato dito sa Silway River.
0: Okay.
2: No? And then ang isa naman, of course, ara kita reservoir sa Dalog sa pump, no. So duha na siya. Actually ang kinhalang gidira van is

0: allocation sa funds for the maintenance. And
1: doon, no?
0: Dapat klaro kung sino ang mag-maintain. Kay sino na siya indoors, para klaro kung sino ang mag-maintain. And then may ara siya sa allocation na budget for the maintenance.
1: Dapat.
0: Natong hulatun na maguba, para bago kita maglihok, dapat regular din ang check-up. Gamay pa lang naguba, gamay pa lang na diferensya, dapat ma-address na siya dayon.
1: Correct. Oo, tama, tama ko. Ining ginasirad ang tasubong parts ang access road kong appeal ba dira kung ining katong hinambal mo gayon ng pag-ayos ang drainage diri sa may bahin sa may mabuhay? Kay pirmi man na draga baha abi halin dire sa Maydacera Avenue bala appeal na dira sa ginaobra sang aton nga mga kontraktor
0: dira sa Maydacera Avenue. That would be another ano, that would be another allocation separate from
1: okay.
0: The underpass. Ina siya naman ara na sa 2026 na budget, no? Ang drainage along Maydacera Avenue long Nunez extension. If you notice, because na the mushroom na ang ano na mga subdivision man, no?
1: Okay.
0: Sa dira na mga areas San Isidro and Mabuhay. So ang tubig ka na, no? And even halin sa taas bago pagbaba dira pa man pag even kis agani
1: ina
0: kundi may laulan baba kusog yapo ang tubig because halina siya sa taas.
1: Correct.
0: So that's why we need to have more outfall, no? May divert and that's why ang drainage kinahanglanon gid along that area na maayos.
1: Kung ado pila naman ang kaadlaw bago mag 31, ano ni i-kwanta gid eksakto tagin ni siya sa 31 ang mamahimo naton nga iniba lang pag inaugurate o ano ba ang tawag sini kung isakto ba nato ni sa 31 or mas ma early pa ni?
0: Sa DPW
1: 8
0: central office. Ang marching order ala okay, time in February pagkatu na secretary.
1: Okay.
0: Even prior to that,
1: okay,
0: in several meetings dito, no? Amo man ay July 31 matapos na siya.
1: So July 31 to be exact ang ato niyang akuan. Magulat lang kita sa DPWH ko.
0: Kung ano ang obrahon nila, activity to do. DPWH, basta ato niyong we made sure, no, na since day one, since we office run, no? Halos weekly, ginsiyan ka na, no?
1: Correct.
0: And continuous ang investigation kay the time everybody or puzzled kung ano gin ang nahitabo mo, nga nahimo na, nga dako na swimming pool. So,
1: okay.
0: Weekly taga po, but so far, halos sa tanan, no? Ang nakita ko lang, gid, basta magtinabangay lang.
1: Correct.
0: Maglihok lang, gid. Tanan, and una, ma-identify ang problem, and then hindi magkakulanay, but in
1: tama.
0: A word for the solution of the problem.
1: Tama, no?
0: Tanan na maubra, na matapos din, no? Magkaroon dito ang solusyon.
1: Correct. Amo gina, action lang, dili puro ano reklamo. Kung tama, Kung, in kaso bala ma-abrihan na gini sa 31 pagkatapos ni kung kay di ba may ara man sa mga design ara pa man lang ta kung di ko magsala kung ara pa lang ta sa structural sa completion sa structural tama ba?
0: Yes.
1: So pagtapos ni kung magpadayon gyapon ining pag-obra sang aton nga mga kuan mga tao dira with regards naman sa pagpanami sining aton nga underpass.
0: Yes, that would be another phase sa project, no? Bali, phase 5 doon na siya. So, magdepende na sa DPWH kung sino naman ang contractor, no, ay sudira hands off kita, no, kay process na sa DPWH. So, we have already requested for an additional allocation. We wrote already a letter several times, no? So, though medyo positive man ang response, no, sa niya, asong office ni Secretary Vince. So, we're hoping 2027 another allocation also na matapos siya ma-improve aesthetically. Of course ang suga no landscape no para medyo magwapo siya and alternative na agihanan sa tubig no sa mga drainage at mga next phase na pala.
1: Kong may namang kotri may nakita daw siya daw sa design dating lead wall. Makuan ba daw ni? Ma-achieve ba daw natin ini?
0: Unfortunately, hindi na siya, no? Kasi as I mentioned, ang water level, bawa ka.

0: Tayo. Base dito sa original design nila, ang hambal 8 meters ang dalong sa tubig.
1: Okay.
0: But station 4 meters ang may tubig na, that's why damo si page, no? Uncontrollable ang page nila. And then third kunina observation, no. Supposedly wala na as originally suggested. Dapat din level lang sa Jollibee ang kadalumon sa underpass, pero
1: okay,
0: na-excavate eh.
1: So,
0: if you notice, nakahang, no, ang sa shoulders ng Jollibee, dira ang level.
1: At tama, no?
0: Nakahang siya. Yes. Nagmaba siya by more or less 2 meters.
1: Okay.
0: So, that has a lot of problems that could have been avoided kung wala nag-excavate, itakataas lang ang level. So, kahit matubig, matubig area, no? Tapos, ang water level, mababaw siya. So, better tani kung isunod din, sunod ang level lang. Dira.
1: Itupong lang tani.
0: Yes, itupong lang.
1: Mm-hmm.
0: If nakahang siya, dato, budget para maayos matapa na, ma-dress na siya, you know?
1: Mm-hmm.
0: So, amo ganun na, but unfortunately, I wasn't there to oversee it because I was not in the office
1: during
0: that time. During the implementation, no? The, mo to, isa na nakita ako, supposedly, ang task niya, confirmatory test na di obra, i-check, no, itong geotechnic investigation, pero unfortunately, no, wala sa confirmatory test.
1: Tapos,
0: and then, a lot of proposals that, na mga tani na ma-address to kung nakamatilaan. No?
1: Correct.
0: But, unfortunately, based on the documents na kita natin, because they have a lot of questions, so when we read the document na mga paper trail, no, dito, there are proposals na dapat ang reservoir, siya, ang water catchment area. Tapos there are also proposals na, in fact, during that time, no, ang munang pagsugod pa lang, isa sa magic point out, dapat i-level ang underpass. Pero since nagmaba, but it's too late na, no, nagmaba na siya by 2 meters. So, you know, design na ato may mga lead wall, I think that's the, that it will be quite difficult na considering the conditions in
1: okay.
0: the area. No?
1: Okay.
0: Because lain ang actual situation dito sa result ng study na ginhatag nila before.
1: Mm-mm. All right. Okay, with that note, Congresswoman Banyas, ma'am, basigyan doon na pa kay final message atong mga kaigsuanan, mga generals diri sa Gensan, ilabi na may kalabutan ining isgutanan sa underpass nga mag-deadline na, mag-June na, kumbaga karon, karong July 31, Kong Banyas.
0: Sa una, salamat din sa tanan, pasalamat sa subong, no, na pas-pas na ang DPWH, no, gintutukan din DPWH Central Office under the leadership of Secretary Vince Dizon and Yuse Clara, no, kasi sila pirmi ang ginapukpok na, especially Yuse Clara, no, sila din ang pirmi follow up na pukpok, no, salamat sa iyang mga positive responses.
1: Mm-hmm.
0: And of course, Victor Construction, no, they've been through a lot, but thank you na they stood firm sa ilang commitment na humanon yun nila, no? Despite, I know, the ininga project, medyo lugi-lugi yun sila, no? Because of the many changes na nahitabo to adjust to the actual situation at the ground. And then, of course, the construction workers, natin doon, na naningkamot din, no?
1: Amugid na, amugid na.
0: Mga project engineers na ito, no, sila Engineer KR and the team, no, sila Insect Borromeo, the people we've worked with, no, from time to time, amuna sila ang pirmi, natong ginakulit sa mga meetings, no, ang heads ng Bureau of Construction, Bureau of Design, no, all of them na pasalamatan na upon my assumption sa office,
1: yeah,
0: no,
1: yeah.
0: Halos quickly natangulit, they wala sila natakan, they responded positively, and of course, si Doc Alan, no, Botoyen, who guided us through the process food, no, dako ang pasalamat, and sa tanan, no, well, awaita na mo, basher, mga basher, no,
1: papayita na,
0: kung dali mag-reklamo kaysa magbuhat, no, atun lang, magkinabangay ta, because after all, no, ini para sa ato na city, ini nga project ay wala taging kuha diri a single cent.
1: Correct.
0: Sometimes gani daw, sa titagit gani, Juan ba na, grabe na ang atong trabaho, no, grabe na ang atong panikamot, in fact, di may resources pa, no, para lang mapapaspas, no?
1: Mm-mm.
0: And then, ako sa hand kapag dahil kadali lang ma-accuse ko mga kung ano-ano na mga, di ba, na wala din mga accusation. Please stop that. Hindi na makabulig, no? Ang check and balance is good, pero let's do it naman, medyo rational, the heart is out.
1: Correct.
0: Wala na, mga legitimate concerns, we listen to it. Yung iba dok, tabastos na kagwala na, ano, so hindi na makabulig. Ako ang taga-gensan kita tanan, magbuliganay ta. Let's support each other. Let's
1: help
0: each other.
1: Magbuliganay. Yan, with that note, Congresswoman Sherlyn Banyas Sugrales, ma'am, dagang salamat sa imong oras diri sa XFM Jensen. Mabuhay po kayo.
0: Salamat, Juan. Salamat. And God bless everyone.
1: Ayun. Sentro. Ato ang Congresswoman mga katropa sa Lone District of General Santos City. May lain, atong Kongresista, Congresswoman Sherlyn Banyas Sugrales, magbinuliganay kita. Di sige reklamo kung wala lang may matabang o mahimong solusyon. Alright? Sentro. Ang solusyon daw nila, katropang Ray, himuon daw unta nga, usay tawagan ni ka ng overpass.
2: Okay.
1: Gikan sa taas, lumpat sila dahil hindi astulay sa may silway. Okay kayo. Diba? Alas 9:30 na mga katropa sa itong pagbalik ha. Obay-obay pa nga mga balita kaya ato ning isgutan mga higala kining gipagawas nga unggoy-unggoy video sa China. Nga naga, kumbaga, ginakuha nila ba, ginarepresenta daw sa unggoy ang mga Pilipino, mga katropa. Sige daw. Ato ni iskutan unya sa tumagbalik. Hindi maubay na mga tropa. Tot grato sa Sunzone Plus Coffee Mix.
3: Centro, Ivan Polona. Centro. Sunzone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Nakujud kaayo ang

0: ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: XFM.
2: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka problema judyo kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadungka na

0: kayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
1: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
4: Kudi ay si Alvin, biker nga gig ka subawan. Isip ko sa cyclist, firm gid kong natumar og Premium D3. Aron lang si firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
6: Yan namigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa

0: Oras mga katropa, alas 9.37 na. Kining maong oras sa mga katropa. Atod ka na ito siyempre sa Sunthone Plus Gold Herbal Capsule. Kinahanglan na ito mga anda mga katropa sa tanang panahon. Panganda mga higala sa imong health. Mga suking tigpaminaw. Yan ang pinaka-importante diya. Kaya naman, lawas lang nato kapital sa tanan nato ang ginabuhat. Isan pa man, empleyado kita, even negosyante kita. Mangluya ta mga katropa. Guba gyud ang kamada. So ganin naman igurado ta mga katropa para dili kita magkaangkon og mga balatian sa mga high blood. Nga pwedeng musangko sa stroke. O dili ka mga katropa, sakit sa kasing-kasing. Kining sakit nga kidney disease o chronic kidney disease, even cancer o diabetes mga katropa, ato ng pugnan, pinagis pagtumar kanunay o Sunthone Plus Gold Herbal Capsule. Kining Sunthone Plus Gold Herbal Capsule mga katropa, puno sa mga herbal ingredients, powerful herbal ingredients, sama sa mangosteen, kamunggay, ampalaya, garlic o espirulina. Kining lima ka mga superfoods mga katropa, nagahatag ka nato og pag-boost sa atong immunity, dugangan pagyud mga higala sa pagbalanse sa atong blood sugar og blood pressure para ligay tas diabetes og high blood mga katropa. Og syempre adunay cancer kun anti-cancer properties sa mga kahigalaan kining maong kapsula. Sunthone Plus Gold, mapalit sa mga butika, ingon man Shopee og Lazada. May buntag diya kay Ma'am Kim Medson. Naga-watching diya siya ganiya sa itong live. Mayang pagpaminaw, mayang paglantaw diya kaninyo. Kasi pa-shoutout kadali. Kinsa ning pa-shoutout niya. Bebe. Shoutout daw kay Beb. Beb Ang. Shoutout from Barangay Tambler. Kay Ma'am Kim Medson, shoutout from Barangay Tambler, from BSWDO Department, and to our Barangay Captain Bualan and Kagawad Ali Bualan. Good morning sa mga taga-barangay na to diya sa may Barangay Tambler. Padayon lang sa inyong pag-kugi. Sino trabaho diya? Sa Pikas Bahin mga katropa, dugang pa sa mga isgutanan ng mga balita karong buntaga. Gikundina ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang China mga katropa human kining nga nagpagawas lagi og usa ka social media post nga nagulagway sa mga Pilipino isip mga unggoy. Layo man katropa ng rey. Pero dili gyud ako magaya. Unggoy?
1: Atay.
0: Layo man.
1: Atay.
2: Sentro.
0: O man nga, mula gito mga katropa, naghulagway lo sa mga Pilipino isip mga unggoy kalabot sa isyo sa arbitral ruling sa West Philippine Sea. Matod pa ni Teodoro, ang maong post sa Chinese state media outlet, nagpakita ang mga katropa sumala pa sa tinuod nga panglantaw sa Chinese Communist Party kon CCP ngadto na sa mga Pilipino.
2: Sentro.
0: Ipagawas ang kontrobersyal nga post sa China Daily kaniadtong Hulyo 10. Duwa ka adlaw mga katropa, una pa man ang ikanapulong anibersaryo sa makasaysayanong desisyon sa Permanent Court of Arbitration nga nag-ila sa katungod sa Pilipinas sa exclusive economic zone o kung EEZ niini sa West Philippine Sea.
2: Sentro.
0: Sa gipagawas mga katropa nga pamahayag ni Adtong Webes sa gabi, namahayag si Teodoro nga ang paghulagway sa mga Pilipino isip mga unggoy o sa kaporma sa pagpang pakaubos o propaganda batok sa nasud mga katropa.
2: Sentro.
0: Bakit andya sa maong video ang usa ka unggoy mga katropa nga nagsulob og barong Tagalog mga kaigalaan, which is mao ang ato ang pambansang damit ng mga kalalakihang Pilipino. Di ba? Nakasulob usab og salakot. Anong yang kalo bitaw salakot ang tawag ni ana mga katropa Samtang daw ginasugo daw sa mga karakter nga nag-representar sa mga Amerikano o Hapon.
2: Sentro.
0: O nagipakita usab mga katropa sa video nga ang unggoy gibombahan o water cannon sa gadagatan human makadawat og kopya sa arbitral award mga katropa.
2: Sentro.
0: Matod pa ni Tudoro, mga suking tigpaminaw ang maong material usa ka pag-BIBI sa 2016 arbitral award. O nagpakita as tinguha ang mga igalang nga mogamit og kapintasan batok sa mga Pilipino og mga sundalo ni ini. Nya gitawag usab mga katropas kalihim nga contemptible propaganda ang maong post og iyang gipasabot nga nagpakita lamang kini og kakulang sa abilidad sa China mga katropa sa pagdepensa sa ilang mga pagpangangkon diha sa WPS akon West Philippine Sea. Pinaagi sa kanabang makatarunganong argumento. Samtang nagpagawas usab og pamahayag si Rear Admiral Jay Tariela, ang tigpamaba sa Philippine Coast Guard o kung PCG, alang sa West Philippine Sea Concerns. Diin, gikundina niya mga katropa ang bisan unsang matang sa racism. Ha, mga katropa. Ingon pa niya, kung ato pangubaron sa Bisaya, walay luna ang rasismo sa modernong panahon karon og ang rasismo nga nagtinguha sa pagpakaubos sa laing rasa angay lamang nga kundinahon dili unggoy ang mga Pilipino. Musugot mo ana
1: atay
0: sige daw tubag daw o sugot ka mo nga ingnan tag unggoy sa mga gagmayg mata
1: atay
0: sige daw sugot mo ha
1: atay
2: sentro.
0: Sugot pug ko usahay siguro kay kanabang wala man kay makita nga kuano, wala man kay makita nga unggoy daw nga dunay bugas, dunay pimple.
1: Atay.
2: Sentro. Sentro.
0: Kay sigig kaon do og saging.
1: Atay.
0: Pwede gyud kumusugot.
2: Sentro.
0: Kinuod lang. Di gyud kumusugot nga ingnan kog unggoy oy.
1: Atay.
0: Usabay ko na to, di lang ta mo balos kay murag kanabang wala na pud tay kalahian kanila mga katropa.
2: Sentro.
0: Pag binatukan ng tinapay, pinapay.
1: Atay.
0: Pag binatukan ng bato, batuhin mo daw ng tinapay.
1: Atay.
0: Kung saan yung tinapay, mo ibato ka tropa nga iban, stone bread. Atong ang iyang harina, katong gipudpud, ako ang harina niya, siminto. Anak siya.
2: Sentro.
0: Alas 9.44 na mga kaigsunan, mga katropa. Bayo-bayo paunta ng isgutanan nato mga katropa. Pero medyo kulang tang oras kay atong nakainabi importante ito kaganiya kay apit na bi ang deadline sa underpass. So, mas importante mga katropa nga masayra nato pinagi sa atong congresswoman Sherlyn Banya Sugrales. Update may kalabutan sa underpass. Sa dugang pa mga balita karong buntaga mga katropa. Uy, diri sa Jensen mga igala, diya sa may palingki, wag yun mo nagsaba-saba diya. Nga doon na day bagong species sa isda mga higala nga dugay ng gibaligya diya sa Jensen Public Market. Opisyal nang naila sa siyensya. Nakurat ang mga eksperto. Uman madiskubrihan mga katropa nga ang usa kamatang sa isda nga dugay ng ginabaligya diya o ginasudan pa sa mga residente sa Jensen. Usa di ay kahingpit nga bagong species.
1: Species.
0: Tarong pronounce dia. Nga karon pa na ilan sa kalibutan sa siyensya. Sige paggawas mga katropa nga pagtuon ining Hunyo 2026. Opisyal nga ginganlan ang maong isda nga kwani kanang scientific name niya ni ha. Opisyal nga ginganlan ang maong isda nga Ilates saranganensis. Tama ba?
1: Atay.
0: Ilates saranganensis. Okay, Sarangani Bema nakitan.
1: Nakitan.
0: O kung ang Sarangani Flathead. Kini maong na-discoveryhan mga katropa. Nakabot, no? Human matod pa nga gitun-an sa mga researchers ang napulog walo. O kung 18 ka mga specimens sa isda nga napalit gikan sa Jensen Public Market sukad pa kaniadtong 2012. Sumala sa mga tindero mga katropa. Ang maong isda sagad makuha sa Sarangani Bay, particular na sa kadagatan sa Glan og Buayan. Unang ginudahan mga katropa nga usa kini ka common lamang nga matang sa flathead fish Apan pinaagi matod pa sa lalom nga pagsusi sa iyang mga mata, ngipon, himbis, iyang kapay, DNA analysis na pamatud-an nga kini usa matod pa kalahi og bag-ong species. Sa lokal nga komunidad, nailan matod pa kini sa mga mamalitay o mga mananagat, sunugan. Ano sunugan man? Nga sagad ginaprito, ginaluto, nga tinola o kung sinabawan. Alami ipaniod to. Ginapaksiw pa yun. Iklaro sa mga eksperto, mga katropa, nga ang pagka new to science niini nagpasabot lamang karon pa daw kini opisyal nga narehistro sa listahan sa mga mananap sa kalibutan, bisan pa man kun dugay na kining tabahin sa adu-adlaw nga pagkaon sa mga katropa nato diri sa rehiyon.
2: Sentro.
0: Pangalan niya katropang Ray Ilates Saranganisis.
2: Sentro.
0: Sarangani flathead kung sa English pa mga katropa. Ilates Saranganisis.
2: Sentro.
0: Kung magpalit mo diyan sa palingke sa may Jensen Public Market, o tanaan ninyo ang kuan, ang tindira. Ma'am, naamoy kuan, naamoy available nga Ilates Saranganisis. Pila ka kilo? Kuan lang ka ng isa ka kilo.
2: Sentro.
0: Oras mga katropa, 9:48 na sa buntag. Kini maubay na atod ganato sa Sunzone Vitamin C. Protektado ang tibok ni mong pamilya mga katropa. Kung ikaw nagpakabana, layo kita sa balatian mga katropa. O tuloy-tuloy ang atong pagpaningkamot. Tumaro ang Sunzone Vitamin C matag-adlaw. Ang Sunzone Vitamin C o saka alkaline-based vitamin C. Non-acidic. Usa safe sa atong mga tiyan o sa atong mga kutukuto. Sunzone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Available sa mga butika, ingon man Shopee o Lazada. Sa Pikas Bahin, mga katropa,
2: Sentro.
0: Deklaradong dead on arrival sa Balay Tambalanan kining usa ka municipal councilor sa lungsod sa Kadayangan Special Geographic Area kon SGA Barm. Uman nga gipusil patay kagahapong adlaw mga higala sa hapon, Hulyo 16 sa barangay sa Lunayan Midsayap sa probinsya sa Cotabato. Giila mga katropa sa kapulisan ang biktima nga si Sangguniang Bayan Member Honorable Nasser Dalandan. Base sa nagpadayong imbestigasyon sa Midsayap Municipal Police Station, naka-parking lamang ang sakyanan sa biktima sa Duplins National Highway sa diyang kalit kining giduol o gipaulanan ng ubala kung gipaulanan og bala sa wala pa mailing suspitsado. Nakaangkon og seryosong samad pinusilan sa ulo o nagkariang parte sa lawas ang kunsyal. Gabaw inungdan mga katropa sa iyang kamatayon. Sa pagkakaroon, nagpadayon pa ang ginahimong lalong imbestigasyon sa mga otoridad aron mailhan ang mga mamumuno o kung mga kriminal o masuta kung ano na ba'y kalambigitan sa politika ang motibo sa maong krimen.
2: Sentro, Ivan Polona. Sentro.
0: Alas 9:50 na mga higalas, Pikas Bahin.
2: Sentro.
0: Seryosong naangol kining usa ka 28 anyos nga babae. Bow. Uman kini nga nabanggaan mga higala og napalalom sa usa ka truck sa bahin mga katropa sa Osmeña Highway, Manila. Kagahapon kana sa kadlawon, Hulyo 17.
2: Sentro.
0: Kadlawon day ni katropang Rib. Mantog lang kanabang mantog lang kanang kumpiyansa kayong mga driver, no? Ikadlawon man.
2: Sentro.
0: Base sa imbestigasyon mga katropa og sa Mikaylab nga video makit-an nga gigukod sa biktima ang usa ka pampaserong jeep aron nga mosakay unta kauban ang duha ka lalaki mga katropa. Apan paspas intawon nga mipadagan ang driver sa jeep bisan pa man og naka red light maon ni ron. Ang kanabang naka red light daw ang linya ni ini tungod kay giingong agipagtripan og gisungog kini sa maong grupo mga katropa. Paglabay in towns jeep, kalit nga mi butho sa karsada mga igala ang babae, inungdan in town nga kanabang na hagip o naligiran kini mga katropa sa nagsunod nga truck. Bandang alas 2 kadlawon, ginala dayon sa ospital ang biktima nga padayong giobserbahan karon tungod sa grabing mga samad nga naangkon sa iyang lawas sa pagkakaroon. Gipangita na sa mga otoridad ang operator sa truck. Uman kini nga mibiya mga katropa sa dapit nga naitabuan sa maong insidente. Posible kini magatubang mga tropa og kasong reckless imprudence resulting in physical injuries, samtang nagpasaka usab og reklamong physical injuries ang driver sa jeep batok sa duwa ka lalaki nga kauban sa biktima tungod sa igingong pagpanakit niini kaniya. Intawon mga katropa ang babae, intawon ang nakarma. Imbis nga katong duwa ka mga kauban niya mga kaigalaan nga nang trip daw dito sa jeepney, dito siguro sa driver sa jeep mga katropa. O niron, dito sa babae mga igala na adto ang maingon nato ang karma. Alas 9.52 nagatubang karon sa bagong hulga ang supply sa enerhiya sa tibuok kalibutan human nga gimanduan sa Iran ang grupong Houthi sa Yemen nga mangandam in taon sa pagsirado sa agyanan sa lana sa Red Sea o galing atakiyon sa Estados Unidos ang ilang power infrastructure. Sumala sa taho mga katropa, nakaposisyon na ang mga missile o drone sa mga rebelding Houthi dool mga katropa sa strategikong Bab el Mandeb Strait. Og nagpaabot na lamang sa signal gikan sa mga opisyal sa Iran nga anaa matud pa sa Yemen aron sugdan ang pagpangatake. Kini maong lakang mga katropa posibleng mopasamot sa global energy crisis dungan sa nagpadayong pagsirado sa Strait of Hormuz. Seryoso sa mga katropa nga ginabantayan sa Saudi Arabia ang maong hulga gubikan kay ang Red Sea. Mao karon ang nagunang alternatibong agyanan sa pipila kon sa ilang export sa lana aron nga malikayan ang tensyon sa rehiyon.
2: Sentro, Ivan Polona, Sentro.
0: Alas 9.53 na mga katropa.
2: Sentro.
0: Wala tayo oras na bilhin sa itong programang Sentro. Sabado na ugma, pahulay sa amin ha. Ibigay nyo naman sa amin ang pahulay. Palihog lang. Eh, balik na puntag, balik na puntag Sunday. Kita-kit sa Bullseye Sunday Express. Sa ngalan na lamang magkatropa sa kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropa ang Ivan Polonan. Mayang buntag mga katropa, happy Friday. Wassalamu alaikum.

0: Habang sa mga isyu, ini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang balita. Sentro sa wailipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuuran. Sentro. Sentro. Sentro.
1: XFM. XFM.
0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
4: XFM.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Aisel Complicado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: XFM.
10: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
11: Naunsa di ay ka?
10: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
11: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
10: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
11: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
10: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
1: X.

0: ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose

0: salamat sa kanta ni Chino Romero. Lami kayo ng kanta ni Romero. Ito, unsa ka nila ni Kuano, ni Gloria Romero. Kaming nga kanta ni mga maring taas mang kaayo. Mabila kong pula ito mga hikot. Ani mo sabay tao eh. Anyway, mga maling, doon na tayo 11 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Welcome ka mong hurot, mga maling, sa pinakasadya nga Sibian, o pinakasadya nga Sibian lagi. Sa Tibok Isla, sa Mindanao, diri sa XFM. Live ka nila sa studio, mga maling. Ako ni si Maring Inday, Erika, Diligwapa, Dilimestan, sa apan ni makopyan sa antungod gamang mga ngunay silingan. O di ko mga ngunay friend. Silingan ako ngunay yun. Ay, lami-lami ning silingan. Dilang ko mangunay kauban ko, upload mo ng mga kauban. Uy. Ada. Upload ang kauban dito, mangunay kauban sa silingan lang ta kay. Kanang kanang mabiyabiya ng mga silingan. Kaya silingan pa rin si Elrin, nagbayra pa rin ako ng gitilawan. Pero manok lang ni Elrin ako ang tilawan, mga maring, kay Labas ah, siguro sa baon ng manok ni Elrin. Sure maka ni Elrin, Elrin ha, basi doon na po'y maghilak nga laing silingan sa baon. Mga maring, welcome sa tuang programa diri sa XFM, kiniangkong ako ikaw. Taot-taot mga maring, ato ang gipaabot sa tanan, kini ato ang bijoki oki. Kaoban ng mga bukalista sa Oki Band. O, gawa ko bang yun, Sarah, kaoban ako ng, di ba, sabasa Darian sa Bisayan. Muli na yun, mga ikinatong welcome, Tia Darian.
1: Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome to me.
0: Ako sa Itchik, ay mong mic, as yung dating yung daw.
1: Ay, wala na po na ang tree.
0: Ay, nako, sa iyo to ang mga katikaran ron, Tia Darian, murag, you look like so fresh today.
1: Yes, exactly. You say it good. Yan yung magod na maring.
0: Ako, pasinsya kayo sa mga viewers na to. Kaya wala akong makauli sa bayo. Kay muraga po na akong gisulog karoon nga bestida. Kay
1: ano ba na maring? Asa niya kayo nagabian?
0: Kuhan mo ako muli maring. Kagibaharan ko ni Edgar.
1: Ay, di, ano man maring?
0: Pang muli daw ko. Yako na kung patalik doon na po ko na sa bintana. Anak ko nga. Ay, mara dyan. Diabetes. Mara pa makahiba pa rin si Edgar.
1: Sugar niya, Maring?
0: Basis sa ako ang pagduki-duki, abot ba nag-utso?
1: Sumukha pa sa sobra?
0: Sobra kape. Hoy, Maring, welcome ito, mga Maring. Ang ato ang mga viewers o mga listeners, kandariya sa mga nagkariya, mga sister stations sa manalaman sa...
1: Grace Mati City! Ato ang mga... Ay, atong operator kaya napamagigulgul.
0: Ambot niya atong operator kaya busy ka. Ay, dubli kaya kagaluto pa, kagatek pa.
1: Saan na atong operator, saan na gamay, pamdong ka, angkor na ko na maglamo.
0: Maganin nga, himsog na kayang lamo.
1: Ya, masuko pagkat ako yung dinuguan nga dala.
0: Ala, oi.
1: Grabe naman na niya, oi. Saan na hadlok pa na mapiskag mantika, Maring.
0: Anak ko nung ganahan ka mukaon, Maring, buta sabot, anak ka na kanang healthy ang imong lawas.
1: Oh, ano din naman. Kung sobrano na kadako, Maring.
0: Ah, di na po na sa healthy.
1: Ay, wapong tambok mo na nami. Makain ng tambok.
0: Kita ka sa balon.
1: O, sabi ng balon?
0: Kanang balon nga, plastic balon ba?
1: Taro nga, nakin na may balon ka ng laom.
0: Ang balon sa lakon.
1: Yes.
0: Kanang balon ba sa masubraan ka, buto mo, dako, nagmaayos siya, Maring. Mo, buto na siya madugay, Maring.
1: Ah, di.
0: Ay, anak po ito sa tao.
1: Ay, pa pa siguro paabdaan na, Maring.
0: Mabuto.
1: Kaya masing mabuto na po daan eh.
0: Pwede naman na pahiyosan.
1: Gusto mo na ka ng...
0: Gusto mo na
1: choblis?
0: Gusto mo na siya ka ng hayat nga dumpol.
1: Ay!
0: Hala na, isang mga substitute nga tek. Isuraan na gina siya.
1: Isuraan siya?
0: Sa mana?
1: Papulihin siguro na niya.
0: Sina?
1: Oo.
0: Ha? Wala ba kita ng live, no?
1: Oo, makali. Tingala ka na, Emi.
0: On sa akin? Ay, dumog yung matiyog sa air eh. Sa to, sa to?
2: Ayaw naman.
0: Ha? Ha?
2: Wala. Yun.
0: Asa may yun, Dri? Akin yung mic?
1: Nasuko na siya, Maring.
0: Akin yung kanino? Oo, nabitaw na. Nadungog kita, Dri, ano?
1: Ah.
0: Nadungog ka sa Eri, no? Laing kagtingog.
1: Iaanan siya nga, kapo lang ka, pero yabag mo rin kang tingon.
0: So, nai nag-request ma rin, sa wala pa tanang suko sa program, nga gusto na nila makitaan mo kanta diri live si, ato ang, di ba sa Kinit J. Tagupang.
1: Ano di ay? Asam na, oh, inaagin eh, legit.
0: So, ato na niyang pagkataon niya kay Biyernes man ron. Ano lagi ang ganggi?
1: Ano sa manini?
0: Sa manini?
1: Ano sa manini? Mag-shot? Or ano sa manini?
0: Ay, naku ah. Anyway, mga maring, ato ang video kay okay taod-taod, mga igalapan sa dipag. Iingan mo ganyan, madungog na sa...
1: Mati City!
0: Madungog sa ta mga maring diri sa XFM, Bukid Noon.
1: Yes! Sinabi na diri sa San Francisco, Bayugan City.
0: Manuhog sa tamang mga igala diri sa XFM General Santos City.
1: O sinabi na po diri sa Bukidnon, Malaybalay.
0: Balik-balik.
1: Di ako nang ibalik eh, kasi kuha sila katuod ma rin.
0: O babati sa tamang diri sa XFM Pagadian.
1: So, marang wala kang siguro daw, yung ni SM. Marang kaisa naman daw to.
0: Gikwana ni Kwani,
1: Stanley. Gitry lang nila.
0: Gikwana.
1: Ano daw kung say assessment ano sa atong operator ug naabag wala.
0: Sige bala na. Nabla to si Wing Wing diha sa Iligan
1: gani, na. Gani.
0: Samtang nanagat siya, paminaw siya og XFMI. So good morning kanyong harot nila mga igalas na naabot karon sa to ang pagsibya mga maring hall. Labi pa karon diri sa Tibok Davao de Oro, sa Davao del Norte, og diri sa sabahin sa Davao City. Mga gwapo o gwapa diri sa Davao City, maayong buntag labi na diri sa mga taga Shrine Hills. Matina. Kang Arky.
1: Ano nabi na? Kang Marlo.
0: Kang Josephine Kagata. Katong tighatan sa kuwag. Ano ito? Mga kakanin ba?
1: Dito mga katikaon.
0: Katong nagprograma pa ko diyan sa FMX Davao.
1: Namibaya kayo kuwan si ate muluto.
0: Gani, no?
1: Namibaya kayo ang piniritong
0: itlog. Ito yung kasaba kick niya.
1: Yung piniritong itlog. Namibaya kayo ay.
0: Katong tapad sa itlog. Kakaon po gato.
1: Asam na ito.
3: Ayun, ma.
1: Katong. Ay.
0: Ay, dako mga maring. Siyempre, usap. Paki-follow ha. Paki-like and share sa to ang live karon sa Facebook. XFM 107.1 Tagum. Good morning, kang Elrin. Digin yun.
4: Good morning.
0: Ikon ka, mga aning mo ang gipadadari. Sunoy mo lagi ni mo. Tawak mang ganyo.
1: Oh. Dahil lagi kayo mong gipadala nga manok, Dr. Elrin.
0: Yaga-yagaon maning manok ka.
1: Yaga-yagaon kang tingong.
0: Oh? Aba. But anyway.
1: Ana pa si Inday, oh, si SM Inday, sa buyag. Ay, nabuyag ka na, di ay ni.
0: Buyag ba?
1: Buyag na

0: nagiyosa ang kusog mga maring sa XFM Tagom o sa atoang Yes to Health Clinic aron nga mahatod og mga serbisyo nga mga medikal dinha sa may Nuevo Iloco, Mawab, Madabaw di Oro. Anya tangi mi dito kay maadto dito ang Team Gabi. Ang mga tigpasiugda sa Team Gabi mga maring og na po dito ang si syempre si ato ang sakto barug sab nga si SME Arnel Cortez nga dekha po kay gusto makita ani nga mga senior dinha sa Mawab sa.
1: Ano siya gyud paborito ana maring?
0: Onya
1: favorite sa mga SK.
0: Yes, yeah. Sa mga SK.
1: Sobra kwan.
0: Sobra kaedaran.
1: Sorry po.
0: Nagkita na sa mga ito. Kita-kita ito mga maling hal.
1: Dapat yun sila. Yaw, makita namin mo, ninyo, ayaw may pospose.
0: Ayaw kayo, marami yung suspect. Ayaw may, basta sa mga mensahe dito.
1: Ito, sorry, ano ka rin si, kung ano, si Rodelo Pinaldo. Good morning from Bisayan Village. O, silingan ako, Daddy.
0: O, silingan niya. Katilaw ko siguro ni Moni. Katilaw siguro ni Moni.
1: Ako makita niya, di ka niya kalampasun.
0: Ay, patilawan niya.
1: Patilawan.
0: Ako di dyan ko
1: maglinaog.
0: Ako ka di dito maglinaog kay nabi na sa kuwan nga maglinaog
1: dito. Share daw, share your blessings.
0: Oo,
1: di ba?
0: Nabi na sa patal tiyo na dapat ang maging hatago na bungahan daw kaayong.
1: Ano pa si Jampong na puto?
0: Wala lagi ang bayot.
1: Wala lagi ang bayot ng umpaw.
0: Nag-renew siya ang kaumpaw niya, Tugliti.
1: Nag-renew.
0: Oo, niya, mic daw.
1: Na. I-try na to ni. Sige.
0: Sige, suway na yun, B. Suway. Tagay media og kuan.
1: Hello?
0: Tagay media og.
1: Okay kayo.
0: Bisan unsang kanta ni Rudel Nabal. Ato ni pinangod kang Rudel Pinaldo. O sa tanan nga mga Rudel, labi pa kang Rudel Javier.
1: Grabe na si Rudel Javier.
0: Nanggahi na po akong kaugatan pagkakita na ko sa mga gwapang maring aba.
1: Isa man ang kaugat na.
0: Kasi kata na ugat nga single, ha?
1: Ano pa si Aljo namukat ka to shout out from Pagadian. Naagi na Pagadian, Mari.
0: Ay, naminaw lagi sila, uy. Ito mga taga Pagadian.
1: Aljon. Ah, mga naminaw sa radyo ka or sa imuang FB?
0: Sa Facebook po lang.
1: Kahibala siguro.
0: O kung doon na tayo mga listeners, nga mga viewers nga taga Pagadian, so doon na po siguro tayo mga kanang
1: mga listeners sa radyo.
0: Gusto maminaw sa radyo sa Pagadian.
1: Gusto niya sila para makabalot.
0: Dani, no? Nonik, Russell, thank you kaayo. Salamat sa paglili, ha?
1: Kantahin na maring. Asa man to? Kantahin na.
0: Ibuhaman
1: na. Ibuhaman na.
0: Asa man eh, kanang anya ra, ha? Ako nang ipainungod sa tanang kapangalan o Grudel.
1: Ana pa si Josepina, ipainungod na sa San Vicente family. Salamat daan.
0: Kung may babalik mo lang, birahan po natin na nyo. Noted, Josepina.
1: Shout out sa Maring Teresa Timog.
0: This song is for you.
1: Limakira.
0: At grato sa Santon Vitamin C para mas malami ang isi.
1: Mag Santon Vitamin C.
0: Pamatuli.

0: Og siyempre katong katahan sa
1: XFM 95.9 XFM
2: Vision X Plus User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad, quickly and easily. With Emlulier to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas na MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase na fatty acids na kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga aduna VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
1: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang. Good. O, tag piso niya.
1: Mm-hmm. Nga, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
3: Exciting!
4: X-FM.
5: Turista, mag-ina sila. Ah, nakahookup sila. Ah, adian. Hello sa mga taga-pakadian.
2: Ha? Ah, magandang araw po sa mga taga-pagadian.
5: Hello po sa inyo, baka maubusan tayo ng Gandhi.
2: Salamat po sa inyong pakikinig.
5: Og si Alfredo Hicali, naminaw po ng tanaw. Og bisan pa ni John Burlado. Mayong bundag mga gwapa. That's correct.
2: Alot, kantaan lang kung may babalik ko lang. Ba?
5: Alot, ay, iya, mukanta na. O, sige, calling.
2: Calling. Ato ang linya.
5: Watching from live from Compostela. Ay, tagalayo rin si Rizzi Moore.
2: Uy, sa Compostela?
5: Taga Compostela siya. Asa ba niya kayo? Mga gabi ba yan eh?
2: Katong kanya ito, nakalaag mong kuliyama rin. Sa Compostela, magbalik na kong tagom, haon na kumutila.
5: Ay, sa ato pa rin, kuwanto po siguro kuliyama rin.
2: Muna nga, namugna ng tila, greeting.
5: Ay, kuwanto po rin ko din sa kuwan, sa Compostela. Para pagbalik na ko, ang akuan nila, mura na dila sa iring.
2: Ingan pa si...
5: Murang labakara.
2: Si Rizzi Moore nga. Pa-request o kanang wak na iluha, alang kanimo, ala, uga na kayo, Marie.
5: Ato pa rin, ipa-shoutout from La Concepcion. Gikan kay Gislan Guno. Oy, may milugwa watching. Saan na? Na-watching?
2: Alexander Maki Algabri Senior.
5: Watching po siya. Ganun naman sa sayang tugaran?
2: Katawanan man yung FB account nga Libakiray man tayon. Ha-ha, sikat na giyod na karun ba, ha?
5: Okay, yan. Ayaw ko pensaan na jampong. Kaya basig malibak, ana.
2: So, standby sa muna mga marin. Kaya mukanta na si Tia Daria. Kung maibabalik ko lang.
5: Eh, takatimog ba yan?
2: Ipahinungod na ito na yung mga marin sa...
5: Kasi may nag-request na ganit marin?
2: Kasi itong kamawa to eh. Nakalimut ko.
5: Si Ate Josephine ba na? Or kinsama siya?
2: Mura, si Josephine.
5: Josephine Pero? Josephine Pero?
2: Anya na.
5: Si Josephine tinambunan. Si Josephine na, oy. Lahi mam itong Josephine marin.
2: Lahi na ito?
5: Oo.
2: Mara, tingog kin.
5: Si ate maneo, si ate Josephine. Shout out na, from Aglayan. Girahin na niya, operator.
2: Wala pa, gikuan pa, kagi nibangil daw ang piso kay...
5: Ayun, ang Ridge.
2: Okay. Ani ana ang ato ang kanta, kinikantahan mga igala ato
5: din ato. Sige, may nagkanta ni Maring mag dili ka tama ko na ni.
2: Ay, mabidlak ka niyang hikot.
5: Oo.
2: Ato kinanta sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ay, tingog ken.
5: Ana pa si Richard Intiro lumakang o.
2: Ha. Hoy, marasa gilami ana
5: ni. Nakitaas kayo ang katawa maning.
2: Backward, please. Ato may karaoke TV.
5: Ana si Naigrik mo si Gislan.
2: Ladies and gentlemen, Tia Daria, birahe kay naklaro ng kanal.
5: Yes.

0: Podrada Marengo. Podrada Nemo.
1: Nejo. Ikaw ang
2: magwarmi, pakitahin ka laki niya. Ay, kita. Taas kayo, operator. Maulawan ang putahan ni Marengo. Ay, patahin na diyan. Ipex Marengo.
0: Kala man yung kanyang oras ang effects.
2: Kanang original siguro nga song. Ayun ang Regine Velasquez. Kay Mobilwa nga to ang kuwana na kaning tutunlan. Ana pa si Randy Santisas Marengo. Ana siya nga listening.
0: Abay. Yan pa si Wilma Joaquin nga katawa ko kay Ali Vicente. Hello.
2: Ana po si Lisel Acaso Puebla. Ako kanta na. Sige, tawagin mi. Tawagin.
0: Tawag ma'am.
2: Tawag ma'am kay mag-duet mo ni Erica.
0: Ato ang ibutang ato ang at naman siguro sa kwan.
2: Atong usabon Marengo. Kabalo mo ang ganang gusto mo kanta, no? Mutawag lang mo nyo. Simple lang kayo. Tawag mo. O gusto mo mo kanta niya. I-request ninyo yung gusto kantahon.
0: O niya mo kanta na yun mo.
2: Oo, dili ba yami, dili ba yami ulit pagkatao. So, gusto lang mo i-share ang mo ang music para sa inyo, ha? Kung sabi niya, eh. Nangabasag naman eh.
0: So makita sa inyong mga TV ang ato ang hotline para sa gusto mo tawag mga maring.
2: Sa mga request o kumukanta, tawag lang na sa makita niya sa ilam ni...
0: Kuya Benesi.
2: Ilam niya sa bumper ni Erica.
0: Kuya Benesi, Ma'am Lizel, akaso kay... Matos siya ba?
2: Ikaw siguro maring. Ikaw maring, katayin maring.
0: Isa ba niyo yun? Sayang lang. Lain mga katahaw eh. Mura mo nagpanang.
2: Sayang nga nila.
0: Pinalipas ko. Wala, bayot na igat ani Maringo eh.
2: Lain na kayo tinexan si Libakira Himantayon Maring.
0: So, balik, Ken, katong original, Ken, bigyan ako, Ken.
2: Nakakaplak na Maring. Ana si request mixong mga Maring, kanta ni Max Urban, Libakira Himantayon, salamat. Ala, imuhagin na ang kantahon Maring, kay dagko na kayong litra. Ang... Pasa naman ang dagko sa litra Maring?
0: Kana, si Regine. Kana na lang, Bi.
2: Ay, kana kanta na. Oy, naay.
0: Tabahin ko, Maring.
2: Naay, nasaag, Maring, pero...
0: Taka-jinsan.
2: Iyang gidilit.
0: Taka-jinsan, si Regine.

0: Sis, SM na yung mukhang tanay. Kung makasapan, mabutaan na yung manawag. Di man nila takahulat sa tawag.
1: Ay, si SM, di ay?
0: Oh, sorry kayo, SM.
1: Ano ba ito? Comments niya siya, di panta. Sige, ato ang...
0: Saan na kantahon niya sa comment?
1: Masa kantahon niya siguro sa comment?
0: Sa comment siya mo.
1: Biato ako nung ikuan, biato ang linya. Bito, makagili niyo ito ang 0966306969 para sa gusto diha makigkanta. Lingaw-lingaw ito, maringaw. Walay bayad niya ito ang lingaw-lingaw diri, ha?
0: Sa mga gusto mo kanta ng itag number, or makita ni mo na diri sa amuang ilalom. Nadiri,
1: yes. Nadiri sa...
0: Bumper.
1: Si Lizelle Acaso Pueblo, gusto sabi sa mukanta, numero daw. 0966.
0: Kita ninyo na, number. Anong number sa ilalom sa na, bumper ni Mike Erika? Nakita na ninyo?
1: Operator, pusong bato. Ingon pa
0: si... Oy, iyang gilisan. Kaganiya, iyang yung pursing bato.
1: Nakuansya.
0: Ano siya, operator, pursing bato. Dahil na ganyan bayuto ay buguon kay spilling.
1: Kana si, kanang bayot.
0: Kana si, kana si Richard.
1: Kana si Richard.
0: No type na lang, pursing bato pa.
1: Bayot hindi pa na si Richard yan. Ay,
0: kupinsa ba ka na maring? Ay, kupinsa na maring. Manguot, mga nagkalit, manguot.
1: Bitaw kay...
0: Malipat ka na maring, tingala ka, nakakuot na di ay. Kantahan na ito ni Dayo.
1: Ano ito ang color? Malagi man na naman.
0: Asa man mga color na ang number na oh. Tanawa na man rin basi nakamuted.
1: Wala o eh.
0: Wala di ay.
1: Wala man kay Kuan Manisa. Sige David.
0: Na.
1: Okay, ito slok di akin.
0: Palihag may kuha akin. Okay.
1: Ken, ito slok Ken.
0: Lingkore Ken. Kaya dito kakaon ano Ken. Hindi na maluto ato ang kuan niya.
1: Ito slok Ken. Ito slok tayo mo akin. Ay,
0: si Kwan, si Paribubog pa na yung chip ko.
1: Ha, si Paribubog?
0: Ihawa na lang siguro ng ato ang chicken niya, Paribubog. Para na makatilaw at sabaw.
1: Delikado na, basi bitsinantaan na.
0: Ano? Nagunit yung sagbit. Balay sa katos, gabitsin maring.
1: Laway-laway.
0: Hindi ka ta maglaway-laway, ani?
1: Okay, doon na. Hello, kisa niya?
0: Palayo kamay sa imo ang kuha. Na po ni siya, baka magduol kayo sa radyo.
1: Isa si?
2: Ay, isang po. Radyo, kadali.
0: Palayo sa radyo kamay. Ayok duol sa radyo kay mo-feedback. Mo-feedbacking.
2: Yes. Gani, mo-feedback.
0: Oo, palayo kamay sa radyo.
1: Is that you, Ma'am Lizelle?
2: Hi.
1: Ma'am Lizelle ni?
0: Sige. Si Ma'am Lizelle ni?
2: Yes po.
1: Ayan. Ma'am, ibang katahon.
2: Itong pusong na po. Pwede na po.
0: Ayan. Ay, nangilog na po kahak. Sa bantaan eh.
1: Sige.
0: Okay lang, walang problema kaya ni adjourn naman po itong nag-request yan.
1: Okay, so ladies and gentlemen, gikan sa... Gikan sa Barangay Pagsabangan, si Ma'am Lizelle Acaso Pueblo. Mukanta siya siyang awit ng kanayon, Pusong Bato.
0: Atong sugatong tapos sa palagpa, sa masipang palakpa.
2: Santa sa ikaw, santa sa ginagod natin. Ulay ang isa ko

0: Yeah.
1: Oh, ganit, ma'am.
2: I-advance ka na yun mo kanta. I-advance gamay. Mga 3 seconds ang advance. Ayaw nag-angal. Kantahan na na.
0: Alaoy, unsaw.
1: Sabay,
2: sige. Sabay.

0: foda, pá.
1: Apa dia?
0: Ain apa dia?

0: Selamat sel. Selamat.
1: Duna kay Timbaya, Ma'am Lisel. Duna kay Timbaya.
0: At Timbaya ay mga silingan din ha.
2: Hello, mga taga-purok.
0: Ano, wala mong galit?
1: Pwes, napalo, nawa ang signal. Api yung datog, di ba yan, Ma'am Lisel, itong wala galista.
0: Sa ilo kami, Ma'am Lisel, kay gi-off ang wifi. Osba. Sige, Osba.
2: Hello!
0: Yes!
2: San Isidro, di ako sa karaoke. Sa ilang maroon, ay tinatog kay taas ko, blending book.
0: Ay!
2: Blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-blat-
0: ang pupuntaan din, Captain.
1: Sabi ko si Ma'am Lucille, mga Maring, eh, painom mo tayo Santon Gold Coffee Mix. Bali na inoon, Maring.
3: Kami, wala na naman tayo Santon Gold, Maring. Dapat buhanto ta sila para makainom na po
1: tayo. Ma'am Lucille, mana, siguro may niya ako, eh. Makainom tayo kape.
2: Yun lang,
3: kaya nila kaya
2: na
3: ito sumagkulis, mabalik na ulit. Ah, di, ay, sige. Salamat kayo, Ma'am Lucille, ha?
1: Thank you.
2: Ah,
3: sige. Lahay na ba, Miri? Dili na ba, Miri, mo kuhaan mo? Basta invite on me, mga ito.
1: Gano'y, ha? Dako ba yung baso ang gusto ni kuhaan? Di, dali, ha?
3: Katong butangan at sabir.
1: Ah, sige. Salamat kayo, Ma'am Lucille. Thank you sa iyo, mga panahon.
3: Salamat kayo, Ma'am. Salamat.
2: Ah, sige.
3: Sige, bye-bye.
1: Ang gana po, Gin.
3: Grabe. Okay, saan pa ito yung gusto mo tawag din, ha?
1: Ang natin na yung color. Nasa linya.
3: Ano po ito? Grabe. Saan na nga color na? Color na or color na?
1: Hello, color.
4: May buntag.
1: Is that you, Ging-Ging?
3: Ah, sige, Ging-Ging?
4: Yes po.
1: Aba, tiyog pala ni Ging-Ging. Oh, yeah.
3: Grabe pa, klaro pa sa all right ni.
1: Tiyog pala ni Ging-Ging, muna gabit-bit ng importin.
3: Wala lang ito kayo, hayag lang kayo to.
1: Kasi kanta ko ni Muging.
4: Balik ko na kong kanta tong kung may babalik ko lang.
3: Ay, yun. Kasi atong nag-request ganyan nga nasuko, kanta ni mo Maring.
1: Ni Maring. Sorry, Ging.
3: Sorry, Ging. Nakawal lagi.
1: Sorry, Ka.
3: I-request ba nito nga?
4: Padungga ko sa ano ha, sa kanta kay para di ko ma
1: ulahin. Padunggo na to.
3: Ah, grabe. Grabe nga requested ni kay
1: siya. Saan ito mapadungog ani, Drita?
3: Mag-adjust mo dahil sa siya. Ato, ano, ani?
1: Ah, sige, Ging. Maminaw lang taging ha.
3: Ah, sige. Dili, ang kanta, ikuhan ka na daw para mag-i-guide siya.
1: Mung gani, no.
3: Ah, kay
4: Drita. Padungga ko sa kanta.
1: Sa Ujo ba? Sa Ujo.
3: Ah, sige.
1: Saan mo na ito ni Pagtirada? Makadungog si Ging-Ging sa audio.

0: MRA mo eh.
1: Minaw din ako eh.
0: Inuklog gani ko no. Masa ko man rin singer di MRA. Sorry, ging.
1: Babahi ka kanta.
0: Ala, ipanong ang wifi. Hoy! Ayaw, anak Ken. Di na tayo matagaan tubig gani.

0: Salamat,
1: Noy. Uy, wala nang load siya. Kaya nagigayon. Kung maibabalik ko lang.
2: Kalo baka...
1: sakit mo kayo ng mensahe, Mari.
2: Ging ko ng radio, imong kanta, ging
1: kaya. Durot na kayo. Nadulot hantun sa kong kidney.
2: Imo dyan may kipahinuklop diri agi.
1: Dahil kayo
0: si... Ibalo, dahil mong sahe pwede ibalik lang.
2: Ako na ibaloan ka ng panit, ragit, ging.
1: Ayo, ayo, to kay mo atras sa banti naman to. Kahit naging ka maring, ay. Ayaw,
0: kung balik lang ako ang ato ang kwarta ng gasto ba sa swildo na wa naman.
1: Ay, ay ni Agi, ragit. Ikaw naman ko na mo, Agi.
2: Ako, anhing na.
1: Kaya nagulat naman ko si Judith.
2: Si Judith o si?
1: Si Judith o si Bill.
2: Si Bill. Oh. Kini si Judith o si Bill. Mukha nino, so ani na lang siguro, ay, mas, at pasalamat ilang tanga ka ng kuan.
1: Tanang, at least na
0: mo nang gikanta na ako. Mo nang gikanta na ako kung may babalik ko lang kay. Bisete naman taron, umiya, tayo man nagsildo.
1: Yeah, hurat naman. Sama ko naman na, wala namang ginabilin.
2: Wala na gibilin.
0: Pwede pa ka mabalik ba?
1: Ah, sa 30 na lang itong paboto na, ni.
2: So, pwede pa, lahi na po nga, pero nun. Lain na pag nabayro nun ang atuan.
1: Ay, natin, naghanan na ito ka nang bayro nun rani, no?
2: No, uy, kinigina akong gisuot ka rin, no? Gitakes na ko sa tag-iya. Kaya wala ko na naman bayri.
1: Okay, pag yun niya, forgives, grabe po ka, uy.
2: Gani, no?
1: Ay, ipaulit-ulit, goto na yami na.
2: Uy, nangaon na dahil sila.
1: Ay, salamat kayo kang Ging-Ging.
2: Salamat kayo, Ging.
1: Ging, gikan pa na sa bukid nun.
2: Sa bukid nun.
0: Dili bukid man, oy.
1: Saan ko nangipitan eh?
2: Malungon.
1: Sa Wata.
2: Ay, bukid sa Wata ba?
1: Lapas pa nga pa ng bukid dun.
0: Bukid
1: ka
0: sa Wata.
1: Bukid ka sa Wata din si Ging-Ging.
0: Lanog ang inyong hang si Bianan dari sa Bukid sa Wata. Sinayin ako si tinayan ako si Dave sa Sawata, si Dave alias Boy Bihon.
1: Oy, si Boy Bihon. Bantong na nagkakaon mo Bihon si Dave?
2: Si Dave.
1: Oh. Ay, bo. Amin ako, Bihon o Bami?
0: Bihon.
1: Ah, Bihon lang. Oh. Sige.
2: Isa pa.
0: Tinayasab na ako si alias Jonah.
2: Alias Abbas
1: Jonah. Alias Jonah.
0: Ilig po dong
2: lechon. Ato na po
1: kaya. Ayaw pag anak kay dili baya pud mihilig ana.
0: Kaya alias Jonathan nga hilig og lechon, maghilak kang adlaw og walay kanon nga lechon.
1: Nagbidyo si Jonathan, nagbidyo maring. Gigunitan ang isa ka crispy pata.
2: Hoy ka, ako lang ina.
1: Ako gani ni Mrs. Gay. Isulod na lang diretsong bulsa.
2: Oh, yun siya matok eh.
1: Gani. Lain lagi sila silag pahambog sila.
2: Sige lang kayo. Karo ba ito magpata
0: punta? Nagkuyog daw ito karun si. Nagkuyog daw karun si Jonathan o si Dave alias Bihon. Mga pinapunto ron, kaya naghatod man to o kanahinabang.
1: Oy! Aba. Ala, nanay, nasuko. Palihog sa akong request sa mga maringa. Salamat. Dagko naman kayo yung litra, maring.
2: Kisa niya siya?
1: Si Libakira, himan tayo.
2: Uy, si Malibakta na niya.
1: Kantahan na, maring. Bahala ka niya, maring.
2: Sige, uy. Wala niya.
1: Dagkakay, salamat, Ma'am Ging-Ging from Sawata.
2: Salamat once ako sa baka, Ma'am Ging-Ging. Sige, sa ilangin nga, ay... Kada inyong ang request, mga maring, ato ng kantahon sa pamambagbalik. Tungod kay katong oras, mga hinggan, alas 10.
1: Okay, medyo ipit na.
2: Alas 10:54 na, mga maring. Imong hawa di ha, kay mabalik mi, human lang sa pipila ka mga pahinomdom, diri ha, sa tuang panaguban. Ay, tiyada riya. Masa mani, uy, naghang lagi ni ako, ay.
1: Basta nagagihan na po.
2: Awa man to, ni mabutang yung silipro na hang, man, uy.
1: Ay.
2: Bueno,
1: Boy na tamin?
2: Dili.
1: Sa awan sa manay na?
2: XFM!
1: Exciting!
3: 107.1 XFM Bagum! Exciting!

0: fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod, no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: XFM.
4: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
5: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ang Santon Plus Gold. Naulayagi ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: Send money abroad quickly and easily. With Emu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
8: Dili pa kumpleto ang imong adlaw ug dili ka makainom og kape. Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabii. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
9: Ano magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba?
10: Mm-hmm.
9: Pero kung libre bitaw, di na magsakit akong dugan.

0: Anybody, Michael, more peace? Ay, naku, kanina sa kanta niya, maybe this time, maybe tomorrow, maybe now, maybe later. At anyway, itong oras, mga maring, alas 11:03 naman na sa buntag. Balik ta karon diriya sa tuang panag-uban kung ako, ikaw, live, ikapag diyan sa studio. Kailuha ka na busog, mamood ko. Live, ikaw diriya sa studio, mga maring. Ako ni si Maring Inday Erica, kauban ako si Maring Daria, nga muraga gasima-sima pa. Hadlok pa ganang kuhan. Ikaw sa studio, mga maring. Ako ni si Maring Inday Erica.
1: Nisulay ko di akin.
0: O, gini mga oras sa mga maring. Hatudin ka na to sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ay nako, tuldoki ang patong-patong ang mga balatian sa basa high blood, diabetes, mga arthritis, mga bukol-bukol, mga bugon sa suso, ovariensis, tumor sa matris. Inumi ka na mga maring o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Doon isang kap ng mangustin, alunggay, garlic, o spirulina. Daghan kaayo nga mga kombinasyon sa prutas o herbal nga gisagol aron nga moalim sa mga nagkadaiya nga mga balatian. Santon Plus Gold Herbal Capsule mapalit na sa mga parmasyang butika sa tibok Pilipinas. Ang ato ang katropa, okay? Kinaokihan gyapon mga maring. Ato ang hotline nagyapon diya sa kuan, ato ang atong gi-flash sa ato ang mga nagkadaiya nga mga TV screen. Ang 09663069569 alang sa gastudiha nga manawag o makigduet sa mga singer. Singer as in singer. Kanina ato nadungog ang mga suki na to nga tipamati nga nakigakanta diri sa ato ang panag-uban gikanda sa sawata doon na po sa pagsabangan. Ato pangagito ng uban nga gusto pa niya mong kanta kaya sa mani atong oras mga higala. Kapag atangin o niya tao-tao, doon na tayo live drama pag li-li sa usaka kasinatian sa gugma o kinabuhi mga maring. Ayaw mo kalimot karong Hulyo 26 mga tagay mawab ha, magkita-kita takaron din na sa may covered court sa barangay Nueva Ilocos sa Mawab Davao de Oro. Doon na tayo pagkahimoon diyan nga karaban. Doon na mga produkto nga gikan sa Yes to Health. Doon na tayo libre nga check-up. Doon na tayo mga health consultation. Doon na tayo mga pasalida. Magpasalida din to mga maring si Master Inday Tanini. Tia Daria og ako. Aba, marimahagit kita ni, marimapugustahan ni mga maring. Busa nga ato mo dito ha, alauna sa hapon sa Barangay Nueva Ilocos Covered Court sa Mawab Davao de Oro. Ayan, so ato sa ning Ken, ipaungos siguro sa charger ni Diakit nga nalubat ato ang hotline Ken. Kane, nalubat ato ang hotline. Basi naman nawag Kane, di sila makatawag Kane. Kaya naimti ato ang hotline Kane. Napukain mo nga diya. Yung kanya ato ang numero gi-flash sa ato ang mga TV screen. Kini man, nalubat man siya ang ako. So, sa mga gusto manawag, basi nakabaw mo at ato ang line ato ang mga hotline sama sa 0997-615-6267 o di baka 0969 sana. Sana to. Ang isa pa na to ka hotline mga maring 0997-615-6267 o dili ka ha 0969-201-1309 kay nalubat ang atong usa ka linya mga maring. Oy naana sa to ang TV screen. Ya Daria.
2: Makita na sa ilalom ha.
0: Ito ko yung team balikan to ang mga request natin
2: kay bro naglagot ta ni sila.
0: Kantahon nato ni kay basi maingon sila.
2: Kanin kang libakira kantahan na maring.
0: Unsa na iya ha?
2: Kaning dagkot lagi si Tinay panasuko naman siya siguro.
0: Basi naka-caps lock siguro na
2: yan. Caps lock ka ni. Intense kayo iyang pag-type.
0: Unsa igiingon sa iyang type.
2: Ang ingon niya, unsa to iyang request? Asa naman to? Palihog kog sa kong kanta ni mga maring ka ng Libakira.
0: Sige.
2: Yoyoy.
0: Yoyoy Max?
2: Yoyoy Max.
0: Yoyoy Max na. Uh-huh. Sige, napakay dos di ha?
2: Libakira.
0: Nahutan ko di dos ba?
2: Adi ay.
0: Napihing man niya akong isa kapiso.
2: Dinokdukan ra pa ni Maring.
0: Okay ra siguro na, uy.
2: Nailumpin ka mo.
0: Ipaslak lang maayon sa bangag ni Kinit.
2: Bangag sa... Musoksok ka, ha? Na?
0: pud uy kay kuno wangwang na biya kinaya ba. Nya dah
2: ha atas iyo. Para kang kuno ali bakira. Siaro ka di ali bakira. Kang libakira himantayon.
0: Ah, nya na. Ang kantahan ni ato ni kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Aron nga mas mulami ang imong kinabuhi, mag Santon Plus Coffee Mix.
2: Yes.
0: Santon Plus Coffee Mix, pampakusog sa ang cognitive function, aron nga maka hinumdum ta sa to ang mga utang o ato ang mga katong mga
2: yes.
0: Na to nga pwede pa husband.
2: Kamalo ka maring ka ng Santon Plus Coffee Mix. Lami kayo ba imong bawas, anak maring?
0: Oh ba?
2: Every, every morning, bawas yun ka dalagan ka ayo.
0: Laon na
2: mo. Ang tanawag ko sa kuwa, namayat naman siguro.
0: Hindi, gamay na bito ng imuha maring.
2: Ay, dili ang kuwa maring. Ayun ang kuwa maring.
0: Ang imong kuwan ba, lawas?
2: Ang lawas, ano?
0: Ang kuwa. Basta na imong gamay, napuray imong gamay.
2: Ay, dili na tinood maring.
0: Dili na tinood?
2: Okay, ang tinood na maring, wala na dyan kayo makita.
0: Mau ba?
2: Oh, ni kuko
0: na kita patak pangihig na
2: mga kuko ngayon maring.
0: Di kita patak pangihig na CCTV. Gani.
2: Kita alam kayo sa CCTV.
0: So, yeah. Ano nang kanta, di ba, Kira?
2: Eh, ana pa si Ilden, di ganyan, pa-request ma rin tubod sa naughang sapa. Uy!
0: Tubod?
2: Bro, kaya kayo ni SM siguro ni?
0: Si SM na yung mutirada, ana.
2: Turn between lovers. Oh, kang si Pini.

Masa ba yung katahan na yung labo ng tamatawad yan eh? Parang bisa nalit, pataning katahan yung kata ni Maxay. So, si Master on tayo kuha na ni, how the ani kay Yaman

0: So next.
1: Listen up, basang-basang sa ulan.
0: Basang-basang. Kasi mo kanta, ikaw kanta na.
1: Ikaw lang. Tabangan na to na siya.
0: Tabangan na to?
1: Okay, basa, para mabasa.
0: Pero ano ka, kung kanta kay, kanang patabangan ni mo, pura kanang kuwan, hindi mo patabangan.
1: Ano naman na, Marie? Ato na, si Sahon Marie, kinakasuko na sila, Marie.
0: Gani na ba, si Putlanta ba?

0: naman eh, kaya wala na yung Johnny and Marina. Malay na sila.
1: Pasailo amin, nahurot na kayong mga tao, Maring.
0: Istorya sa di Maring Bik, kaya napakuigigwan din Maring.
1: Kasi may istorya ako ko, Maring, sa Jampo. Request kong upabe sa Mount Casinaw. Uy!
0: Aba, wala mong gudiri ng wala diri ang upaw. Lakot,
1: birahin na! Birahin na si upaw!
0: Oo, yun na kayo sa ito. Ay, nako! Alas 11:15 naman lang itong oras, mga higala. Ano itong karaan
1: niya? Ano si Maring, Maring Erica ba? Pangako, hindi kita iiwan. Operator, pangako lagi. Si Maring Erica daw.
0: Isa man lang siya ka-request.
1: Ah, birahin na ito. Birahan siya na ito ng upaw?
0: Ito sa ating birahan, Bi.
1: Ah, ah.
0: Kanyang upaw.
1: Yeah, turn between two lovers. Mga suko naman ni Maring. Ayun, turn naman. Between two lovers. Dahong, dahong laya. Pakantahan natin si Simon. Siya, dahong laya.
0: Dahong laya.
1: Kamano ka siya, anak. Eh, burag, burag blossom ang tuyahang gusto.
0: Katong cherry blossom?
1: Cherry blossom.

0: Driverless.
1: Gamayang panahon, mga maring. So,
0: pangako, okay. Hindi kita daw.
1: Pangako.
0: Pangako.
1: Iwan.
0: Para nila sila maglain nila ang ginawaan na itong kantahon.
1: Sige, suriay, suriay, maring. Kaya ako sa puning kung ano nila, Abi.
0: Ikaw mo ni maring. Ay, request ko, request ko, ipakanta kang Erika.
1: Ha?

0: kayong maigo si si Kuan.
1: Batang may laban, si may laban niyo. Para
2: mo gani gi-request ron kay di makabawos kay man siya karon maring.
0: Ah, this lang ko no, linya, lipay na ka ito, magiganda na si Buang Maring. Nga, tagala konsepsyon.
2: Ay, si, ka-inspirasyon eh.

0: Erika, Tia Daria, og Master Inday Tanini. Una ko sugdan sa pagyagyag ni nga ko ang kaagi sa kahanginan. Tuguti una sa ko sa papangayo katahuran. So maayong good morning.
1: Good morning!
0: Sa gatusan ka mga tig-subaybay sa inyo ang programa, kung ako ikaw. Itago lang ko sa pangalan ni Rudel. Ulitaw. Og kasantangang gapuyo diri a sa Pulumulok Cotabato. Kini ako suwat ka agi, may tungod ni sa ako ang pagduha-duha ba. Daw sa kabalak-an ako na ako ang sitwasyon tungod kay doon ako naibgang babae. Og aron yung sabtan ang tinuod ng istorya sa akong kaagi. Sug doon ko sa akong kinabuhi.

0: Mă la ghipri?
1: XFM.
2: Santa un plus gold. Must be de la gas. Must be na dibay.
3: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Santon Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lamig yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasan

0: sana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
1: Xanthan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ayo.
3: Na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang. Wala tag piso niya.
3: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
4: It's exciting!
1: XFM.
5: Ayaw, ipapaakay. Sayang kayo yung legs. Oh. Mm-hmm. O saan, sinaw lagi kayo nakaugat-ugat pa man, green-green pa man?
2: Na-clear skin, mangod ako ang sabon.
5: Ah, mauday, clear skin. Soap?
2: Ikaw lang, nakakagdagway ito. Clear skin, araw maklear-clear po na yung naong.
5: Maninood lagi ka, lain na ni mamay lahi. Lain kay ikaw eh.
2: Balik ta atong...
5: Nibisita ba ako dito kay nako ituyo ni mo ba?
2: Balik atong banakon, halos chugo ng banakon.
5: Ayun ang banakon, kay tagsara ng banakon. Sa gara na magpayo, kabalong kaasa, naras kwarto.
2: Isa kadangaw raman itong ang mga banakon na sa
5: akin. Ay, kagpera dito?
2: Mawag akong ipangita.
5: Uy, isa man na pero may kablo ka may...
2: Namog, tuyo, no?
5: Oo, kay namagawin na sagap ng mga impormasyon ba? Dili ni reformasyon na impormasyon eh.
2: Sure ba?
5: Ako na ibang ano magawin nga. Single naman daw kakaran.
2: Asa ka kabaw, B?
5: ako pa? Masig asa na maabot.
2: Smooth na kay kakatun ay...
5: Hindi, karon lang ni Mai.
2: Asa makakabaw ko na, B? Ano, kabaw makakasingle?
5: Hindi, nalang ko na dungog lang, na dungog.
2: Ako ngayon ko na kumbukbi. Da.
5: Uy, humuta. Si shampoo ni mo.
2: Kuan ka ng... Shampoo na ko?
5: Humut kayo lagi.
2: Lunok ra, eh.
5: Ay, lunok. Yan naman tayo humut sa lunok?
2: Oo, kanang sapo ni mo rin yan. May buga naman sa uo.
5: Ay, sayang tong sapal. Ah, padulong ang sapal.
2: Ika basi na gana ka na pa sa ako ano?
5: Paliw ko po to sa tumay, dalahon ako tumay. Pero akong tuyo, good. Ito, single na ka sa ako ang nahibalaan?
2: Ang single, oy.
5: Kaya makita mo na ako karoon si mga itsura nga, bro, blooming kay ka.
2: Uy, kalain ba ni mo?
5: Imong aping nga walay make-up.
2: Kain ni kagmas nulti ang tumay.
5: Imong aping nga walay make-up, pula-pula ka ayo. Pink man.
2: Ipikto man sa clear skin.
5: Grabe gina naman ka sabunan, no?
2: Uy, ayos si jamin-jamin sa kuwa. Uy, di pa bimitutali nga ka ng kuwa.
5: Pero, kumusta? Pero, kumusta naman mo ni kuwan?
2: Rodel. Buwag mi, uy.
5: Unsa? Si Pixior, uy? Pixior ba?
2: Buwagan ako siya kay...
5: Ano man? Masi, nasa ilain?
2: Dili. Nay...
5: Nay, or sa something. Parang may something yung mong gusto ipasabot.
2: Kuan, uy, kanang...
5: Ano man na?
2: Maulaw ko, uy, kung isultin ako sa imo, ha. Tuan.
5: Ayaw nagkaulaw. Una na, kita rin duha, Drio.
2: Ani, manggod.
5: Ano sa may gina? Ano sa may nakang...
2: Masige, panabitin mo sa halain. Nga.
5: Ay... Ayun, ako, maistoryahan dyan ko ni mga sekreto. Dili ko ingon nga Martis pareho ni Kenneth.
2: Kaya si Kenneth, hindi si... kakapinsaan
5: ko pa. Bawa pala pa istorya ni mo, istorya ng lain, dalit na kinabot. Nagmahay ganyan ko nga na istorya ko, kay niabot mo sa lain.
2: Ani ba, kasi masulti kagla, ayaw, hindi lang kuwi da.
5: Bito, may lain, istorya lang. Maminaw ko, ayaw kagool. Satu aran dua.
2: Nga ni nahi tabu.
5: Oo, sama na. Gana? Makuratan, maputaan na, uy.
2: Mo lagi.
5: Ino na nalig ka, Rodel?
2: Correct.
5: Mayla. Maude na yung mong... Na-discourage ka. Tungo na na.
2: Nagtaka na mo si Pangihida sa Lius sa bahay ba?
5: Ano yung taka si Rodel? Magkatawa mo kung na yung Rodel, uy.
2: Ato bang sa CCTV niya?
5: Ang mugiro kayo sa ingon sa kuha na siya nga di ginong kumahay si Myla sa kung ano.
2: Kung ang gizoom, lain na, uy. Mara mag-iya sa kinder.
5: So, imong pananaw, bura. Ay, bura kalunggo.
2: Murag ana gyud ay mas gut ana oi kay maulaw ko oi. Ito ba? Yeah. Ko ba na paisto ko kanjo ko ba? Lagi jud kay ka tun ay.
5: Day mga tungay hong manggod. Nga ko na dungog nga nakigbulag na ka. Basig kani ako nga gahi pa na sa protestan.
2: Sure ba? Tamatod i daw.
5: Lain imo kong giyagit may lahat. Ayaw
2: ba? Joke lang.
5: Esa may lahat.
2: Ayaw ba?
5: Magawas ako sa likod.
2: Mungihi ka sa CCTV?
5: Mungihi pa ko.
2: Bangas.

0: Onyak pre, onsa mai mai la pre.
1: Hai, grabe pre.
0: Ketawa lagi ke pre?
1: Ketawa lo ke pre? Ketawa ko pre ke. Bot perang ya ingon sa ko pre. Di nagi dosa ni mama pre. Ayah si aw, ana si nga di na jugo.
0: Di nagi sa nako.
1: Oh. Paski pag bali-balihon pre. Di nagi sa nimo.
0: Pa ita budan ni.
1: Sus pre.
0: Nangandoy pa naman ko nga siya mamahimong inahan sa ko mga anak sa mga abot.
1: So dako kay ka plano dai pre.
0: Si dako kurik.
1: Ani magud pre ana siya kung gisuran nga unsa man dai diferensya ni.
0: Sure ka pa sige mo kung gidaotan dito pre.
1: Abi. Dili amigo ta nga man daot ko.
0: Yung sa maingon
1: ikaw, na, ikaw in the first place ikaw na ingon sa ko nga mo bisita dito.
0: English lagi ka pre.
1: Yes. Absolutely. Niingon ka nga kung aton pre. Ako yan to.
0: Bito pre.
1: Nangutan na ako pre. Simple lang akong pangutan na pre.
0: Mapagawag paglaong pre.
1: Bro, ano ako na
0: nga balikan yung maila.
1: Eh pre, ane pre. Ang babae na giniingon pre nga dili na siya. Ayun na kayo. Ayun na jug.
0: Adili balikan ako eh.
1: Pre, ayun lang eh pre. Ang ingon lang niya, di na dili siya. Ayun na pugsay mo sarili siya ha. Di mo ka dili na ka enough para siya. Unsa pa man imong magsakit-sakit ra imong sigasin na pre.
0: Sige lang.
1: Pero pre, loy kay ko nimo ba? Siganahan ka mag-syata.
0: Mag libre ka?
1: Lain pa rin. Kwanta?
0: Ako may nasakitan ni... Ako yung mong libre yun.
1: Minuang na. Minuang ka niya. Ako minuang po ko. Di, chip in ta. Minuang. Ako yung mabayad niya. Minuang kusok mag...
0: Iyuta, kinahang lang mag-chip in, prick.
1: Ano man?
0: Kinahang andam na ko. Nanon niya.
1: Ah, kaka!
0: Chat ka lang ta.
1: Ah, dali, arane. Usap na yun naman eh. Usap na yun.
0: Pre, gusto siya ko makabaho, pre.
1: Ana, siya, pre.
0: Gusto ko makabaho. Sige, inom lang.
1: Ana, lagi siya, pre. Ako siya, kinahang. Usap may... Sala niya, nasa nabot, wala siya nabot, basta ako, di na ko. Morgan siya, ana siya, basing bali-balihon. Dili na ko ni Rodel. Kay kabalo na ko, sa tanan. Ana siya, pre. So, unsa man niya imong gikuhan dito? Anong, unsa niya, balaan niya, pre?
0: Okay, idea, pre. Nga ko lang nga, nanghi ko liyo silang bahay niya. Pagbalik mo, lain naman kayo siya, tinanawan ako.
1: Ano, usap?
0: Kuhan man ko niya.
1: Katawa ko na
0: sige lang, palitonton. Mag-imbisiga pa ko kung sige mga kuwan. Kung sige mga hinumdang ganun, ibiyaan ko ni My Lang and My Loves.
1: Kuyo din ang... Unsa ka ng CCTV nila, pre? Basi nakita ang kanayin ni Kuyog dito, pre? Sina, nakikita
0: lang sa... Wala man ganun ni mo daot nito, pre?
1: Wala, pre. Ngayon ako, pre, nga unsa imuhang kuwan nito, pre. Pero ayun ang balik, pre. Wala, o. Dili siya angay, pre, mo, pre. Dili po siya bagay para niyo. Gwapo na po kayo ka para niya.
0: Salamat kay pre.
1: O pre, pero ako lagi ayaw na nagbili kay pre. Ihat.
2: Human ato maring ilikat ya dari ang master inay tanini ya. Ipa ato na ko sa kong amigo nga si Tuntun ba. Ang buto sa pagpanulti ni Tuntun dito ah. Sa pagiingon niya. Dito gilaw si Myla sa ako ah. Nalibog ko eh. Na-discourage siguro niya si Myla nga taka ko pangis liyo silang bahay. Muto nga, wadyo ko makuha, wadyo ko ming makontento sa tubag. Nito ko ilan ni Myla, huwag mo kini mga pangitabo.
0: Ayo! Ayo! Ah, tay. May buntag, tay.
3: Ay, kita mo dahil ni Del. Ay, binakog si Kwan eh. Binakog itong Selrin di ganyan. Ngayon pa ito Selrin nga. Yakon ako, tagag, manok, dumagahay daw.
0: May naman ba si Myla diha?
3: Oo, oh, naman din si Myla. Ah, sira kay taong kung saan ako. Sira ko ni portahan kay tugnaw maghangin do. Myla. Myla. Tawas dire kay na yung bisita si Rodel.
4: Hmm, naligi ka?
0: Myla. Kanang...
4: Ang say tuyo ni mo.
0: Mala, doon alam ko yung gustong karuhon ba? Ganun, ganun ni kahit ang magkakausap. O mo ko gibuhat ng tang daotan siya mo sa itong relasyon so sa tulog kasimana. Gipangga ba yata ka dahi?
4: Ba't ni Marudil, eh? Eh nga na, mag-inamong uyab-uyab na mong gipanahon nga magbuwag yun.
0: Pero, Usa ba hinumlan tayong buwagan mong guni mo?
4: Ada. Ay, napakunta na kasi di ka makatuo.
0: Mayla. So, tigod ko kung sa hinungdan ko.
4: But, tama na, Rodil. Tama na. Ayaw na sigig ko, Andy. Buwag naman to eh. Isa pa doon na nailaing, laing laki nga nag-ibid-ibid sa ko, ah.
0: Apagin sa mana.
4: Basta.
0: Mayla, wala na gano'y second chance nga. Magbalik ta dahi.
4: Rodel, kahit apa ni mag-uwi? Sige na, ayun na, hawa, driba, ayun na, di na ako gusto ni mo. Gawas ito, di na ako gusto.
0: Mayla!

0: Dia punya historia apa?
1: Ayo, gay. Kapila nak gayinan lagi peringa. Diri lagi nak semua saja. Anak gusus aku ngah. Olah negara sun para mubalik kasiha. Anak seperti. Kay nih bawaan gini antenan. Moron na yang sikit ngon. Kasi wala ko kung sa'yo na ibawaan, pre. Unsa man day, unsa mong gikuan day, pre. Kasi na kayo mga sekreto, pre.
2: Gusto mo ko mong utana, pre. Unsa yung hinungdan. Unsa yung hinungdan nga. Gibuagan ko niya kay... Malibog mong gibuagan ko niya.
1: Mawag na ako. Mawag na ako. Giyaw na ako na, pre.
2: Maayo, pagkutun na mong...
1: Mawag na ako. Giyaw na ako na. Kay ningon mag siya nga... Naibaw anak ko ang tanan niya. Kaya nakita na ako.
0: Akong ikalibgan, pre. Kaya ingon pa ni Mayla. Naanap ko ni usang lalaking niya. Ga ibit-ibit siya.
2: Uy, ako pungutan ako kinsa kini.
1: Masid na ay.
2: Kinsa kini yung lalaki. Hari, makitaan na ginagawa na, pre.
1: Kanang...
2: Makatiglaw kina sa kong... Junyo karate.
1: Ay. Kakahirin ng Junyo ito. Ah,
2: pre. Marag dapat kayo gisulti, pre.
1: Wala, pre. Tukal.
2: Nakay gisulti ba?
1: Lain kayo, marag nagtukal kung tilaw ko, pre. Ano nga, pre? Ano siya, pre, nga... Di lang nagkisa ni mo, ha? Pero ako na po, pre. Ayun na, pasag din na, pre. Panghitag lain, pre. Naman si Josepina niya or si Luta.
2: Hindi ko na Josepina, kay layo.
1: Si... Kuhan, kasi man dahil yung gusto, si Alvin?
2: Ah, di po ko na. Yuta naman na.
1: Yuta rin na, grabe. Pero ako na mo, pre. Panghitag lain, pre. Naman si Kuhan niya. Si... si Estrelita.
2: Hindi mo kong hiyata ka ng uban, pre. Si Mayla na mo na kung gusto, pre. Dili mong kuha ng uban. Imo na mo kong pasa.
1: Dili, pre. Kung talaw na, katawa ka, pre. Ikaw na lang kung makita sa mo. Ayaw ka gulgul, di ba?
2: O sige, di magkukula nang gibiyaan ka
1: si Mayla. Ihatag na lang na sa uban na, pre. Kaya si Mayla, pre. Dili ko na para sa mo, ha?
2: Ihatag sa uban?
1: Okay, usama na. Di man ko si Mayla si mo, ha?
2: Asama na ko ihatag sa mo, ha?
1: Oo. Imo ang ihatag, pre.
2: Ayaw kay pag-ana, pre, ha?
1: Ayaw kay
2: pag-ana nga ilogon mo ako ang Mayla na ko. Kaya kung ma-ana ka, pre.
1: Jok-jok ra, pre.
2: Di laraway labod di mo.
1: Ay, turn. Grabe po.
2: Kaya labi ka siko.
1: Gani, pre.
2: Sukma ginago tong kwan. Sukma ginago to si... Sino? Tio Sidoy?
1: Pao di, wala kabalik. Mato na kabalik si Tio Sidoy. Be, pre, binuha na, pre. Wala bito, pre.
2: Basta, pre.
1: Pre, amigo kita, pre. Di,
2: okay ra sa ko agi ilogan kog laing laki pre basta laing
1: pre, tao. Pre, dili ta talo pre.
2: Kanang di na ko kaila pero ko ikaw gani pre.
1: Ha? Dili ta talo pre. Di man ay pre. Way aso nga makumkum. Yeah.
2: Bangis. Basta pre ha. Basta pre.
1: Pre, tinoy, tinoy pre. Ayaw ka blaka pre. Ako na lang ihatag sa uban.
2: Mura naman kag si Stanley Drinyas pre.
1: Kisama na, pre.
2: Itong pinakasikat nga reporter sa XFM Pagadian, pre.
1: Mau ba, pre? Wah!
2: Masa, pre. Mula ka ako.
1: Pre, pangita ng lain, pre. Ayaw na pagdawan, pre. Magsakit tayo mundungan.
2: Pangita na lang ako lain, pre.
1: Magsakit tayo mundungan, pangita ng lain, pre.
2: Di na lang, kalimutan na lang ako na sumaila. Kalimutan na lang ako na. Di na ako niya.
1: Dapat, ingon na
2: lang, pre. Ano ko niyang may rason?
1: Gane, pre.
2: Di na ako ni mamaila. Bahala ka, manggahi ka niya.
1: Timan ay pre, daghan pang babae pre.
2: Balag tugkan og sisi ng imuha dia.
1: Grabe pa na sisi.
2: Dela ko ni mo.
1: Na pre, sige pre.
2: Basta sige pre, nga dili ikaw pre.
1: Dili lagi pre.
2: Ato na ko pre.
1: Sige, ambig pre.

0: to mga maring. Gi to charan ko ba ko amigo ko si Tonton nga dinan juko mo asa kang maila kay wala gid ay gugmas ako ah. Pero ako pa siyang gi pupunta na ko siya masuko jud ko konsiya na gimiiming sa kong uyab. Pero yung masang, wala gano'n sa'yo appeal na, dili gano'n siya. So, okay na po sa kuha. Kabahalag makuha sa lain si Myla, basta dili ako ang amigo. Masa kaadlaw, alin, ito ko na Nimbestiga ko ba? Mura kong taga-suko. Ito ko sa kilid sa bahay na ni Myla, kapahapa ko dito ha. Huwag mo kanina hitabo.
1: Dari ko sa kilid sa bahay na Myla, bi. Hapa-hapa ko dre. Sakto gini. Ha? Akong hapa-hapaan ko kinsa ning laki nga nag-iming-iming sa kong Myla kasi Myla. Makatilaw. Andamon ko ni akong panaka-iglo be. Hmm? Ha? Ako sang ihapos og suway be. Hmm? Hmm? Piting haitag yun. Ha? Ang kabirkrap di mo sabod. Uy. Si pare tuntun ko ni? Uy. Nangihi siya? Muhapa ako si makitaan ko. Uy. Ginoo ko. Kadako ba na sa kargada ni Parituntun? Mura mag-iya sa apam?
2: Ayaw na ma.
1: Tuara, ni soja sa... Nung mana si Pangyay, ni soja sa balay.
3: Malam! Maylahi!
4: Saan na punandaan mo ko, Anton?
3: Ay, siyempre, ang Santon Gold Coffee Mix gihapon eh.
4: Ikaw ba? Nangihika sa loyo. Gitan anak ko CCTV.
3: Ha? Wala ko po doon.
4: Nakuha, ikargada ni mo ton. Uy!
3: Abi, natangas ako sa kulikod. Uy, tao. Pasod na sa sigur. Pasod na ko ba? Ulawan po, tadri. Na yung makadungog lain ba?
4: Ay, di ka. Agis, bitana.
3: Abi. Lain lagi, buro magportahan niya pag bitanaan ninyo lagi.
4: Ningkudiri.
3: Nay, akong dala nga kape, Myla. Para mo guwapa kag samot.
1: Tanawara? Si Kuan di ay, Tuntun di ay.
5: Kape, Myla, para makagwapa kag samot.
1: Si Tuntun gidi ay ning nag-iming-iming sa kuang uyab.
5: Kaya na ni gluta tayon.
1: At tuwas, ginoo ko.
4: Mo pa ni ka sama kagwapa na ko.
5: Kagwapa ni mo wala na ilang makatupong.
1: Bantugra di ay. Bantugra kay gabiaan ko ni Myla. Kay nakita niya sa CCTV ng gamay kini ako. O ya, mas gipili kini ako ang amigo nga si Tuntun nga hasta na ko ang kargada. Tu arang man kanahan, naglabing-labing sila.
4: Tun, sa panga ko bi.
1: Ay, makalagot. Kasakitan ako kasing-kasing. Kasakit! Kasakit ako kasing-kasing.

atong hitabo ang mga maring. Masaka kamulo ko kapapa sa likod sa bahay ni Kuan. Nakapapa ko itong iya sa kanahugaw sa kabaw. Sakang gina ko ang high blood. May gani kayo nakainom kong Santon Plus Gold ni Almara po siya mga maring. Ang kasakitan sa ko kasing-kasing kay... Ako ang gilauman nga mensahero na ako nga tigdalag maayong mga balita. Kini ako ang amigo nga si Tuntun Momono ini. Ni underground sa ko ang palangga nga si Mayla. Wala pa kabalo si Mayla nga nakabaw na ko kinsa iyahang laki. Wala po ni kabalo si Tuntun nga nakabaw na ko nga siya ang laki sa ko ang pinangga. Nagloom-loom radyo ko maring Erika ka na mag-inom, mino? Sus, makauna-una dyan ko lamit dyan yung bitsinan. Pero wala po ko nagpakita kang Mayla kay... Sakitanan ko makuna-una lagi maring, uy. Kung ako ka mo, kung ako ikaw maring Erika, tiyan dari yung master nila tanini, masamay angay na kong bukabuhaton. Putulon ko na lang ba ang pakiglambigit sa kong amigo nga si Tuntun? O ipanayan ko akong gugmang at tukang Mayla? Ikanuhan ako pangutan na. Tinungod ka ha nga gibiyaan ko ni Mayla tungod kay gamay ko nga, gamay ni ako amaring Erika nakita niya CCTV? Masa gini ka dako nang iya? Mangita man po siya dako. Salamat sa iyong tampas. Yung suwat magtatampo. Rudel.

0: maring. Balik tayo sa ito ang programa dari agapon sa XFM Tagum City o nga live babati sa ito mga sister stations. XFM Mindanao. Okay pa rin si Maring Inday Erika. Siyempre, ang kaoban ang pinakagwapa sa Bisayan scene.
1: Namuho mo ta, Maring. Ako yung yapon niyong iyaan sa kanon na yung panabagin ni si Tia Daria.
0: Grabe, ang kagi nga itong gibasa karon. Uy, hindi ginan siya mga ingayang ginoon. Kadang mga problema sa mga love life.
1: Oo, Maring.
0: Mga talagsaon.
1: Nagya po yung mga ina-ana ang Juan Maring, no?
0: Ngayon mga ina-ana, lagi mga...
1: Imong uyab, may pangyayaban po siya mga amigo.
0: Mga aya na ba? Muna siya yung mga...
1: Sakit sa dughan, Maring.
0: Kanya ito, nakasuway ko katong undecided ako, Maring.
1: Na so, hindi pa kaya ka sure ato.
0: Naay ka.
1: Kaya decided bang ka?
0: Naay akong amiga. Na ako'y jumega. O niya, kining nag-away sa silang uyab na rin. Gamaway sa uyab niya. Matos ako ang boarding house, ang ako ang jumega. Nga, okay, biya po sa bayhana, oy. Nga,
1: di ay?
0: Dito sa mahigda na rin.
1: Ala ka?
0: O niya, kay, ako ha, kay, mahalok man ko kamayon akong amigo. Amigo na ako nga ka lang. Basig ako ang gi... Akong gitsulala ang iyahang uyab. Tawagan ako ang iyahang uyab. Uy, atuwa dito sa akong boarding house. Kanya dito ang imong kagaway, day mo. Sus, nagbaso na noon ko, Maring. Nga akong gitawagan, Maring. Ang akong amigo kay ang iyang ipatuon ako yung uyab sa akong boarding house.
1: Naon sa mga resulta?
0: Dahag trapos ako ang boarding house, uy.
1: Nga, inagihan sa trapo.
0: Gimo, nanong in ako ang boarding house, Maring.
1: Dapat imo tong ipautang aglansang nito, Maring. Para paghigda mga tuso.
0: Nakaanag ako na itong butangan nito kanang kuwan. Wala pa may CCTV kanya at tugon. Ako na itong butangan o kanang kuwan. Mga pagulit ako sa kuwan may mayroon. Hanap otitud lagi, Maring. Nakaanag ako. Masa pala imo diri adi ay? Susmoto.
2: XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
3: Extend by 33 anyos taga Marco Day. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kog tumarog tambal. Moto ning dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karon. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaon na po kog tarong karon.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Send money abroad quickly and easily with Enlil Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na ibinom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
7: Saan lagi ka matiyan si Mukuna ni Mubana?
8: Ay, nahilo sa balanghoy.
7: Ah! Ang ikaduhan ni Mubana, o sige ka matiyan?
8: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balanghoy.
7: Katong ikatulo ni Mubana, o sige magiging ka matiyan ato?
8: Ay, maumao po. Nahilo po siya sa balanghoy.
7: Mubana! Diba, naman kay ikaupat nga bana, o sige magiging ka matiyan ato niya?
8: Ayaw saba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
7: Di ay?
8: Ulo! Ano mo kawag balanghoy?

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center.

0: mga paunang headlines, katropa hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Defense Secretary Chodoro kinondina ang AI-generated video ng China Daily na naglalarawan sa Pilipinas bilang isang unggoy.
1: Ulat na nag-uugnay sa Batanes bilang bahagi ng China, binura sa website ng China University.
0: PBBM isinusulong ang mas malakas na trade ties sa Indo-Pacific.
1: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pagtatapos ng BMMA sa Ligiran Class of 2026.
0: Net satisfaction rating ni VP Sara Duterte tumaas ayon sa SWS survey.
1: Bilang ng child labor sa Pilipinas noong 2025 tumaas ayon sa PSA.
0: Nag-viral naman na content dyan sa Negros Occidental dahil sa paghampas ng aso, inireklamo. May latest po tayo mamaya.
1: Sa balitang regional, Representative Jojo Ang at dating Representative Zaldi Co. kinasuhan ng AMLIG Antique Alliance dahil sa umano'y anomalya sa mga proyekto sa Antique.
0: Balitang international, katropa, US military magpapatupad ng mandatory testosterone screening.
1: Sa balitang showbiz, Clean Money Girl Remark, nagdulot ng issue kay Mimia.
0: At sports, Nabi PH, buhay pa ang kampanya sa MLBB Women's International matapos po ang reverse sweep kontra Myanmar.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
0: Pananghalian po tayo ngayon ng Biyernes na, katropa, July 17. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na po ngayon ang XFM News Nationwide Live sa lahat po ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android.
0: Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si katropang Buddy Oberas.
1: Ako po si katropang Brian De Paz.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Mariing kinundina ni Defense Secretary Gilbert Chodoro ang AI-generated video ng China state-controlled media, China Daily, na nagpakita po sa mga Pilipino bilang isang unggoy na umano'y sunod-sunuran sa Amerika at Japan. Sa nasabing video, makikita ang unggoy na nakasuot ng barong at salakot ay may hawak na 2016 South China Sea Arbitral Award bago ito bombahin ng water cannon. Isang eksenang itinuring ni Chodoro na racist at mapanirang propaganda laban sa Pilipinas. Ayon kay Chodoro, ang nasabing video ay hindi lamang pangungutya sa arbitral award, kundi isa ring halimbawa ng racist at mapanirang propaganda laban sa mga Pilipino. Ipinapakita lamang na nasabing material ang kawalan umano ng legal at moral na batayan ng China sa mga pag-angkin nito sa West Philippine Sea. Dahil dito, mga katropa, muling iginiit ng Department of National Defense ang policy nitong limitahan ang pakipag-ugnayan sa Chinese government. Naisama rin sa pagkundina si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, na nagsabing, "Filipinos are not monkeys." Ang isyo ay lumitaw kasabay ng paggunita sa ika-10 anibersaryo ng 2016 arbitral ruling na nagpapalang visa sa 9 dash line claim ng China sa West Philippine Sea.
2: XFM News Nationwide.
1: Senador Robin Padilla kinundina rin ang umano'y racist na video ng China Daily. Narito ang report.
2: Live report.
1: Kinundina ng tanggapan ni Senador Robin Hood Padilla ang umano'y mapanlait, mapanghamak at may bahid ng rasismong AI-generated at editorial na material na inilathala ng China Daily kaugnay ng 2016 South China Sea Arbitral Award kasabay ng pagsuporta nito sa pahayag ng Department of Foreign Affairs. Ayon sa tanggapan ng senador, hindi dapat gamitin ang kalayaan sa pagkapahayag at pampolitikang diskurso bilang dahilan upang yurakan ang dignidad ng isang lahi o bansa. Anila, hindi katanggap-tanggap ang paglalarawan sa mga Pilipino sa isang mapanlait at nakakababang paraan. Binigyan din ni Padilla na bagamat mahalagang mapanatili ang maayos na ugnayan, dialogo at kooperasyon sa lahat ng bansa, kabilang ang China, hindi dapat isakripisyo ang dangal, soberanya at karangalan ng sambayan ng Pilipino. Igirit pa ng kanyang tanggapan na ang anumang hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga bansa ay dapat lutasin sa pamamagitan ng diplomasya, paggalang sa pandaigdigang batas at mapayapang pag-uusap, hindi sa pamamagitan ng propaganda na naglalayong hamakin ang isang buong mamamayan. Muli ring pinagtibay ni Padilla ang paninindigan na patuloy na ipagtatanggol ng Pilipinas sa mga lehitimong karapatan at pambansang interes sa West Philippine Sea habang isinusulong ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Kasabay nito, nakiisa rin ang kanyang tanggapan sa panawagan ng DFA na agad alisin ang naturang mapanlait na materyal at hikayatin ang lahat ng panig na pairali ng katotohanan, paggalang at responsabling pampublikong diskurso. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, mga katropa, inalis na ng Jinan University sa China yung artikulo naman na naglalaman po ng pahayag na ang Batanes ay umano'y natural extension ng Taiwan at dapat ding sa ilalim sa soberenya ng China ayon sa Maritime Monitoring Group na Sea Light. Kayo pa man, sinabi ng Sea Light na natiling mababasa ang kaparehong nilalaman sa hindi bababa sa tatlong Chinese state link platforms. Ito po yung Global Times, GD Today at National Institute for South China Sea Studies. Binigyan din ang monitoring group na walang inilamas na retraction, correction o anumang paliwanag kaugnay ng pagtanggal sa ulat. At hindi nga ang hulugan na tuloy na itong binawi. Ayon pa sa Sea Light, natili sa natura mga article ang panawagan ng ilang Chinese scholars na igiit ng Beijing ang pag-angkin sa Batanes at palakasin ang Coast Guard patrols at iba pang hakbang militar para sa itinuturing o para po sa mga pagkakataong itinuturing nila na angkop.
2: XFM News Nationwide.
1: Inaasahang makikilahok sa mga pagpupulong ng ASEAN sa Metro Manila sa susunod na linggo sina US Secretary of State Marco Rubio at Chinese Foreign Minister Wang Yi ayon sa Department of Foreign Affairs. Pagamat kumpirmado ang kanilang pagdalo, sinabi ng DFA na hindi patiyak kung aling mga pulong ang personal nilang sasalihan sa week-long ASEAN meetings. Makikiisa rin sa mga pagpupulong ang mga kinatawan ng Russia, Australia, New Zealand, India, Canada, South Korea, United Kingdom, Brazil, Norway, Switzerland at Turkey. Samantala, nilinaw ng DFA na hindi kabilang sa agenda ng ASEAN ang usapin sa Batanes kasunod ng kontrobersyal na pahayag ng ilang Chinese scholars tungkol sa soberanya.
2: XFM News Nationwide.
0: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na natiling epektibo ang kasunduan po ng Thailand at Cambodia na ipagpatuloy ang pag-uusap pa rin para maresolba ang border conflict nila. Ayon sa DFA, patuloy na sinusunod ng dalawang bansa ang napagkasunduan sa trilateral meeting na pinangunahan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. noong Mayo. Kabilang din ang pag-iwasan ng mahakbang na maaaring magpalala ng tensyon. Sinabi rin po ng tanggapan mga katropa na wala sila nakitang malaking insidente sa ngayon at itinuturing itong positibong hakbang sa pagpapanumbalik ng tiwala at relasyon ng dalawang bansa. Nauno nang sinabi ng mga analyst na ipinakita na nasabing trilateral meeting ang aktibong papel ng Pilipinas bilang ASEAN chair sa pagsusulong naman ng mapayapang resolusyon at sa alitan nga ng dalawang bansa.
2: XFM News Nationwide.
1: Working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore, nagpakita ng matatag na ugnayan at tiwala sa Pilipinas. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
2: Live. Report.
3: Report. ihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipinapakita ng kanyang katatapos lamang na working visit sa Singapore ang matatag na ugnayan ng dalawang bansa at ang kahandaan ng Pilipinas na maging strategic investment destination sa Southeast Asia. Ayon kay Pangulong Marcos, suportado ito ng lumalaking digital economy, skilled workforce at mga reformang humihikayat ng high value at technology-driven investments. Nagkasundo rin anya sila ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong na palawakin ang kooperasyon sa trade, investment, artificial intelligence, edukasyon, kalusugan at pangangalaga sa kapaligiran. Nakipagpulong din ang Pangulo sa mga business leader at investors na nagpahayag naman ng patuloy na pamumuhunan sa digital technology, telecommunications, data infrastructure, AI at healthcare sa Pilipinas. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mas matibay daw na kooperasyon sa panig po ng kalakalan at pamumuhunan sa mga bansa sa Indo-Pacific. Sa gitna ng kanyang working visit sa Singapore, sa paipagpulong sa mga leader ng Future Economic Cooperation Council, tinalakay ang pagpapalakas ng ugnayan ng mga pamahalaan, gayon din po ng pribadong sektor. Para makasabay sa nagbabagong pandaigdigang ekonomiya at makalika ng mas maraming oportunidad sa rehiyon. Ayon sa Presidential Communications Office, binigyang diin sa pulong ang kahalagahan ng innovation, economic resilience at mas malalim na pagtutulungan para mapalawak ang kalakalan at pamumuhunan. Bahagi na nasabing pagpupulong ng kampanya ng Pangulong makahikayat ng mas maraming investors at mapalakas ang papel ng Pilipinas sa lumalagong ekonomiya ng Indo-Pacific.
2: XFM News Nationwide.
1: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang commencement exercises ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA sa Lighirang Class of 2026 sa PMMA Complex sa San Narciso, Zambales ngayong July 17. Binubuo ang sa Lighirang Class of 2026 ng 327 nagtapos na midshipmen, kabilang ang 146 na nagtapos naman sa Bachelor of Science in Marine Transportation at 181 sa Bachelor of Science in Marine Engineering. Ang pangalang Saligirang ay hango sa mga salitang salig na sumisimbolo sa tiwala at sagisag sa liwanag at hirang na nangangahulugang pinili at haliging huwaran. Nanguna bilang class valedictorian si Midshipman First Class Mark Owed Triles ng Tigaon, Camarines Sur. Isang scholar ng Philippine Coast Guard, nakamit niya ang pinakamataas na karangalan sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at kahusayan sa pag-aaral matapos matanggap sa akademya sa kanyang ikatlong pagsubok. Sa ang PMMA ay isang 206 na taong gulang na institusyong pinopondohan ng pamahalaan na naguhubog ng mga world-class na Filipino Merchant Marine Officers. Ang mga nagtapos nito ay nagsisilbi sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard at Merchant Marine Fleet na nagbibigay ng mahalagang ambag sa industriya ng maritime at sa pambansang seguridad ng bansa.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Sa iba pang balita naman tayo, na itala ni Vice President Sara Duterte ang pagtaas ng kanyang net satisfaction rating sa pinakahuling survey ng Social Weather Station na isinagawa bago po magsimula ang kanyang impeachment trial. Batay sa survey na ginawa noong June 20 hanggang 29, umabot sa positive 31 ang net satisfaction rating ng Vice Presidente. Mas mataas ng 2 puntos kumpara sa positive 29 na naitala noong Marso. Lumabas din sa resulta na 58% ng mga respondent ang nagsabing kontento sila sa kanyang performance, abang 26% naman ang hindi nasisiyahan at 16% ang nanatiling undecided. Itinala ng SWS ang positive 31 na net satisfaction rating bilang good mula sa dating moderate na marka. Sa naunang survey kay BP Sara.
2: XFM News Nationwide.
1: Pinayuhan ni Senator Erwin Tulfo si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hintayin ang pagkapatuloy ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga flood control project matapos ang State of the Nation Address o SONAC. Ito ay matapos sabihin ni Alan Peter Cayetano o ng senador na susuportahan niya ang investigasyon ng NBI sa umano'y mga irregularidad sa 2019 SEA Games at bubusisiin naman ang minorya sa Senado ang mga issue sa flood control. Ayon kay Tulfo, may nakahanda ng mga pagdinig ang komite at tututukan nito ang mga bagong aligasyon at proyektong hindi pa nasisiyasat sa halip na mga kasong naisampa na. Iginit din ni Tulfo na hindian niya ang impeachment court ang tamang lugar para ilahad ang naturang issue dahil ang layunin ng paglilitis ay ang mga kaso laban kay Vice President Sara Duterte, hindi ang depensa ng senador.
2: XFM News Nationwide.
0: Bagyang tumaas ang bilang ng mga bata nagtatrabaho sa Pilipinas ng 2025 ayon po sa Philippine Statistics Authority. Mula sa mahigit sa 861,000 noong 2024, umabot na sa tinatang 868,540 ang mga batang edad 5 hanggang 17 na may trabaho. Tumaas din po mga katropa ang bilang ng mga child laborer sa mahigit sa 513,000. Ayon sa mga ekonomista, kabilang sa mga dahilan ng pagtaas, ang patuloy ding kahirapan, pagtaas ng presyo ng mabilihin, at epekto rin ng pandemya nagtulak sa ilang pamilyang pagtrabahunin ang kanilang mga anak. Pinakamarami sa mga bata nagtatrabaho ay nasa services sector. Sinundan ang agrikultura habang natiling mas marami ang mga lalaki kaysa sa babae sa hanay po ng mga working children at children laborers.
2: XFM News Nationwide.
1: DepEd pinalalakas ang suporta sa mental health at seguridad sa mga paaralan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
4: Pinalalakas ang Department of Education o DepEd ang mga programa para sa mental health at school safety kasunod ng mga naitalang banta sa ilang paaralan sa bansa. Kabilang sa mga hakbang ng ahensya ang pagpapalawak ng reporting system at helpline para sa mga estudyante, pagsasagawa ng safety drills, school security audit at paggamit ng CCTV at iba pang security measures. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, mahalaga ang pagbibigay pansin hindi lamang sa physical na seguridad, kundi pati sa mental at emotional na kalagayan ng mga mag-aaral. Kasabay nito, isinusulong ng DepEd ang pagkuha ng mga school counselor associates at pagpapatubad ng mas mahigpit na anti-bullying programs upang mapanatili ang ligtas na kapaligiran sa mga paaralan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, yung nag-viral na content creator dyan sa Negros Occidental, mga katropa, dahil dun sa paghampas sa aso, inireklamo. Katropa natin sa balita, Win Salinas ng XFM Kabangkalan.
5: Imbitahan na ng lokal na pangulohan ng bayan ng Kawayan sa Negros Occidental ang isang content creator matapos mag-viral ang content nito na nanghampas ng aso sa eksklusibong interview ng XFM Kabangkalan. Humingi ng tawad si Jomon Granada, 18 taon at residente ng Sitio Pitugon, Barangay Mabugsay ng nasabing bayan. Pahayag ni Granada, ginawa nito ang content upang magkaroon ng engagement ng reels at makatanggap ng sweldo galing sa Facebook.
6: Nahunahunan ko, te, ay... Ay, kukabalo nga sa lagal eh. Dugit kayo. Dugit mo. Makaswildo po sa Facebook.
5: Dagdag pa ni Granada na gusto lamang nito makatulong sa pamilya dahil sa kahirapan. Pinagdiinan din ni Granada na di alam nito na may posibleng kaso na kakarapin dahil sa pananakit ng aso. Samantala, formal na naghahain ng reklamo ang grupong Batch Project PH na isang animal rights group advocate sa Negros Occidental kaugnay sa paglabag ng Animal Welfare Act. Hiniling din ito ang complete adoption ng aso mula sa pangangalaga ni Granada.

0: Alas 12:20. Ang oras sa XFM News Nationwide. Live din tayo. XFM Cebu sa 88.3. Katropa. XFM Palawan 104.7. At sa XFM General Santos sa 95.9.
1: Balitang regional.
0: Balita sa Antique, si Representative Jojo Ang at dating Representative Sal Dico kinasuhan ng Amlig Antique Alliance. Dahil sa umano'y anomalya sa mga proyekto sa Antique. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
2: Nagsampan ng reklamo sa Office of the Ombudsman Region 6 ang Amlig Antique Alliance laban sa ilang opisyal ng gobyerno at pribadong individual dahil sa umano'y paglabag sa environmental, procurement, anti-graft at land laws. Kaugnay ng mga proyekto ng Department of Public Works and Highways sa Antique mula 2019 hanggang 2025. Kabilang sa mga inireklamo si Nauswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang, dating Ako Bicol Party List Representative Sal Dico, ilang opisyal ng DPWH at Department of Environmental and Natural Resources at mga district engineer ng DPWH. Ayon sa grupo, ang mga proyekto ay nagdulot umano ng pinsala sa marine turtle nesting sites, fish sanctuaries, at mga lupang ninuno ng Irainon, Bukidnon, indigenous communities. Hiniling ng Amlig Antique Alliance sa Ombudsman na imbestigahan ang kaso at patawan ng kaukulang parusa ang sinumang mapapatunayang lumabag sa batas. Sinabi rin ng grupo na wala pa rin aksyon ng DPWH sa kanilang naunang petisyon at wala rin update mula sa Commission on Audit hinggil sa kanilang kahilingan na magsagawa ng special audit sa mga proyekto. Nanawagan din ng grupo sa mga pinuno ng Antique na maglabas ng pahayag at gumawa ng kaukulang aksyon hinggil sa issue. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Fessa Mariano, XFM News.
3: Konsehal ng Kadayangan SGA Barn patay sa Pomaril sa Midsayap, Cotabato. Katropa natin sa balita, Ivan Polona ng XFM Jensan.
4: Hindi na umabot pang buhay sa pagamutan ang isang municipal councilor ng Bayan ng Kadayangan Special Geographic Area o SGA Barm matapos pagbabarilin kahapon ng hapon, Hulyo 16, sa bahagi ng barangay sa Lunayan sa Bayan ng Midsayap, Cotabato. Kinilala ng kapulisan ang nasawing biktima na si Sangguniang Bayan Member Honorable Nacer Dalandan, nasa Ustunggulang at residente ng sabing bayan. Base sa nagpapatuloy na imbestigasyon ng Midsayap Municipal Police Station, nakaparada lamang ang sasakyan ng biktima sa gilid ng National Highway nang lapitan at pagbabarilin ito ng mga hindi pa nakikilalang mga suspect. Nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ng kunsyal na siyang naging sanira ng kanyang agarang pagkamatay. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa ang malalimang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect at malaman kung may kinalaman ba sa politika ang motibo sa naganap na krimen. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: 27 anyos na babae patay naman matapos po makuryente habang papunta sa pangunguha ng shellfish. Katropa natin sa balita, Albi Mata na XFM Cebu.
5: Isang 27 anyos na babae matapos makuryente habang papunta sa pangunguha ng CCO Shellfish sa isang palisdaan sa bayan ng Pinamungahan, Cebu noong Miyerkules. Ayon sa Pinamungahan Municipal Police Station, alas 7 ng umaga na maglakad ang biktima patungo sa isang fish pond sa Purok Lagaw, Barangay Tahawa. Sa paunang imbestigasyon, aksidenteng nabangga ng babae ang isang konkretong poste ng kuryente dahilan upang mawalan siya ng balanse at bumagsak sa nakalaylay na secondary electrical wire. Hindi umano niya na malayang may daloy pa ng kuryente ang naturang linya niya, kaya agad itong nakuryente. Idiniklara ang dead on the spot ng medico-legal officer na Pinamungahan Rural Health Unit ang biktima. Lumitaw rin sa imbestigasyon na tumagilid ang poste matapos lumambot ang lupa sa paligid ng palaisdaan dahilan upang lumaylay ang malinya ng kuryente at magdulot ng trahedya. Wala namang nakitang palatandaan ng foul play o anumang sinyalis ng karahasang kriminal sa katawan ng biktima. Naibalik na sa pamilya ang labi ng biktima habang patuloy na nakikipaugnayan ang mga otoridad sa mga kinaukulang ahensya upang matukoy ang pananagutan at maiwasan ang kalintulad na insidente dulot ng nakalaylay na linya ng kuryente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin

0: Siya para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Simula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almimata, XFM News.
1: Mga residente at anti-mining group nagkilos protesta laban sa panibagong exploration sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Jiro Cruz ng XFM Santiago.
2: Huling nagsagawa ng kilos protesta ang mga residente ng Cebu at Dupax del Norte kasamang ilang anti-mining groups matapos itong magmarcha sa harap ng Mines and Geosciences Bureau at Department of Environment and Natural Resources kaugnay sa pagpapahintulot sa panibagong mining exploration sa lalawigan. Nabigyan ng mining exploration permit ang North Luzon Mineral Resources Corporation at ang kilos protesta ay malinaw na pagtutol ng grupo sa exploration project sa Cebu bukod sa paggalatag ng barikada sa mga komunidad upang hindi makapasok ang drilling equipment na nagmula sa kumpanya. Sinasabing ipinalabas noong June 25 ang nasabing pahintulot partikular sa 4,456 na lawak na hektarya ng lupain para sa paghanap ng ginto, tanso at iba pang mineral kung saan inaasahang makaapekto ito sa sakahan, pinagkukunan ng tubig, kabahayan at mga ancestral domain ng mga katutubong pamayanan. Giit ng grupo na bago ipalabas ang permit ay walang naging free prior at informed consent ng mga apektadong indigenous peoples alinsunod sa itinagdang proseso. Para mapanatiling healthy ang ating paningin, uminom araw-araw ng VisionX Plus. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Jiro Cruz, XFM News.
3: At panghuli sa balitang regional, meron pong 5 bata ang sugatan matapos mag-drug race sa barangay Marangas, Batara sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
4: Sugatan ang 5 minor de edad matapos na magkarambola ang 4 na motorsiklong kanilang sinasakyan sa kabaan ng National Highway sa Barangay Marangas, Batara sa Palawan, July 15, 2026, bandang alas 11:20 ng gabi. Base sa salaysay ng mga sangkot, nawala ng kontrol ang driver ng Smash 125 matapos umanong mag-Superman stand ang driver ng Rusi na pula sa Barangay Riutuba habang patagilid na nakadapa sa kanyang motorsiklo. Dahil dito, nagkasalpukan ng mga motor. Agad na tumakas ang mga driver ng Rusi na pula at matapos ang aksidente ay iniwan sa lugarang angkas nito na natagpuang nakahandusay sa kalsada. Dinala ang lahat ng biktima sa Batara sa District Hospital habang nasa critical na kalagayan ang angkas ng Rusi na pula na minamaneho ng isang 14 years old na minor de edad at kasalukuyang inihanda at para mas masuring mabuti. Ang iba pang sugatan ay stable na rin ang kalagayan. Patuloy ngayon ang investigasyon ng PNP para matunto ng driver ng Rusi na pula na tumakas at upang malaman ang buong detalye ng insidente. Samantala, nananawagan ng PNP sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak at iwasan ang pagpapahintulot sa mga minor de edad na magmaneho at makilahok sa illegal na karera o drug race. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Pinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFM News Weather
3: Update. Katropang Brian, binabantayan ang pag-asa sa labas ng Pilipinas isang LPA sa line 2,965 kilometers. Silangan po ng southeastern Mindanao na may lakas ng hangin nasa 45 to 55 kph, may possibility hindi naman pumasok sa Pilipinas.
1: Katropang Buddy, ngayong araw patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa extreme northern Luzon kaya't makakaranas ang Ilocos Region, Abra, Batanes at Babuyan Islands ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms habang iiral naman ang localized thunderstorm sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa.
3: Sumigat po araw 5:35, lulubog 6:29.
5: Balitang international.
3: Atid sa atin to katropa ng Santon Gold, magiging obligado na po ang mga US soldiers na edad 30 pataas na sumailalim sa taon ng testosterone screening. Matapos sa aprobahan ni US Defense Secretary Pete Hegseth ang bagong health program para sa militar. Ayon sa kanya, layunin ang hakbang na matukoy at matugunan ang posibleng testosterone deficiency na animali makapekto sa kalusugan at kakayahan ng mga sundalo sa pagtupad sa kanilang tungkulin.
6: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay atid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagkaroon ng controversy matapos punahin ng longtime personal assistant ni Heart Evangelista. ebanghelista si Resty Rosella ang naging pahayag ni content creator Mimi Ya tungkol sa isang umanoy clean money girl. Sa isang vlog kasama si Isni Ranolio, pinuri ni Mimi Ya si Ann Curtis at tinawag itong clean money girl. Bagamat walang binanggit na ibang personalidad, naniniwala si Resty na may pinatatamaan umano ang naturang komento. Sa isang Instagram comment na kalaunan ay nabura, kinwestiyon ni Resty ang paggamit ng terminong clean money at hinamon ang basehan nito, bagay na naging usap-usapan sa social media matapos ma-screenshot ng ilang netizens. Kasunod ng issue, napansin din ng ilang netizens na hindi na nakafollow sa isa't isa sina Heart at Mimi Ya sa Instagram. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang kampo ni na Heart, Mimi Ya at Isnir hinggil sa usapina. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
5: Balitang Sports!
3: Atid po sa Antel ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nananatiling buhay ang kampanya na Nabi PH sa MLBB Women's International matapos ang baligtarin ang Falcon Daisies ng Myanmar 2-1 sa lower bracket ng Group B. Matapos mabigo sa unang laban, bumawi po ang koponan sa huling dalawang games para manatiling may tsansa sa knockout stage ng tournament. Aminado naman si head coach King Salman Makarambon na hindi pa naipapakita ng kanyang koponan ang tunay nilang laro. Ngunit kumpiyansa siya na makakabangon daw mga ito sa susunod na laban. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayong Friday, July 17, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At maaari nyo po kami sundan sa aming Instagram at TikTok.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
5: Mabuhay, exciting Pilipinas. Mga balita.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting!
9: Bago pa man magshildo, wala namang kwikwarta niyo'y.
8: Kaklarik sana.
10: Exciting!

0: Okay, isang malusog na araw ng Biyernes sa inyong lahat, mga gili po naming mga kaibigan at sa lahat po na ating mga taga-subaybay sa ating pong programa. Ang programang The Secret of Health, handog po sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng Santon Plus Gold. Ito po ang programang magbibigay ng mga sikreto at solusyon para po sa ating pong kalusugan. Siyempre, sa pangalan ng ating pong CEO, Doc Rimelito Oy. Ako po ang inyong mga kasama sa ating pong talakayan ngayong pong araw hong ito, si Doc Algie Bakla ho ito ha. Humahalili sa kay partner Misa El Hines. At siyempre, mga kasama din natin sa ating pong programa, ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, mga eksperto sa alternative medicine. Eh, walang iba kundi si Doc Ron. Doc Ronald Paler, magandang hapon, partner.
1: Isang malusog at magandang hapon po sa ating lahat mga ka-wellness and of course sa ating pong mga listeners. Welcome pong muli sa panibagong talakayan na naman dito po sa ating programang The Secrets of Health, kung saan ngayong araw ay muli pag-uusapan na naman natin ang isang information kung paano mapanatili na malusog ang ating katawan, especially with regards sa diet at kung ano yung pinakamagandang pamamaraan or diet na pwede po ninyong i-adapt para po tayo ay makaiwas sa mga karamdaman. Dito lamang po yan, atin po yung hihimay-himayin maya-maya lamang sa ating pong programang The Secrets of Health.
0: Ayan, maraming salamat Doc Ron. Tayo po ay napapakinggan sa lahat po ng XFM station, Solid FM at iba pa pong partner stations nationwide. At syempre sabayang napapanood sa live ng Yes to Health Inc. page. At maging sa iba pa nating mga partners na nag-share ng ating pong programa ngayon pong hapon pong ito. Ano? At kung kayo po ay nakatutok ngayon sa ating live streaming, nako, swerte nyo dahil meron po tayong handog na regalo. No, siyempre sa ating Yes to Health Healthy Katropa giveaway. O, paano ba dyan na pwedeng makalibre ng coffee, Doc Ron?
1: Well, doon sa mga viewers po natin, ano, sa mga gustong makapanalo ng atin pong Santon Gold Coffee Mix gift packs, ang gagawin lamang po ninyo doon po sa viewers natin sa Facebook ay i-share po ang ating Facebook Live para naman po ay makita ng inyo pong mga kakilala o mga followers at family ninyo kung saan ay makatulong din sa kanila ang mga information na ito. And of course, lagyan po ninyo ng mga good or mga kagalingang na experience po ninyo sa ating pong mga produkto ng Yes to Health. And of course, lagyan po sa ilalim ng comment ninyo sa mga good experiences ninyo ang hashtag The Secret of Health para po kayo ay meron chance ang manalo pag kayo ang mapili ng atin pong Santon Gold Coffee Mix gift packs.
0: Yun, no? Napakasarap pa naman ang ating kape na yan. Hindi lang ikaw babata. Gaganda ka pa.
1: Yeah.
0: Pupugi ka pa. Ayan, at welcome na welcome po ang inyong mga tanong sa atin pong programa. Ipadala lang po ang inyong mensahe sa atin pong official hotline number na nakikita nyo sa screen. Kung kayo po ay nanonood sa Facebook, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At kung hindi po masailan ang inyong katanungan, pakilagay po ang pangalan at lugar kung saan po kayo nakikinig. At syempre, kung kayo po ay nagnanais na mag-try ng mga produkto po ng Yes to Health na napakarami ho ang nabinipisyuhan itong ating mga produkto na to, puntahan nyo lang ho ang ating po mga partner distributors na malapit sa inyong lugar, gaya po ng Mercury Drug Stores sa buong Pilipinas, ganun din ang Watson's, The Generic Pharmacy, napakaraming pharmacy na to sa iba't ibang bahagi ng bansa, no? Ganun din po ang St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug. Ganon din sa mga local pharmacy sa inyong mga lugar, yung mga butika ho, ano? Pagtanong nyo ho, ang ating pong mga produktong tataki Yes to Health. At good news, mabibili na rin ang Santon Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. At soon, sa lahat po ng Pure Gold Supermarket. Woohoo! Yan. Na, pwede rin po kayo umorder, syempre. Kung medyo tinatamad lumabas, Doc Ron, minsan na walang, ano, walang taong dito. Walang pamasahe. Nagtitipid. Uh-huh. Ayan. Pwede po kayong umorder sa ating online shopping store sa Shopee. Uh-huh. Ay, search lang ho ang Yes to Health 2011. Alam mo, meron din sa TikTok. Uh-huh. Ay, na mga partner distributor tayo. Hanapin lang po ang lehitimong produkto po ng Yes to Health. At sa Shopee, hanapin, i-type Yes to Health 2011.
1: And of course, Doc Algie, hindi lamang nila mabibili ang ating mga produkto sa mga pharmacies and partner supermarkets at sa online stores. Of course, mabibili din ninyo ang ating pong mga produkto sa ating mga Yes to Health clinics. Mm-hmm. At of course, kapag kasi Yes to Health clinics kayo pupunta, meron po tayong special discounts, lalong-lalo na po sa ating pong mga senior citizens. Mm-hmm. Dali lamang po ninyo ang inyong senior citizens ID para po kayo ay maka-avail ng ating special discounts. And of course, kapag bibili kayo, meron din tayong libreng konsultasyon sa atin pong mga Yes to Health clinics, sapagkat nandun po ang ating mga batikan at matagal lang mga naturopathic consultants sa atin pong mga clinics nationwide. At liban po dyan, meron po mga programa nga pwedeng makatulong sa spesipikong karamdaman na meron po kayo. Meron po tayong mga programs and services katulad ng cleansing and detoxification program.
0: Especially, yan, no?
1: Yes, lalong-lalo na doon sa mga may problema sa atay, may problema sa chronic constipation, and also may problema sa bato sa abdo, and also bato sa kidney. Also, ganda din ang nutritional therapy and herbal therapy, or tinatawag natin yan na targeted supplementation, specific doon sa inyong karamdaman. Also, meron din tayong services na acupuncture, and also Mugok Buyang Korean therapy, and also Biozapper therapy and Terahertz therapy, lalong-lalo na doon sa may mga problema sa inflammation sa joints, and para ma-enhance ang trabaho po ng inyong bone marrow para lumusog uli. Yan po ang Terahertz therapy. Diyan lamang po sa ating mga Yes to Health clinics.
0: At syempre, kung nais yung pasalan ng Yes to Health, pwede kayong mag-walk-in sa ating mga Yes to Health clinic. Bukas po tayo Linggo hanggang Biyernes from 8 a.m. hanggang 5 p.m. Meron po tayong mga consultant na pwede hong makausap. At kung nais po ninyong pasyalan ang ating po mga Yes to Health wellness clinic, ito ho ang ating mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor,

0: 0964-157-6120. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pambalatuntunan, The Secret of Health. At hahanto naman tayo sa ating segment, The Secret of Health, Health Info. Ayan, at syempre, pag pinag-uusapan ang kalusugan, talaga namang kinakailangan nating alamin na ano yung mga sikreto ng kalusugan na madali nating magawa. Actually, pinag-uusapan natin, Doc Ron, yung tungkol sa ano, sa health law, o laws of health. At nakakatatlo na siguro tayo, no? At ngayon, di ba, nag-start tayo, pure air, then sunlight, then
2: exercise,
1: then rest.
2: Rest, kahapon.
1: Kahapon. And ngayon naman, pag-uusapan natin ang tinaturing na isa sa pinakapundasyon ng kalusugan, ito yung proper diet. Okay, nang gaano ba kahalaga na tama ang pinipili nating pagkain? At ano ang impluensya nito sa ating kalusugan? Alam po ba natin, mga ka-wellness, na ating katawan ay binubuo ng mga more or less 30 to 37 trillion cells.
2: Wow.
1: O, paano kaya nila nabilang yun? Bawat isa sa mga cells na yan ay nangangailangan ho ng tamang sustansya araw-araw upang maging maayos ang kanyang pagtatrabaho. Isa pa, ang ating katawan ay patuloy po na gumagawa ng mga bagong cells. O, sabi nga, yung ating skin, napapalitan yan sa loob lamang ng ilang weeks. Kaya kung pangit ang balat mo ngayon, huwag ka malungkot kasi pag inayos mo yung diet mo,
2: pwede mapalitan.
1: Pwede mapalitan yan. Yung ating pong lining, na ating bituka, which is pinakang vulnerable sa pagkasira, napapalitan halos kada ilang araw. Lalo na yung sikmura natin, ano? Tapos yung ating pong mga buto ay patuloy na nire-renew paglipas po ng panahon. Ibig sabihin, ang pagkain po natin ang nagsisilbing materyales sa ating pong katawan araw-araw. Ngunit, sa kabilang banda ho, ayon sa mga eksperto sa kalusugan, milyong-milyong tao po sa buong mundo ang nagkakasakit dahil sa hindi tamang pagkain. At marami sa mga sakit tulad po ng diabetes, alta presyon, sakit sa puso, yung obesity, at ilang pang uri ng cancer ay may kaugnayan po sa ating pagkain araw-araw. Kaya naman, ang tanong, Doc Ron, na ano nga ba ang tamang pagkain?
2: Tamang pagkain, kung minsan iniisip ng iba, kailangan na mag-restrict o di kaya tumigil sa mga certain na pagkain. So isa din yun sa kailangang titingnan, at hindi naman ibig sabihin na talagang maraming bawal. Ang tamang pagkain is about food choices and also balance sa ating mga pagkain. Titingnan natin, ang tamang pagkain ay pagkain ng balancing dami ng carbohydrates, protein, healthy fats, vitamins, minerals, also yung mga pagkain na may fiber, also sapat na tubig upang matugunan ang pangangailangan ng ating katawan. Hindi lamang ito tungkol sa pagbabawal ng lahat ng mga paborito ninyong pagkain.
1: Oh.
2: Kasi sasabihin, pagka diet Doc Algy, sasabihin, bawal na naman. Kaya sasabihin ni... Ayaw talaga ng bawal kasi talagang nature ng tao na ayaw i-restrict. But then, kung titingnan natin, ay ito ay tungkol sa tamang pagpipili at tamang dami ng consumption ng pagkain. Kung titingnan natin, ang pagkain ay ang pangunahing pinagkukunan ng energy or enerhiya ng ating katawan, kung saan nabubuhay yung ating 30 to 37 million or trillions of cells sa katawan. So, titingnan natin, ang carbohydrates, ang primary fuel ng ating mga cells. Kapag gusto mo naman ng fuel ng katawan or energy ng katawan na mas mahaba yung kanyang duration, is kukuha doon sa fats. Kapag ang trabaho naman ng protina sa ating katawan, ito ang nagbubuo or nagkukumpuni doon sa mga damaged na cells ng ating katawan, and also sa pagpapatibay ng mga tissues and also mga muscles or mga muskulo ng ating katawan.
1: Ayan. syempre, ang pagkain, kailangan din mayaman sa mga vitamin. Kasi, di ba, may tinatawag tayong macro.
2: Macro, yes.
1: And
2: micro.
1: Micronutrients. So, yung mga pagkain mayaman naman sa mga vitamins, nakabilang sa mga micronutrients, so, katulad ng paborito natin, vitamin C, o vitamin A, D, E, zinc, selenium, kailangan din, especially mga antioxidant. Kasi, yun ho ang nagsisilbing protection para hindi po agad masira ang ating po mga cells at nakapagbibigay po ng matinding sa atin na depensa laban sa mga sakit. Kapag malakas po ang ating resistensya, hindi po tayo madaling tamaan ng mga karamdaman na dala ng mga mikrobyo, dala ng sobrang stress. Alam mo, yung stress, yan pa lang sapat na magbigay ng sakit sa atin.
2: Yes.
1: Pero kung malakas ang resistensya ng katawan natin, yung adaptability niya, hindi po tayo agad tatamaan ng sakit. At makakatulong din po ha, sa ating kalusugan ang mabuting pagkain to maintain our weight. Na hindi naman tayo magpapakagutom. Iba kasi para
2: starvation.
1: Starvation diet na, hindi kakain. Mayroong tamang paraan. Isa na dyan yung calorie system. So pagbibilang ng calorie, ano yung tamang pangangailangan ng katawan natin. Wala kasing one standard ng nutrition that fits all. Kumbaga, may iba-ibang preference ang mga tao, ano. Kaya kinakailangan alamin din natin kung ano yung pangunahing kailangan ng ating katawan base sa ating kondisyon na Doc Ron.
2: Well, primary na titingnan natin when you go on nutrition, number one na target dito is of course maprotektahan yung ating puso. Of course, number one yan na top notcher yan sa mortality cost sa buong mundo.
1: Wala nakakatalo dyan. Wala number nakakatalo. One, heart attack.
2: Even kahit doon sa panahon ng pandemya, na ang pandemya, mas rapid yung yung mortality, pero top pa din.
1: Cause of death, heart attack.
2: Heart attack pa din.
1: Kahit COVID yung dati.
2: Yeah. Naapektuhan pa din ang puso. Kaya titingnan natin ang pagkain ng maraming gulay. Let's say for example, prutas, whole grains, pagkain ng isda, also mga nuts, at mga pagkain healthy fats ay nakakatulong sa pagpababa na tinatawag natin mga bad cholesterol para makontrol ang blood pressure natin. Also sa pagbabawas ng pamamaga or inflammation sa loob ng ating katawan. Lalong-lalo na kapag kayo ay stressful yung
1: trabaho,
2: nature of work. Kaya kailangan ng mga pagkain na nagpapababa na tinatawag natin na inflammation. At kapag bumaba ang tinatawag natin inflammation and also mga bad cholesterol sa ating katawan, na nagpapababa ito ng panganib ng sakit sa puso at tinatawag natin sa stroke. At makakaiwas din hindi lamang doon sa pagkakasakit sa puso, kundi makaiwas din sa sakit na katulad ng diabetes, hypertension, stroke, also itong problema ng fatty liver.
1: Marami may ganyan, fatty liver.
2: Rampant na ngayon kasi hindi lamang yung alcoholic, meron ng tinatawag na non-alcoholic fatty liver. Na kung saan ay parang epidemya na din sa buong mundo or pandemya na sa buong mundo, no? Also, hindi magkaroon ng osteoporosis at also maiwasan ang pinaka-dreaded na sakit ng lahat is itong tinatawag natin na cancer.
1: Actually, cancer is second most deadly.
2: Deadly.
1: Oh, yung malignant neoplasm. That's cancer. Just imagine, wala dati sa listahan niya ng mga killer diseases.
2: Tapos ngayon,
1: pangalawa na siya.
2: Pangalawa na, hamakin. So, ibig sabihin, kailangan talaga nating tingnan yung tamang dieta o tamang pagkain, tamang choice of food upang makaiwas sa karamdaman. And of course, ang pinaka-the-best talaga is mag-iwas kaysa sa manggamot ng karamdaman.
1: Kasi mas maganda yung prevention kaysa maggagamot ka. Isa pa sa maganda sa tamang pagpili ng pagkain, yung naiingatan yung kalusugan ng ating utak. Kasi kung healthy diet, for example, you eat a lot of healthy fats na merong omega-3 fatty acid.
2: Yes.
1: One of the best nutrients, especially fatty acid for the brain. At napapanatili nito na healthy yung ating memory, even yung ating concentration, which is isa sa sign ng pagtanda ay ang pagbaba ng ating cognitive function. Minsan, yung mga tao, kahit na 40 pa lang, 50 pa lang, malilimutin na. Uy, sabi, tumatanda ka na. Kaya di po nakapagtataka na yung mga taong mahilig kumain ng healthy food, eh mas maganda yung performance nila sa kanilang pag-aaral, sa kanilang trabaho, because mas maganda yung kanilang brain capacity.
2: Mm-hmm.
1: At isa pa, ang healthy food, pag pinili natin yan, mas maiwasan natin yung problema sa constipation, mm-hmm, mga digestive disorder, kasi mataas ang fiber content ng mga pagkaing healthy. Mamaya, mm-hmm, pag-usapan na ano ba yung mga healthy na yan. Oh, unahin muna natin yung benefit. Ano?
2: Yeah.
1: And nakakatulong din ito para hindi ka mag-retain ng maraming toxin sa katawan. Kasi the more fiber you have from, mm-hmm, whole grains and other foods like yung mga beans, diba? Mm-hmm. Eh mas advantage to sa ating pong taba sa sistema natin, mm-hmm, and also sa pagdi-detox sa ating sistema.
2: Mm-hmm.
1: Yan. Kaya dun pa lang sa pagpili ng tamang pagkain, eh marami ka nang ginagawang hakbang para gamutin, mm-hmm, ang ating sarili at ma-prevent ang sakit. Kaya nga sinabi ni Hippocrates, let your food be your medicine. And your medicine be your food. You know yung ibig sabihin ni Hippocrates?
2: Mm-hmm.
1: Hindi naman ibig sabihin ni Hippocrates na yung medicine na yun na ay ano, mga drugs.
2: Yes.
1: Diba? Kasi hindi mo naman pwedeng kainin yung maintenance. Yari kapag kinain mo yung maintenance mo.
2: Uh-huh.
1: Pero yung sinasabi na medicine doon ni Hippocrates is literally a healthy diet.
2: Yes, a healthy diet. Uh-huh. So, liban dyan sa ano, Dok, ano, sa pag-cleanse, also brain function, ito din ay nagpapatibay. Our choice of food could also brings a lot of strengthening sa ating buto. Lalong-lalo na sa buto at saka sa ngipin. Let's say, for example, kapag ang pagkain natin is mataas sa calcium, sa mga minerals katulad ng calcium, phosphorus, magnesium, vitamin D, papatibay ng buto,
1: mm-hmm,
2: vitamin K, na kung saan ito ang tumutulong para mag-bind yung ano, yung mga calcium doon sa ating buto.
1: Mm-hmm.
2: Ito ay napakahalaga, lalong-lalo na doon sa ano, sa growing stage ng mga, mm-hmm, bata. Well, of course, hindi lamang sa mga bata, pati din sa doon sa nagkakaedad, kasi habang kakaedad is bumababa yung calcium sa katawan at sa buto. So, mm-hmm, kailangan mapanatili. And also doon sa mga buntis at, mm-hmm, sa mga matatanda. Ang protina naman ay ang pangunahing kailangan para mag-repair ng ating mga mga joints and also mag-repair ng ating mga muscles. Maraming mga pag-aaral na napapakita na may kaugnay ang tamang pagkain sa mababang panganib ng tinatawag natin ng depression and, mm-hmm, anxiety.
1: Oo, kasi maraming pagkain na merong natural phytochemical na nagpapakalma, mm-hmm, ng katawan.
2: Mm-hmm. Nagpapakalma, and also, Doc, yung sinasabi nila na tumutulong sa pag-produce,
1: mm-hmm,
2: ng serotonin and melatonin,
1: yung
2: sa happy hormones, mm-hmm, sa ating katawan. And also, yung tinatawag natin na yung pagkain na nagbibigay sa atin ng resistance to pain,
1: mm-hmm,
2: or natural pain reliever sa ating katawan. Kaya, so, good choice of food, ang kalimitan nakikita natin is nakaka-apekto din sa cognitive function. And also, ang magnesium, calcium, potassium, at tryptophan na matatagpuan sa ilang mga masustansyang pagkain ay nakakatulong upang maging maayos ang ating pagtulog. Lalo doon sa mga nagkukurenta na, ano?
1: Mga quarantine.
2: Nahihirapan na matulog, nagre-reklamo na kasi natutulog ng ano, ng alas ng alas 11, alas 12, gigising ng alas 2 at alas 3, nahihirapan na makatulog. Pero pagka good choice ng pagkain, masarap ang tulog po ninyo.
1: Oo, at isa sa mga pagkain yan na alam ko, ha,
2: mm-hmm,
1: eh sibuyas.
2: Yes.
1: Saka yung iba mahilig sa mga tsa like pandan,
2: mm-hmm,
1: o mga kamomay. So maganda sa tulog yan. At hindi lang yan, pag healthy ang diet mo, kitang-kita mo yan sa itsura.
2: Yes.
1: Kaya di ba, may makikita ka blooming.
2: Blooming.
1: Kasi ang healthy diet daw ay nakapagpapaganda, mm-hmm, ng ating balat, ng, mm-hmm, ating buhok, at ng ating overall aura.
2: Mm-hmm.
1: O, parang mas bata kang tingnan. Kasi yung mga vitamins and minerals that are proven na nakapagpapabata ay makikita mo sa healthy diet.
2: Uh-huh.
1: O kaya napapabagal dito yung pagtanda dahil especially mga plant-based sources, yan ay mayaman sa mga antioxidant, mga, uh-huh, anti-aging phytochemical na kilala sa scientific research na talaga nagre-reverse ng aging process. Uh-huh. At nagiging kahit na kayo ay edad sabi na natin 60,
2: mm-hmm,
1: mukha ka pa rin 59.
2: 10 years younger. Mukha 59 years
1: lang. Hindi. Pero joke, mas bata kang tingnan, uh-huh, sa edad mo.
2: Eh, pero kasi nasabi, you look 10 years younger than your age.
1: Yeah, tama yun.
2: So, liban dyan mga Doc, ano, so, ang maayos sa pagpili ng pagkain ay nagpapahaba ng papahaba ng buhay at kalidad ng buhay. Mm-hmm. So, kasi mahirap din na mahaba yung buhay pero
1: hindi maganda yung quality.
2: Hindi maganda yung quality, sakitin, hindi ka na makagalaw. Tapos, itong nangyayari is mahihirapan ka din na makikita mo yung mga tao mm-hmm. na sa paligid mo. Ikaw ang, kumbaga, ikaw ang pasanin nila. Mm-hmm. Oh, yun ang pinakamahirap sa lahat kasi kung minsan iniisip natin yung nag-aalaga lang ng hihirapan. Of course, pati yung inaalaga nahihirapan din kasi ayaw nating maging pabigat mm-hmm. sa mga taong nakapaligid sa atin. At ang good choice of food o pagpili ng tamang nutrition, ito ay napruwebahan sa tinatawag na meron kasing 20-year study, Doc, na tinatawag mm-hmm. na Blue Zone Study. Mm-hmm. O, tiningnan yung mga tinawag na Blue Zones. Ang Blue Zones, ito yung mga lugar na kung saan marami yung centenarian.
1: Uh-huh.
2: At hindi lang yung centenarian na naka-wheelchair.
1: Mm-hmm.
2: Ito yung mga centenarian
1: active.
2: Na active pa sila, nagtatrabaho pa sila, mm-hmm. at meron pa, ano pa sila, contributing as a member of society pa din sila. So, ang mga Blue Zones na ito, which is kung makikita natin, mostly ng kanilang pagkain, 90 to 95%, is yung tinatawag natin plant-based diet.
1: Wow.
2: So, yung ibang zones is kumakain sila ng isda, mm-hmm. kumakain ng gabi, ng karne, pero very little amount. More on tinatawag natin na plant-based diet. Mm-hmm. Ang mga original five regions ng Blue Zones, ito ay sa Okinawa, Japan.
1: Kaya pala, sa Japan, kahit na 70 yata, mm-hmm. nagsiserve pa sa sa restaurant.
2: Meron pa sariling may sariling shop pa, may noodle shop pa.
1: Tama.
2: So, Japan, also itong sa Sardinia, Italy, kaya nauso nga yung tinatawag natin na merong diet na tinatawag nila, nakalimutan ko yung term noon, Mediterranean diet.
1: Yeah, Mediterranean diet.
2: Oh, dun din dun yan kinuha sa sa Sardinia, Italy. Also sa Nicoya, Costa Rica. Also sa Ikaria, Greece. And ito, ang pinaka-unique is itong sa Lumadlinda sa sa US. Kasi sa paligid niya is industrialized, pero siya lang ang natatangi doon sa kalagitnaan ng industrialized na state kung saan mayroong blue zone. Kasi itong iba, itong Okinawa sa Japan, nasa bundok ito.
1: Uh-oh.
2: Itong Sardinia, nasa bundok din. Nicoya, nasa bundok. Ikaria, nasa bundok din. Parte yung mga yung mga centenarian. Kakaiba itong sa Lumalinda.
1: Bakit? Mamaya malalaman
2: natin, Doc, kung bakit kakaiba yung sa Lumalinda.
1: Yeah, mga ka-wellness, ngayon alam na po natin ang overall value ng tamang pagpili ng pagkain. Mamaya naman po pag-uusapan natin ang pinaka-recommended na pagkain na subok na nakapagpapahaba ng buhay.
2: Yes.
1: Ito ang plant-based diet at mamaya po yan sa ating palatuntunan, babalikan po natin yan pong ating mga tatalakayin yan. Mm-hmm. Kaya wag po kayong bibitaw sa inyong pakikinig dahil magbabalik pa ang palatuntunan,
2: The Secret of Health.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Ay, pila man day sugal anang true love, oy? Kay akong budgetan.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding.

0: Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
1: M2C Graphics, Davao.
2: XFM.
3: Kaklarik sana!
2: Exciting!
4: Other questions, syempre. Mm-hmm. Ngayon ay fully aware na ho tayo ng health authorities ay, sabi nga ng mga health authorities, fully aware na sila sa sitwasyon na naidudulot po ng problema sa ating pong kalusugan ng hindi tamang pagpili ng pagkain. Oo, yan ang umatenda ko ng ano ng webinar, 2 days webinar ng DOST FNRI. At yan talaga yung pinag-uusapan, mga ka-wellness. Grabe. Just imagine, sa Pilipinas na lang eh, napakarami ng bansot na bata na wala pang 5 years old. Napakaraming obese. Napakaraming merong problema sa hypertension, diabetes. And that's because of the choice of food. Yun ang kanila nakikita. Kaya ngayon, binibigyan na ng value yung mga native na mga halaman, yung mga dating kinakain natin sa probinsya, di ba? Ngayon, sa Amerika, naglabas sila ng tinatawag na bagong dietary guidelines na kilala din bilang inverted food pyramid. Kasi di ba, ang pyramid ng food pyramid dati, syempre yung pyramid. Pero ngayon, binaliktad
5: na yung pyramid.
4: Inverted pyramid. Ito ay initiative ng Trump Administration sa kanilang program na Make America Healthy Again. Sabi nga dito nila, we must return to the basic American household. Must prioritize diet built on whole, nutrient-dense foods, protein, dairy, vegetable, fruits, and healthy fats, and whole grains, sabi ni President Trump. Paired with a dramatic reduction in highly processed foods with refined carbohydrates, added sugar, excess sodium, unhealthy fats, and chemical additives. Yun ang kanilang pinalabas ng National Institute of Health sa Amerika, yung inverted pyramid. Hanapin nyo yan, i-google nyo yung ano, yung American dietary guidelines. Makikita nyo na nasa yung mga carbohydrates na mga refined nasa pinaka-lower. Then yung mga fruits and vegetables na doon sa pinaka-top. Katapat na mga
5: proteins.
4: Mga proteins. Ano?
5: And fats.
4: Oo, na organic. Hindi yung mga nakadilata. Ganun na rin ginawa nila. Sa Pilipinas, meron din tayo. Ito yung tinuturing nila na isa sa maganda pag-aralan nila na para sa Pilipino, yung pinggang Pinoy. At sa pinggang Pinoy, binalansi nila na yung isang pinggan ay merong pinaghati nila. Yung kalahati ay fruits and vegetables. Then, on top of that is tubig. Tapos yung kabilang side, hinati sa dalawa. Nandun yung carbohydrates, nandun yung healthy fats, at saka yung protein. Dun sa pinggang Pinoy. Pero, interesado ako, Doc Ron, dito sa plant-based diet. Kasi ito yung ano eh, proven na nagpapahaba ng buhay. Ano ba itong plant-based diet?
5: Well, the word itself tells about it, yung tinatawag natin na plant-based diet, obviously, is galing sa plants. So, mostly, ang kinakain is gulay, prutas, mga grains or butil, whole grains. Pag sinabi natin whole grains, hindi yung white rice.
4: Hindi white rice.
5: Pagka whole grains, brown rice yan. Kasi dati, yung ano...
4: may darak pa.
5: May darak pa. Kasi dati, bago ka makakasaing, mag-e-exercise ka muna, babayuhin pa yun.
4: Alam mo kami nga ni Missy, sabi ko sa kanya, gusto mo talagang pumayat ka? O pumayat tayo? At healthy tayo? Tanggalin na ano, bumili tayo ng ano, ng palay. Tapos bumili tayo ng losong. Bago tayo magsaing, magbabayo na.
5: Magbabayo.
4: Yun ang sikreto nung unang panahon. Kaya hindi sila, lagi sila may exercise.
5: Tapos dapat magaling ka mag-ano, tahip. Magtahip. Kailangan marunong kang magtahip noon. Tapos pipilian mo pa yun ng pase. Yung ano, yung mga hindi pa na ano.
4: Ang akin na nung unang panahon, di ba, ang laborious talaga, pero healthy naman sila.
5: Healthy.
4: Ay ngayon, ang tumataba yung baboy kasi yung darak. Kinikis-kis doon sa bigas, napupunta sa baboy.
5: Yeah, tapos lalagyan yung puting bigas, fortified. Gagawin ng fortified. Sana yung ano, yung sustansya nandun sa darak, tinanggal yung darak, tapos
4: Pero alam mo ngayon, ano, aware na rin yung mga ka-wellness natin. Kaya marami na rin ang bumibili ng mga unpolished rice.
5: Unpolished rice, yes.
4: Mga red rice. Kaya lang, mahal. Pero okay lang kasi yung isang cup mo nun, pag kumain ka nung ano, nung whole grains, busog ka na eh. Hindi ka makakain ng marami. Yes. I'm sure.
5: And of course, huwag isipin na mahal. Kasi kung gano'n ang isipin ninyo, kasi ang binili ninyo dun is yung kalidad ng pagkain ninyo.
4: Mas mahal ba ospital?
5: Kasi nag-iipong ka, nakamura ka nga, magbili ng mga ano, kain ng pagkain.
4: Sabi nila magka Santon Plus Gold, baka mahal. hindi ho, ang Santon Plus Gold, magkano lang naman. Mas mahal ma-ospital.
5: Kung pinapansin ninyo, doon sa kumpara ninyo doon sa mga nagbibisyo, nagsisigarilyo, yung isa sigarilyo 20 pesos, Santon Plus Gold 13 lang.
4: Kung bibili ka pa ng wholesale, baka maka-discount ka.
5: So, plant-based diet, balik tayo doon sa plant-based diet, gulay, prutas, whole grains, of course, unpolished rice yan, legumes. Ito yung misconception kalimitan do kasi iniisip na ang beans, lalo na pagka-munggo, ay nakaka-arthritis. Nakaka-rayuma, nakaka-arthritis.
4: Kaya ayaw tuloy kumain ng beans, kaya mayroon tayong patient sa Yes to Health. Sabi niya, alam mo Doc, 15 years na akong hindi kumakain ng beans. Kahit anong beans. Sabi ko, kahit munggo? Opo, 15 years. Kumusta yung rayuma mo? Andiyan pa rin, sabi niya. Sabi, alam mo, ba't hindi ka kumagaling? Hindi ka kumakain ng beans.
5: Yes. Kasi nandun yung essential amino acids dun sa mga beans to repair. Also, anti-inflammatory. Of course, fiber meron. Pagkain nga lang ng beans, araw-araw, nagre-reduce up to 75% ng colon cancer. Pagkain ng beans. Kaya kung titingnan natin, maling conception yun, na ang beans ay pinagmumula. Of course, may uric acid ang beans. Pero kapag ibaba ninyo whole night bago ninyo pakuluan pagka umaga natatanggal yung
4: saka iba rin yung iba rin yung uric acid niya na hindi katulad ng karne.
5: Yes, purines.
4: Ibig sabihin pag wala ka naman talagang dating uric acid level na mataas, kahit kumain ka araw-araw ng beans, wala
5: problema.
4: Actually, staple diet ng mga Europeans and Americans yan di ba?
5: Maalala ko dati, may kakilala ako doon kasi dati is gumagawa ng tokwa tapos araw-araw palaging beans. Sabi, mabuti ikaw Ronald, hindi ka nagkakarayuma. Sabi ko, sa ilang taong ko po, sir, hindi naman po kami nagkakarayuma dito sa pagkain namin. Kasi ako po talaga mahilig sa beans, kahit araw-araw beans. Wala naman, so far, wala pa naman. Wala pa namang rayuma. So kasali doon ang nuts and seeds. Ito po yung tinatawag ng concept ng vegetarian or plant-based diet, mga ka-wellness.
4: Ano ba ang difference ng vegetarian diet sa veganism? Para doon sa mga nalilito dyan.
5: Kasi meron kasing term na veganism. Ito kasi is philosophy.
4: Yung mga vegan.
5: Mga vegan. Ang totoong vegan is a philosophy in which is kung saan bawal ang lahat ng produkto, paggamit ng produkto, hindi lamang sa pagkain, kundi kasali yung gamit. Say for example, yung leather. Hindi pwede sila, hindi sila gumagamit ng leather kasi that is against animal cruelty. So, leather, also yung pagkain ng honey kasi nga namamatay yung mga bubuyog. And also bawal din pagsuot ng mga ng mga bag na leather. Basta anything na nanggaling sa animals. Also they are not drinking milk, of course using eggs. So yun yung tinatawag natin ng veganism.
4: Parang pati seaweeds nga may isang vegan na
5: pati seaweeds ayan
4: ako kasi may buhay. Parang anyway, sa susunod na lang.
5: So, kasi kung titinan na may buhay, lahat naman siguro may buhay. Pero with regards sa animals. Now, sa vegetarian naman, ang comparison sa vegetarian, ito naman meron tatlo naman klaseng vegetarian. Yung lacto-ovo-vegetarian. Lacto means milk, ovo means egg. So that means they eat vegetables using also milk and eggs. Merong namang lacto-vegetarian.
4: Pero wala silang karne.
5: Wala silang karne.
4: All kinds of meat.
5: All kinds of meat. Ano lang, ang ginagamit nila na from animal products is milk and eggs.
4: Yun lang.
5: Lacto-vegetarian naman is yung tinatawag na yung milk lang ang ginagamit. Ovo-vegetarians, yung egg ang ginagamit, pinadagdag nila sa pagkain. Meron ding ibang hindi ko na makonsider na vegetarian kasi tinatawag nilang pescatarian. Yung tinatawag na kapag pescatarian, kumakain ng marami, mostly is gulay, then, tapos kumakain din ng fish. Yung tawag nila pescatarian. Pero I do not consider that as part ng tinatawag natin na vegetarian diet.
4: Ayan, mamaya po sa ating pagbabalik ay pag-uusapan naman natin ang benepisyo ng plant-based diet at sasagutin natin ang inyong mga katanungan. At pag-uusapan din natin ang ibang mga produkto ng Yes to Health, kung anong benepisyo nito at bakit magandang gumagamit tayo ng Santon Plus Gold kung hindi po maayos sa tingin natin ang ating diet. Ano ba maitutulong ho nito? Pwede ho kayo mag-text sa ating hotline 0969-609-6545 at tutok lang po kayo dahil magbabalik pa ang ating programang
6: The Secret of Health.
7: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zalton Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zalton Plus Coffee Mix. Kape na, dabot pa.
8: Zalton Plus Coffee Mix.
9: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acid.

0: kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.

0: Okay, balik tayo mga katropa, mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan. Siyempre, ang ating pong programang ito hatid po sa inyo ng Santon Plus Gold. Pwede po kayo mag-text sa ating hotline na 0969-609-6545 at ilagay inyong pangalan. Kung hindi po maselan ang inyong katanungan, isama na rin kung saan po kayo nakikinig na lugar.
1: The secret of health
2: hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, katuwang natin para makaiwas sa, at maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Sa mga hindi po nakakaalam, ang Santon Plus Gold po ay isang herbal supplement na may pinagsama-samang extract. Standardized extract ko ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Ito po yung mga natural na mga sangkap, kaya siguradong walang harmful side effect. Kaya naman sa mga hindi po nakasubok na ating pong produkto, puntahan po ang ating mga partner distributors sa pinakamalapit po na lugar sa inyo. Available po yan sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug at maging sa Shopee. Hanapin lang ang Yes to Health 2011 na ating official store at sa mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa ating pong bansa. Kasi marami tayong mga branches nationwide na pwede nyo pong puntahan. And of course, Doc Ron, batiin natin yung ating mga taga-subaybay. Ayan, si Rihanna Diestro. Ayan, sabi niya dito, good morning mga sir, watching live from Katropa listeners, solid supporters, Kunalum Chapter, Himamaylan Area, Negros Occidental.
2: Mga Ilonggo ini.
0: Ilonggo.
2: Mga Ilonggo ini.
0: Santon Gold Coffee Mix ang gamit-gamit ko at Santon Gold Capsule. Ayan. Nababasa mo ba dyan? Si Sir Romeo Aguda. Good afternoon po, The Secret of Health. Uminom po ako ng Santon Gold Coffee kahit may maintenance po ako, high blood. Romeo Aguda, Barangay La Mesa Ridge, Calambas City, Laguna. Ayan sino pa?
2: Dominic Jan na Abagat Valdez, magandang tanghali po mga doctor. Salamat po at may natutunan ako ngayon at may susulat na naman ako.
0: Ayan, syempre kay Ronnie Pasugiron, Nati Garcia, Julius Latriz, Maricel Largo, at si Doc Aselio.
2: Aselio
0: Patalinhog.
2: Patalinhog.
0: Yan ho, sa Sambuanga na nakatutok ang ating mga ano dyan, mga bisita sa Yes to Health Sambuanga branch. Ayan. Ayan, pag-usapan naman natin dun sa mga nagtatanong, ano nga bang advantage kapag nag-shift tayo sa plant-based diet, Doc Ron?
2: Number one is bababa yung oxidation ng LDL. Bababa ang triglyceride, which means gaganda ang puso. So ito ay nakakatulong para makaiwas panganib sa puso. Pangalawa, ito ay nakakatulong na magkontrol ng ating timbang, also pagtaas ng blood sugar.
0: Karamihan sa mga naririnig ko nga na nag-shift sa plant-based diet.
2: Yes.
0: Yun ang una nila napansin.
2: Yeah.
0: Hindi sila nagda-diet. Just pinaltad lang nila. Tinanggan nila yung karne, tapos nag-plant-based diet sila. Pumapayat sila. Na kahit wala sila maraming effort.
2: So, kasi natutulungan din nun. Kapag kabalansi ang pagkain natin, natutulungan yung tinatawag natin hormonal function. Also, nakakabawas din, nakakaiwas din, nakakatulong sa pag-iwas ng pagkakaroon ng type 2 diabetes.
0: Yan, common yan.
2: Lalong-lalo na kapag mahilig kayo sa mga ultra-processed food and mga refined flour and refined sugars sa mga pagkain. Hindi lamang yan, ito ay nagpapalakas din ng ating immune system sapagkat ang mga plant-based diet ay mataas sa vitamins A, C, and E, minerals, and antioxidant, and also nakakabuti sa ating digestion, lalong-lalo na doon sa may mga problema ng chronic constipation. Kaya doon sa mga nahihirapang dumumi, switch kayo sa plant-based diets. Palitan ninyo yung white rice ng brown rice or di kaya anong klaseng anpa palace rice, brown rice or black rice is gaganda po ang inyong pagdami.
0: Ang dami ng mga daming alternative sources, di ba? Ngayon, ano naman ang disadvantage kapag lagi naman karne ang kinakain natin?
2: According sa

0: nila is mas mabilis lumalaki. Kaya makikita ninyo, 45 days na ang manok.
1: Bilis na, ano?
0: 45 days.
1: Eh, meron nga ngayon, 35 days na lang.
0: Kaya 35 days, isang kilo na. Ang samantalang dati, aabot ka ng isang buwan mahigit. Na ano, bago ka maka, ano, halos kalahating kilo. Pero ngayon, kapag ka tinurukan ng tinurukan, mas mabilis tumataba ang baboy, ang manok, at ang baka pagka maraming antibiotics.
1: Sa madali salita, hindi na, hindi man lahat, pero marami ang hindi organic yung
0: hindi organic
1: kasi ng pagpapalaki.
0: Yes, kasi yun ang mas mabilis para masupplyan yung demand. Ngayon nga meron na silang ginagawa na nagawa sila ng genetics ng ano ng manok na kung saan merong dalawang paa para masupplyan yung billions of tons or millions of tons araw-araw ng supply ng isang food chain kasi ang sineserve nila is puro drumsticks lang.
1: So yung manok ilan ang paa?
0: Dalawa. Nagiging ano na, nagiging apat.
1: Apat?
0: Apat na yung paa.
1: Yung paa?
0: Oo. Nagiging apat ang paa.
1: Parang para galibang planeta yun.
0: Para ma-producean na yung drumsticks. So, yun yung mga ano, yun yung mga tinatawag natin, benepisyo kapag ka nag-transition kayo sa vegetarian diet.
1: Oo. Sabi nga nila, kapag ikaw daw lagi nagkakarne, mas marami kang inflammation. Mas malapit daw yung kasakit na cancer, saka yung kidney problem,
0: yes.
1: Saka yung iba pang mga sakit gaya ng mataas na panganib sa pagkakaroon ng fatty liver and heart attack. Kasi nga ang plant-based source, ang animal sources, talaga may fats 'yan. Napakarami nilang fats and yung protein nila okay naman, complete protein. Ang problema pag break down yung protein from animal, maraming mga byproduct.
0: Lalo-lalo na yung purine, Doc.
1: Yan. Kaya hindi natin sinasabi na hintuan nyo yung karne. Pero ang sinasabi natin dito ay maging moderate. Hindi moderate. So, moderately.
0: Actually, sa yung ano yung napag-usapan natin kanina, Doc, about sa Blue Zone, 90 to 95% is plant-based. Very 5% lang. Kasi kung ano, ang whole vegetarian doon is yung sa ano, yung sa yung sa California. This is a group of ito ay compound ng Seventh-day Adventist.
1: Yan. Naalala ko, nalimutan ko ibalikan sa iyo yon. Anong difference nila? Kahit nandun sila sa syudad, alam mo naman, ang California talagang napaka...
0: Highly urbanized na yan. Highly urbanized na
1: pero,
0: city.
1: Pero ang dami doon, mga 90 to 100, naglalakad pa sila. Nagso-socialize pa sila. So, dahil sila ay full vegetarian.
0: Yeah, full vegetarian. At liban doon sa full vegetarian, also yung lifestyle ng ano ba, kung sa Pilipino kapwa. Yung pagtulong sa iba, yung sense of belonging, maraming factor, pero number one talaga na ano nakakaiba sa kanila doon sa ano sa paligid na yun is yung number one is yung pagkain.
1: Yes.
0: Yung pagkain.
1: Maraming mga healthy food sources na pwede silang makuha araw-araw.
0: Kaya yun ang talagang pinaka-unique doon sa ano, doon sa Lumalinda, California, doon sa ano sa tinatawag natin na mga blue zones area.
1: Kaya yun ang kagandahan kapag alam natin kung ano talaga yung lalo na dun sa mga taong bata pa lang nasa edad 40-50, ang dami ng sakit ano? Lagi ko nga sinasabi kung gusto nyong gumaling na mabilis pag tinanggal mo ang karne at mga byproduct ng meat especially mga dilata especially if you're suffering from hypertension and diabetes dun pa lang magkakaroon na ng changes
0: Yes.
1: Kasi yung katawan mo actually ang karne at ang karne ay wala siyang fiber. Yun ang problema sa meat.
0: Yeah.
1: Zero fiber.
0: Zero fiber talaga.
1: Which is pag everyday mo kinakain ang pagkaing walang fiber, hindi ito madaling ilabas sa katawan. Okay? Yung fiber kasi is something that can help mas mabilis makalabas sa katawan and also yung fiber, mahalaga yan sa pagwalis ng mga cholesterol sa ating pong intestine. Which is pag karne, as in solid, wala siyang...
0: Also yung digestion digestion length.
1: Yes,
0: so,
1: isa pa yun.
0: Digestion length. Mas mahaba ang digestion time ng ano ng karne, ng protein ng karne, kaysa doon sa plant-based proteins.
1: Ayan, may question dito, ang isa nating ka-wellness mula sa Cebu. Sabi niya dito, Dong Aljo, gusto ko mag-vegetarian,
0: kaso
1: hindi ko kaya. Dahil ako ay nakatira at ang

0: sa isang lugar na ang mga kasama ko ay hindi kumakain ng gulay.
1: Aha.
0: Ano po ba ang pwede kong gawin aside from kakain ng gulay?

0: important yan sa mga kulang sa gulay.
1: Yes.
0: Katulad din itong question ni Albert. Siguro taga-Kuyo ito. Sa isla po kami nakatira at mahal ang gulay, pero mas marami ang isda. Okay lang po ba yun na gumamit ng food supplement at kunti ang gulay at marami ang isda? Ano sa tingin mo?
1: Well, mas better yun kaysa sa walang food supplement.
0: Parang sa Kuyo, sabi mo, maraming isda.
1: Maraming isda. Doon talaga, halos mamigay ang isda. Pero kung ano, meron din talagang, kung mapapansin, nung napansin ko nung nanggaling ako doon sa area na yun, may mga lugar na pwede kang makapagtanim. Meron ding isla na mahirapan ka talaga magtanim. Kasi puro bato. Halos bato yung ano, yung isla.
0: Mahal ang gulay, ano?
1: Mahal ang gulay. Ako po, 180 yung patatas, ang carrots is ano, ang 180, ang sibuyas 120, ang bawang 120, nako po, mamumulubi ka talaga. Kaya ang recourse ko doon nung nandun ako, tanim talaga.
0: Tanim, sariling.
1: Pero doon sa ano, merong isla na mahirapan ka talaga magtanim, supplementation is mas okay na kaysa sa wala.
0: Oh, alam mo kung bakit magandang supplement ang Santon Plus Gold? Kasi meron siyang mangosteen. Moringa pa lang, panalo ka na. Kasi ang moringa is napakataas na kanyang nutritional value. Very dense.
1: Yes.
0: Kaya nga sabi ng isang scientist, kapag daw ikaw ay natrap sa isang lugar like isla, nang tumutubo lang doon ay niyog at saka malunggay, hindi ka mamamatay.
1: Buhay na.
0: Oo, kasi una yung malunggay may protein, may fats, meron siyang kompletong nutrients. O ay yung buko, yung niyog may tubig, meron siyang fats. Natural fats. At napaganda ng kanyang nutritional value. Yun. So sa Santon Plus Gold, punong-puno tayo ng yung density ng nutrition, napakataas. Ano? Meron pang panlaban sa mga tumataas ang sugar kasi meron siyang ampalay extra. Meron pa siyang spirulina. Actually, speaking of protein, sa plant-based, ang isa sa pinakang the best at complete is yung
1: spirulina.
0: Kasi sabi nga nila, nako, ang plant-based, yung mga beans, hindi complete ang protein yan. Totoo nga naman. Kasi yung meat, pag kumain ka ng karne, lahat ng amino acids doon sa karne. Pero pag kumain ka ng plant sources, halimbawa isang beans ang kinain mo, hindi yung complete. Kaya ang kanilang suggestion, huwag lang ikaw mag-rely sa isang source. Kumbaga mix source, kasi for example, sa munggo, walang ganitong klase ng amino acid. Doon sa isang klase ng beans, merong amino acid na ganun. So once you eat that combination, makukompleto mo yung mga amino acids na kailangan mo. Pero pag spirulina ang kinakain mo, sa spirulina, kompleto siya. Even yung B12, o na napakahirap, ano, nandun sa spirulina. Kumbaga, ito nga, kinakain ng mga astronaut pag pumupunta sa ibang, ano, sa space. Kaya napakaganda niya, no?
1: Meron kang tinatawag, Doc, na Ezekiel's bread. Kung saan tinest yun ng mga scientists na kompleto siya ng building blocks ng amino acids. Tingnan nyo lang niya sa Biblia, kalimutan ko yung verse. Yung Ezekiel's bread. Combination ng mga lentils, beans, and also wheat na pinakain kay Ezekiel.
0: Okay, hindi nangayayat si Ezekiel. Nakita ko rin yun at interesting, ano? Kaya sa mga ka-wellness po natin na nakikinig, tandaan po natin na nasa ating mga kamay ang paghaba ng ating buhay.
1: Yes.
0: Nasa ating pagpili ng pagkain, kung ano ating pipiliin, at syempre, maging wise din tayo. Pag alam natin kulang tayo sa sustansya dahil ang ating hilig ay tuyo, sinangag, itong, pag Santon Plus Gold po.
1: Yes.
0: Yung ating ultimate trio, Santon Plus Gold, Santon VitC, and yung
1: premium
0: ating
1: D3.
0: Premium D3 ay dinisenyo ho na makaalalay sa ating pangangailangan sa mga pangunahing sustansya at nutrisyon na kailangan natin para mabuhay araw-araw. So, wala na ho tayong oras. And baka, Doc Ron, meron ka pang ibang gustong sabihin sa ating po mga ka-wellness?
1: Well, maraming salamat po sa mga listeners natin and also dun sa mga nag-comment and also nakikinig sa atin and also nag-text sa kanilang health concerns. And I hope na natutunan ninyo ano ang pinaka-the best. No? Depende na yan sa inyo kung i-adapt ninyo yung ano, plant-based diet. Pero sa amin po dito is kaming tatlo is nasa plant-based diet po kami as much as possible. Yan po ay tinuturo namin sa inyo para naman ma-experience ninyo yung experience namin with regards sa health benefits ng paggamit ng plant-based diet.
0: Ayan. Okay, maraming salamat, Doc Ron. At ang mapalad na mareregaluhan ating healthy katropa giveaway ay walang iba kundi si Ma'am Rayana Diestro.

0: Mm-hmm. Yan, congratulations po sa inyo, Ma'am Rihanna Diestro. Wala yung aking sound effect dito na palapak. Ayan, so maraming salamat mga ka-wellness, mga katropa, sa inyong pakikinig, sa ating palatuntunan. See you again sa Sunday. Uh-huh. Ang oras naman ng ating pong programa ay alas 11 ng umaga o ng tanghali hanggang alas 12 ng tanghali. Mm-hmm. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Doc Algie po ito sa pangalan ng ating CEO, Dr. Remedy Tooy, at siyempre ni partner, Doc Misael Hines. Kami po ang inyong abantay kalusugan, nagsasabing sumainyo ang mabuting kalusugan at muling babalik. Sana ay abangan nyo po muli ang programang
1: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla.

na naman ako. Kasama niyo na naman. Hindi kayo nagsisisi. Sisi ako may isip. Hello pa! Ayan. Ilang ayan na bang ano? Ilang ayan na ba sinabi mo? Napapasabi na lang talaga ako ng mga kaya ayan ang ayan. Hello sa inyo, Adia. Uy.

0: Buntag. So, wala pa ka mata. Ano ko pa mo ng mata? Okay na ba? Ang all are like, is everyone okay? Is everyone like having a great time? Pauhantay dito. Hanggang may buhay, parating OA. Ihag unsa may buhaton? Hello sa inyo ha. Wa tay buhaton mamina ra sa tagradyo. Mga wala pa yagi buhat din ha kay nagbreak time. Well, I'll just be with me. Just stay with me. Samahan niyo ako hanggang alas 3 ng hapon. At samahan natin pasayahin ang buong sambayan ng Kabisayan. Wala kayong sinabi. Anyway, so what do you expect today? It's another day. It's another X-rated. Another story. Ano yung problema na po? Always. Diba? Imagine we're here para sulbaro ng mga problema sa mga gipadadi ni. Nga naman gid mo po? Nga naman gid nga pwedeng, pwede man gid nga dilita magproblema sa mga butang-butang. O nga naman inyong magproblema ako as always. Diba? Sige lang, ano naman ginaginabuhi? We always have options, but probably not everyone has their own options. I mean, not everyone... Kapuyo, manig-English. Basta mga pagsigay. Diba? Nga naman sa bitog na aming mga problema po. Uy, pirmi man mong musulod sa mga sitwasyon nga maka... Mahimo mong magka-problema. Well, DJ RC, it's pretty normal. We're human beings. We tend to decide things and unfortunately, some of us, na yung mga decision nga, it cost mental health and somehow it cost everyone's concern. Importante diha di mawa ang palang. Dili ko ganahan maminaw ni mo basta walay ana-ana. Ha? Wala di manawag basta walay ana-ana. Kapuya ba? Ano, oy? Hindi mo ganahan. Hello, Kim. Hello, siya. Hello, everyone sa TikTok. This is me back again. For how many months na I was gone? Wala ka nawala, Dick. Grabe ka busy sa babae. I was really busy. Ano dyan na basta mga career woman. Oh! Hello sa inyo, ha? Asa man ka mo ato, DJ? Somewhere down the road. I miss you na. Saliliyan na nga itong comment section kayo. Muna po ni Hinong Day nga mangluod na sadi sila sa ako. Na muna mabash na sa taan ni. Okay, lagi daw ko may nagar. Congrats sa movie. Ay, thank you po. Thank you. This is me officially as a producer and as a director, as a writer at the same time. Sabi na pa yung, ano yan? Cardo Dali. G. Vivanix, watching from HK. Randy Arteaga Santisas. Minaw na ta Christian Amodia. Ay, hello po si inyo, Adi. Grabe naman yung si Kagawad Puan. Uy, Christian Amodia. O si Pupot Pai Can Reserva. Naka-anniversary follower pa talaga sila, oh. Fabiano Pugoy, hello po. Charat kong Angel Tata, Matahom, kinakusgang trabahante. Walay pinakaluya din ha, kusgan regured. Ako di ko maadikay. Muna yung atangan, I'll be announcing soon sa kumuan to. But one thing for sure, just enjoy with me up until anytime, until when. Karo kayo, magtaod-taod yung kunawa sa TikTok. But it's fine. It's fine. May happy DJ Reyna. May happy Thursday night. May happy Thursday night. Charlene. Sa inyo ha. May hapon. Ay, kakahangak ba? Pwede si ka ma-date sa concert ni Joseph Gara. Wow! Asan yung concert ni Joseph Gara? Ayan! Kung naman concert ni Joseph Gara, diba? Update chat-chat dito, may inko. But unfortunately. Hello po kay Kuay. Jordan, hello po sa inyo ha. Naa may part 2. Nalagay rin part 2 pero... Buhol na mag-release. Diyan ang mabay. Uy. May hapon po di Doc JJ o DJ Guapa Chinita. I miss you. Wow! Grabe ko rin ako mga listener ay kami nga. One man sala na ako. Uy. Sa imo mang hapon po. I miss you. Busy gid ko karon. Kawat lang ko chat nimo. Permi ko mamino sa radyo. Diri sa may bakayan. Always exciting.
1: Exciting.
0: Thank you naman. Usapang ano tayo today, DJ. Uli yung atangayin. Miss M, hello po. Hi, pretty DJ writer. Ano namang lahat na lang ginampanan ko na. Hindi lang writer, hindi lang director, hindi lang producer, nag-artista din at the same time, radio DJ din. Oh, pare, huwag sabihin ng iba dyan, ay, wala ka namang trabaho. Gusto ko kasing malaman yun na may trabaho ako, kung ano man yung nakikita ko, pinaghirapan ko yan. Minsan wala nang tulugan. Sobrang effort. Bitaw, ilisod kaya dyan ay ilisod kaya nga ka na ganing wala ka imong source of income and you're like relying to anyone. It's lami nga na ilalaki nga masuporta sa imong kinabuhi sa mga financial o luho. Pero lami mo ganing mga lucky good uy, ang ending na to ani basi pwede rata ko ay I would never be in that position again. Bahala ko no di managa DJ Reyna Chinita. Basta kita lang si Pupot Pai kan reserva ni mo. Okay na daw ang iyang adlaw. Ay! Ano ba? Bilis ako niya. Shoutout na nag-hapon sa XFM Tago. Hello po si inyo ha. May hapon din ha. XFM Davao, XFM Mati, Jensine, Bukidnon, Zamboanga. Hello po si inyo ha din ha. Ug sa maabda sa pagsibya sa to ang programa. Napinya din sa may Davao del Norte, Davao de Oro. Okay, ito yung maabda na ito pagsaba-saba sa kahapon. Inani, basta hapon ganito, ikan ka na ni Udto. Lamay chuka ikatulog ay. Pero namay uban di nga dili pwede matulog kay ga-duty man. Well, I guess, pwede naman mong ubanan ko, uwi. Oh, hangtod alas stress, bitaw ko. Hindi ko katulog ba kung asya man mo karon? Depa. Hi, Miss Beautiful. Ayun, para bang Indiano. Oh, kayo mga single din ha. Oh, reply na ng mga Indiano diha sa inyo ang mga kuwain. Sa may giyon sa di mo, Ana, nga giyon na naman mo hi, Miss Beautiful. Sa do, i-block sa dayo ninyo. May kalaki ninyo, oy. Basig mo na pa-advise ko, DJ. Kana, Neil, tubagan na si mong kaugalingon, Neil. Sure ko na na kay buot. Shout out, Dom Jasper Lopez ng Dap. Shout out sa mong Jasper. Pangutan ng Nisha ng kanina ta. Bagay niya si Neil. Popotay ka na kung mga higala nga kagawa. Dili lang diya sa may Buhol. Napo ko yung mga kahigalaan niya kagawa diya all the way sa Lapu-Lapu City. Kada ganun kong kagawad mo na ng amigo kong kagawa. Akoon ba na ako? Ano siya? Ihadong uyab 2 months pa lang daw sila. Niya, nanon ng bundis daw 3 months. Depende na gina ni mo, Neil. Bangka kay Kuan. Kung ano gag may mga problema, ako pa problemahon. Shoutout from Cebu, gikan kay code number 7. Hello sa inyo, Hadel. Siyempre, taga Cebu, manta ato na ana siya daw. Ako ang last touch. Muna, sige pa. Like, magugugay mo mga carnies. Wala ka na, Neil. Importante, Neil, ka nang... Importante, buhi pa ka. Parang ganyan. So, hala kay V. Cortez Velasquez. Hello po. Siya sa aking life. Guys, ako friend siya. Gipaangkan. Ako gipaangkon. Parehas mo dahi. Pagpakong mo. Mura niyo siya. Siya gipaangkan. Ikaw gipaangkon. May pagpakong. Pero naami sa hospital, Roy. Nagapaprenatal pa mi sa akong kanding. Ano sila sa hospital? Roy, kinakapaprenatal. Nakayat. Ay. Manapin mo chat, manapin mo yung kanig yung baba ni Chinita doon, hindi kapugnan. Manapin mo comment-comment. Siya may masakwa, ah. Ako na good ni. Mayang hapon, oh, ano sila, DJ, o sa buhaton pag ang imong amiga, mga yu, ay, kasi buhaton pag imong amiga, manghuwam ni mo o kwarta. Kaya karo, dili na siya mo reply. Ah, friendship over, day. Ay, usually friendship over na. Oo. Na, actually, inana, day, circumstances. Mga na naka-realize po ko nung kung ako mangutang ko sa kong amiga. Ako na nga, pwede na gid mo, dili mo makabaya dayon, basta reply lang, gid mo. Ayun niya ibutang sa archive, o. Kasi naka-relate diha, nagpautang ilang amiga niya, wala na sila reply. Girestrict ba mo din ha? Asaman mo gibutang ka. Ay! Ano mo kung wala ka niya na, wala ka na fancy. Uya sa hello DJ, Gilbert. Oo, DJ RC, gikan kay Gilbert Estelle, watching from San Francisco, Gusan del Sur. Salamat po sa Giholngan, sa Kanlaon, sa Pagadian. Asa pa matamaabtan na yung pagsibya na to, oy. Diya po sa may San Francisco, Gusan del Sur, may pagpaminaw sa inyo ha din na. Madunggan ko, Tibuok, Visayas, Mindanao. Sa mga nakalaing-laing dapit din ha. Mayang hapon sa inyo ha. Pakusgin yung mga radyo kay taod-taod. Ito nang sugda na nga tong X-rated drama. Hello DJ, nag-ula na po da, di tak makalimot sa tulum na nun dapat permig magpa-o! Ay! Ay! Ano, mag-ulat pa mamag-ulan para magpa-o, magpal-pal.
2: It's 2 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: Dapat babae kay kong tingog basta sa kanlaoy na. Nagtuura ba din sila nga ka ng babae ko. Tunood nga babae. Actually, inuod yung kong babae. Ayun sa hello DJ, I'm watching your stream. Watching your stream from USA. Una, USA, United's Quarter Area. Hi DJ, Rampanabo, Davao City, Davao del Norte. Panabo City, Davao del Norte. Hello po sa inyo sa Davao North. Paminaw, maabot po lang akong pag-sibya di at pinagi sa radyo sa may on-air ta sa Tagum City. Alam siya inyo ha din ha, may pagpaminaw. Grabe no, sa una, nangandir ako nga madunggan ko sa radyo. Nga, anak ko nga, may tag madunggan ko sa radyo, karon kay madunggan ako, dili lang sa Cebu. Madunggan na po ko sa laing dapit sa Mindanao, laing dapit diri sa Visayas. Thank you, Lord, sa mga experience and opportunities. Kanuna kita mapasalamatun. Kaya the more grateful the person is, the more he blessed. DJ, muduwa kag ML Noah. May kuy, may yung kapamuduwa o ka nang, sige na, ka na ganing. Mga games sa phone. I don't have any games on my phone. Fun facts ako, wala ko'y game sa phone kaya wala ko'y pasensya. Kung magpasensya, it's either makapamusli ko. Kaya kay pasensya dyan, hindi ko makaya. Mag-games, hindi ko nakaranas. Hindi ko ganha mapildi. Ayos na nga mo si Ligi. Uy, sensitive na nga topic today. Beta, sorry, son. I swear not to say anything about it. Shout out sa PNP class, Pinagsanib 16-01 of Caraga Region. Happy 10th anniversary, gikan kay Burr 1993. Hello po, good afternoon, DJ from San Miguel, Bulacan. Shout out ko sa Tolentino family o sa Biasano family. Hello po, shout out sa Itaw from Davao City. Okay, hello po sa inyo din sa Davao City. May pagpaminaw. Anayon lang sa pagpaminaw. Wala sa may choice. Alright, loading pa kaayo. Kadali lang. DJ, single pa ko DJ. Namasin ra ko DJ kung pwede ba ko mo backing o parking sa tibuok ni mong kasing-kasing. Nobody has the audacity to tell that on air. Pero isog ra ka sa park nga mo banking ka. Backing sa akong kasing-kasing. Unsa may ang akong ikahatag nimo nga wala sa imuha karon. Unsa pod ang imong ikahatag nako nga wala sa ako akaron. Kay kung mayon ka og imuhang tabadidoy na asag ko ako lang gipatanggal. Oo, so which one? Usa man dito. Tiil lang ko ha. I'm open for it. So tiil lang ko. Chachatra ko. Ano yung tindi ka din na, darling? Hindi ka makabawas at busa tinuod na kung pagkatao. Ay, tumo ta din niya. So, DJ, sugda na nag-uro na to ang kuay, no? It's raining in... DJ RC, it's raining Cebu. Ay, raining ba ang Cebu? Gaulan ba, Doc JJ? Ulan siya ko kabante, kaya pag-awas ko ganyan, arang kainit man. Wala ay! Ano, diri si Eline itong wano, limuran itong ninong. Ulan daw ang Cebu. I guess, dili ang Cebu City. Kaya mo rin yung Cebu City, init pa sa ako ah. Mas init pa na ako. Gabi ka, hindi ka nagawa. Hindi ka nagawa sa kapalit mga ganit. Oo ka ng ay. Sa may 11-7. Ay, nako. Sige na, basig diaron sila sa mga probinsya nga bahin. Grace, hello po. Cagayan de Oro City, Joseph. Init kayo ang nag-practice sa mga tao. Yes, may nang maanad ta. Maanad tang ma-imperno. It's either ma-rainbow ra kakutob o ma-imperno. Swerte ka rainbow ka. Pero sa ako ang batasan, hindi ko sure. Pinansi ko mo, uncle. Bakit nga ngayon ako, ayun ka, ma-rainbow ka. Ganun, gakita man ta din niya. Tama rin ko ng istorya or joke rin niya. Tama rin ko ng joke nga ka ng nasyak ko nga nagkita misa kung silingan nga pala simba. Lata mo mo nagkita sa impirna. So, ganun nakabaw man ka, ana? Ako gagitsikahan na nga kung iyaan nga buhi pa. Ibalik siya ko sa pagkakuan. Ibalik daw siya sa yuta para i-chika. Bet na kung ang kilay. Ay, dapat lagi i-bet kay bahalag wala na na-porma o gulili ko kabalo mangilay ako. Tinuod lang, if there is one thing I'm not good at, ang mangilay. Chuy, talent ay. Hi, babe. Huwag ka nang magalit. Hindi kita iiwan. Kahit iwan niyo ako lahat, wala akong pake. Huwag ka nang mag-ano dyan, Blue Sunset. Oo. Paka-cringe mo. Hindi ako iiwan. Para bang? Saan ka ba pupunta? Aalis ka ba? Rain and shine daw. Oh, nakalusot siya gamay. Rain and shine na daw, Doc JJ. Ganihan na daw to na nagbuhay. Sige, huwag tayo mahimuan yun. Rain and shine man di ay. Anyway, oo. Oo, mahal kitang tunay, babe. Okay na na, oy. Maayo ra ka po. Jud na basta na anay hapit na gid man ko kaon lagi. Ato sa pasaw before ta mo biya bisa kuan kay para proceed sa ato ang mga advertisement din ha. Naghuwat sila ganiha. Inuulan kita ng pagmamahal DJ pero sa iba ka lang pumapasino. Wa man kay ko gipasilungan. Naka lagi bug tabi. Ay lagi mo panabi ba nga kay nang murag na ako ika nang uyab kay mo na hinungdan nga DJ ko kauyab kay nagtuo sila na adyo koy uyab na koy bana. Kapoy kay mo ay kapoy ba yan ko ay. Kira mo panabi din nga ma ikaw walay uyab. Ay, guwapa kay sa babae ay. Ana siya, cover daw akong mouth. Dili pwede ko ay, dili siya pwede ipa-cover akong mouth. Kaya nga naman, di ko swilduan sa kumpanya kung asa ko nagtrabaho. Oo, kag-mahire ko din, hindi ko magkita. Hindi ka pwede magbuot-buot kung magkita ba kung magkita. Nang kayo mo reklamo din yung asaba daw kayo. Kung saan pa nag-expect nyo sa DJ? Magyaw-yaw! Ay, tanong nyo sa ko ang management, mag-hire o ka ng hilumon? Utok ba? Ha, magpa-iladge mong di mo magagawa sa inyong brain cells, pinakalas nga brain cells. Ayong hapon, DJ Reyna, shoutout ko sa akong asawa nga si Chermeline Babor. Yaha, di ay ning bana. Ha? Ano ba, una yan, nag-shoutout. Bakit po laging galit ang mga babae pag hindi nabibigay ang gusto? Ikaw ba naman dili ihatag ang dili gusto? Di ka ba naman ang dili ihatag ang gusto ni mo? Kisa may ganahan. Kasi ba sa ka-Bermin? Basic knowledge. Kamu no, nga naman po di mga laki, nga nung masabi ka sabot o basic knowledge. Thank you, Beb, single. Uy, cheers to us. Basta, balag single, basta na alam mo yung gamay nga ko. Ito na dito nyo. Wala ginitibahan ini nyo, ha? DJ Rain. na live ni nag sami tuon ni mo ani kuan Marlox. So nagagana imong utok Marlox. Inanat na gyud kagamay ng utok ni Lisod na mo identify. Nao sa naman ako mga listener o kanang mga viewers na ako, oy nagka-slow naman mo. So, hambog na bagay ko ng mga bright at tanan din niya ang inyong mga comment pang kung ano. Ang bright. Mga click inyo ang mga nag-ulan na diri sa may kasambagayan, Cebu City DJ, nagbaha na. Nagbaha daw guwapa, nagbaha po daw kung ano. Nagbaha pa daw, naglunop pa dyan. Nagbaha o guwapa, naglunop o batig na. Grabe po, kahinawa yun. No? Ba si guwapo gyud ni siya. Okay, mga self-proclaimed people. Sama na ko, self-proclaimed man sa ko. Guwapo ako, bahala na uban oi. Ugot pa kag inong guwapa nga never magina mahitabo. Ayan, lasan ako nga ibasahon ng greetings sa niya. Mabalik din ta sa ito mga pahinom-nom taod-taod. And then, X-rated drama mga katropa nga inyong giatangay. Diliisan ako. Asa man ito nga Superman? Para dayo. This is it. DJ, nagkagawa pa lagi kag maayo karon basta na ako'y kwarta. Retso na lang tika. Kagawa, asa? Ano man di ay? Ayan, it's 2:08 in the afternoon mga katropa. Itong oras, ito sa inyo sa mga produkto sa Guest to Health. Naguna di ang itong Santon Plus Coffee Mix. Balik na taod-taod. Ito nang sudan na itong X-rated drama. Ayun, listen yung mga radyo pabilin sa pagpaminaw mga katropa.
3: Santon Plus Gold, mas pinalagas, mas pinatibay.
4: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
5: Santon Plus Coffee.

Salt and Pulse Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Salt and Pulse Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salt and Pulse Coffee Mix.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Utnat Plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Jaime Osakari, retired ng sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o fusil. Karon kay gulang na,

0: supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: XFM.
2: XFM.
4: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 2:12 in the afternoon. Oras sa to sa inyo ng Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Katropa, pagkusgi ng mga radyo, kaya niya na ang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Tamhubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawa. Nga sobra ka dukiro. Putlon ko ni anumat sa tagbayang tarani.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: ako. Basta ko sa tanan.
1: X-rated.

0: Hapon ka ninyong tanan. Ania na po ang laing sugilanon. Sa kinapuhi. Inubanan sa kalipay. Kagool o kasakit. O di mawa ang hisgutanang. Kalami. Hinaot ko nga na ang kamo. Kapis kay sa maing panglawas. O ginaot ko nga, samtang namina mo sa programang X-Rated. Andam ka mo nga, maminaw sa mga suliran. Kundi inang inahanglan sa inyong mga tamba. Inyong giya, suhistyon. Luyo sa inyong shible. Nga paghusga.
1: I expected.
0: Expected ang judgment. Mayong adlaw kini yung tanay. Labi na sa mga suking tigpaminaw. Si programang X-Rated din sa XFM. Labi na sa laing dapit sa Mindanao, sa XFM Davao, XFM Tagum, XFM Jensen, XFM Mati, XFM Jensen o XFM Bukidnon. Mayong hapon kini yung tanay. O sa maabdan ining pagsibya ni ining sugilanon o ni ining programa. Kini atong tagaan sa pagtagad karon itago nato sa pangalang Jessa. Day Jessa. 21 anyos, taga Bohol. Di ka ni silingan ni Christian Amudja. Mahitungod kini sa iyahang pamilya. Anaay ilang sitwasyon karon nga sama sa uban, ilasang nasinati. Mga problemang pamilya, nga usahay lami i-desisyon nga mabuwag nila apay na ang kinabuhi di gini mamasayra. Nahadlo ka nga muhatag o gisisyon aron sa imong peace of mind. Ay, usapang pariente. Pero mas maayog inyong paminaw ng akong sugilanon, mo nang ania, ato ng sugdan, ang akong giulunghan nga suwat tampo ang akong pariente.

0: tinuod nga mahal ko ni mo, Alvin.
1: Ngano, Gisa? Kusa man, nagduda pa yung day ka sa kong pagkataon? Ha? Kapila naman na ako na pamatod ini mo na mahal ko ikaw.
0: Usahay, makalimog manggug ka. Usahay akong ma-feel ang imong gugma. Usahay sabdili.
1: Imo ra nang huna-huna. Dali, dali, dali, dali. Dakus ko, be.
0: Mukalit mo na na siya pang dakus, uy.
1: Kawa, mukalit lagi kang kalam, eh.
0: Alvin.
1: Yes, ma'am, na timan-inig. Timan-inig maayo. Mahal kayo, takay.

0: lukan.
1: Di ka lukan unsa?
0: Wa na ko tungahi sa akong binuan nga sakit.
1: Unsa?
0: Unsa na itong baton ini? Mapatsyan dyan ko nila ni mama o papa kung mahibaw sila nga. Mabaw sila ini akong ginagatan karun.
1: Aw, makikatubang ko sa iyong pamilya. Sa mong kinikanan. Andam kong manubag sa netabo na ito karun.
2: Pagod ko. May kondad ka og maayo, Jaysa. May resulta na ginang isigin mo glaglaag. Mauna na!
3: Dadaan ka ng amahan sa imong kasabak din sa mga tubangan. Ginahanan nga magkasulti, Mili.
1: Ayaw na mo kamalaka, Noy, nang kay andam ko mga mahan sa kasabak ni Jaysa. Pero di lang una ako magpakasal niya karon. Tungod kay kinahanglan pa man gud nga antuon akong ginikana sa Cebu. Taga Cebu magud ko. Og gipanhilan ko dinhi og dinhi lagi ko pagpuyo sa akong tiya. Kay dinamon ko'y

0: Asal sa si Papa sa una. Pero ang apelido gud sa kong Papa kay Libre. Alvin Libre gud ko.
1: Oy, Libre? Mao nang akong apelido pagkadaga. Sawa pa ko magminyon nga akong bana. Aw kun mauna, may posibilidad di ay nga paryente mo og sa akong anak. Daghan kong paryente sa Cebu. Oy, Ginoo ko. Kada kong binuang ng inyong relasyon. Nga nung nahitabo man ni ha? Di ni angay nga mahitabo. Dili! Nga nung magyuni mo susiya ang bakataw atong Alvin ha? Nga nung diretsyo ka lang og pakigrelasyon niya?
2: Ma, wa ko makaibaw nga Libre ba de ang apelido sa iyang papa? O wa ko makaibaw nga ang iyang gida sa iyang mama ba de ay? O siya sab, wa sab siya makaibaw nga ang akong middle name, Libre ba de ay? Wa masab siya mangutana.
1: Buwagi itong tawa na!
2: Unsa? Apan, nganong ako mang buwagan ma?
1: Dako kay ning baliw ang nitabo karon. Nakadungog ka? Dakong baliw! Mau nga buwagi siya!

0: galibog ko, o galibog og ayo ni Otto ko DJ. Sa man akong buhaton tungod kay gusto magid sa akong ginikanan nga buwagan si Alvin. Apay nagmangahi gyud ko tungod kay mabdos ko sa among anak. Anang higayo na. O gunya DJ, kahilakod ko para ni mo dai. O gunya DJ, mao kini ang nahitabo. O mao kini ang akong sumpay sa akong sukilano.
1: Supakon ka din ni mga among gusto o sa imong aman, ha? Jessa? Ha? Di ba giingnan tamang ka na mo nga buwagi ka tong si Alvin?
2: Ma, mahal ko si Alvin. Mag-unsa naman ang niog sa umaabot namang anak ko. Buwagan ko siya.
3: Jessa, mentras sa'yo pa, putla ka ng binuwanga.
2: Apan pa, nganong maingom ang kaana nga dili pa mangyut ka sigurado nga parinti ni si Alvin. Nagkatukma lang nga parihas ang apelido sa iyang papa ug ang akong middle name. Pero wa niya gida ang apelido sa iyang papa. Ug ikaduha, dili pa kumpirmado nga pariente gyud mi.
3: Ibutang ta nga dili mo pariente. Pero lain ko kay paminawon nga parihas ang iyong apelido ug sa iyang amahan o sa apelido sa pagkadaga sa iyong mama. Mong, pagbuwag mo.
2: Aban unsa o nalaning akong gisabak, ha, pa?

0: magbuwag. Dili ta magbuwag. Mahal na kun sa naitabo.
1: Yes, ha.
0: Mahal man ka kay kun nimo Alvin.
1: Yes. Mahal kayo ta ka.
0: Pues, mauni ang higayon nga atong lig-uno na nga atong gugma sa usag-usa. Di ta magpadapi sa kunsa pa ka nang mahitabo sa unahan. Basta atong baruga na nga atong gugma.

0: kay kag-Ogi sa ha? Sige lang niya gihapon ka og pakikita tong Alvin.
1: Ma, mahal ko si Alvin. Ikinhalan ako siya sa akong anak.
2: Pag-ihilom, Gisa! Hoy! Sugod ka rin! Di ka na makagawas inyong baya!
1: Unsa?
2: Anhi ka din eh! Kung dili ka makalaglaag, ang di na mo magkita itong Alvin!
1: Tunggu ka, Adlonga. Huwag ko kagawas din sa amok.

kita ni Alvin. Di na kinibahin mo. Kinahanglan magagawas ko rin sa amo. Kinahanglan nga magkakita mi si Alvin. Dili makatarunganon kiningibuhat nila ni Papa nako. Oh, mugawas ko din eh. Magita ko paagi nga makagawas ko din eh.

0: okay ko ni mo.
1: Ay, mama, sab ko, Alvin. Alvin, di na ko mabalik sa amo.
0: Unsa?
1: Gikapoy na ko nila ni mama at papa. Maungdan ako bisan asa. Di na ko mapauli sa amo.
0: Yes. Ano nyo, tada niya? Gamay na niya kwarto ang atong giabangan. Distansya ta gamay sa imong magilikanan. Plano yun ako nga manglarga ta sa Cebu. Pero unya na, mangitao na ko kwarta. Okay? Para atong pamilite. Yaw siya man. Makuyong ka na ko sa Cebu.
1: Oh,

0: kusog yun na imong desisyon.
1: Ori,
0: wala ko'y mahimo ani. Imo maning desisyon.
1: Basta ba yaayaw kaya pagsaba nila ni Mama Papa? Kung asa ko?
0: Oh, Jessa.
1: Nadugay ka si Alvin? Hain naman siya. Naglain na yun ng akong lawas. Huwag ko makasabot sa akong kipati. Mubangon ko. Ato ko sa gawas magpaabot ni Alvin. Tugo! May nagay na

atong gidala sa ospital. Sa among mga silingan. Og dako lang ako pasalamat nga wala makuha nga akong gisabak. Naibawaan sa ako mga ginikanan ng nahitabo. Dali ko nilang giadto o gikuha ko nila. Puasa minamuyo ni Alvin. Si Alvin, wala na himo kay gibahara man ni Papa. Pagawas na ako sa ospital, gidala ko og balik nila Mama o Papa sa amo o gibantayan og maayo. Nadili na gid ko makaduol. Dili na makaduol si Alvin. Daghag pangutana nga nasa kong huna-huna karon DJ. Wala nagdala si Alvin sa apelido sa iyang amahan. Sa iyang mama nga iyang gidala. Ang apelido sa iyang papa o nga akong middle name parehas. Posible bang pariente mi, DJ RC? Di pa man noon confirm nga pariente mi pero gibuwag na mi sa among ginikanan. Dako na ba di ay kining bali? Wala lang makahibaw sila si mama o papa nga hilo mga amo ang panagkita ni Alvin. O nagplano mi nga kung makakwarta mi, manglayas mi sa among dapit. Maayo ba kani among plano? O pinuod pa ng lit nga parinti mi, kung sa'yo may tabo sa among anak. Ning akong pagsuwat karon ining suwat sugilanon niya akong gipada. Unom na kabuwan ang akong gisabak. Unsay akong buhaton. Palihog tambagi o tabangi ko ninyo. Inyong suwat magtatampo.

0: was our X-rated drama. Isundan na ng kanta nga requested niya, Bulag na Pag-ibig. Ano ba yon? Bulag ba yun? Kita nyo naman. Anyway, mudawat ko og tulo ka caller. So, unhan na yung lagkin sa'yo makauna. So, tawag dahil yun. Hello po sa inyo, John. Maayong hapon. Kinsa ni Ditso Dain Tambag?
1: Si Marvin ni all the way from Davao.
0: Ayan. Go, Marvin!
1: Yes, hello, DJRC.
0: Mm-hmm.
1: Para sa kwa ni DJRC, no? Apelido naman ang DJRC. Pero ang nakuha mo kung dato sa nalapit, kasi siyempre, hindi man libre ang dahil niya. Hindi alam niya ang apelido sa pagkadalaga sa iyong mga kapulang kapatid niya. Pero ang kwan, hindi mas ito na. Pwede naman sa DJRC?
0: Di pa kumutubag.
1: Okay, siguro, pinutan na natin ang namagaiban niya nga managaga, igaga, gigayo, pagkasin na gani, nag-ipon ng gani, pero kung pinungod mo ito nga nahigugma mong katusikyan ko yan, kung parati, wala lang ito sila, kung makakigong sila, kaya sa magkuhaan mo sa siyang ginikanan, tapos ito yung ginikanan.
0: Mm-hmm.
1: Noon, good. Huwag mapakuhaan ko siya, mapatugtaan ko. Kung pinuod, naging maparinti sila.
0: Mm-hmm.
1: Alam siguro sa kuhaan. Alam,
0: pero ikaw, para ikaw, kung imo ang anak, makapabuntis o kadugo ninyo, okay ra?
1: Dili, bud.
0: Dili. Nga nung itambagan mo ni mong okay ra sa ilaha? Ni ani mo.
1: Yes, kinahanglan siya ng confirmation kaya ba siya iyan mama bagi ikualan ko siya ng mga niya sila katil dito.
0: Hmm.
1: Para no. Nabulag yan sila kay...
0: Namay, dili pa rin tinya diri na si Riniel o. Oh. Diba Riniel? Hi, say hi Riniel. Na si Riniel di
2: Hi!
0: Si
2: Cheka.
0: Iyan na, istoryahan ta ka o niya. Padapilin sa niya. Thank you kay Marvin. Tama po bitaw. Samtang wala pa na-confirm, nga nung pungan pa man. Pero kung, usaman, dapat i-confirm sa gurudaan, ana, no?
1: Oo, kung tinuod, bagay mo pa rin, tinig.
0: Bitaw.
1: Gamagamara po siyang mama, bago pa rin.
0: Matakabaw. Bitaw. Sige. Dai, paminaw, dai ko, Angie, sa basi gamagamara rin sa iyong mama.
3: Dai, paminaw.
1: Sa'yo? Sa'yo? Sa'yo? Pwede mo shoutout?
0: Oo, oh, kayo. Pwede kayo. Go, shoutout.
1: Shoutout na lang doon kay Kimberly.
0: Mm-hmm.
1: Kay Miss Ginay.
0: Mm-hmm.
1: Di GRC.
0: Ayan. Thank you so much, Marvin, all the way from Davao City. Katropa mo.
4: Exciting.
0: Ay, pag-uwa na ko giyon ang microphone na nito kayo. Anyways, another caller. Nati caller Doc JJ. Okay, wala pa. Ikaw, unsa man? Ang atong letter sender karon di. Oo, kay Kuarno. Igagaw sila, himbalan lang sa him silag apelyido. Nya nabuntisa naman siya.
5: Muna may usoron. Muna may usoron igagaway.
0: Ano? Gaw.
5: Gaw ana. Keep, di ba? Kung una ta magkawin, mag-uanam siya. Unsa man siya tawag ganay na itong duha?
0: Oh.
5: O gaw na lang. Gaw!
0: Gaw, ano di masampan?
5: Gaw, kung bata gaw, gigutom na gaw.
0: Hello, sa itong corner sa Bigas Linya. Hello, may hapon. Kinsa ni, taga-asa ni?
6: May hapon, Chris.
0: Uy.
6: I'm DJ Linard.
0: DJ ka dili.
5: Ka DJ hon.
6: DJ pinagi ka ng apps nga cellphone ba sa CrossDG?
0: Ah, kadijihon.
5: Kadijihon siya, kadijihon.
0: Kadijihon. Okay, nanabi tayo. Kabaswito si Doc JJ, anak kay Kuan ka, kanil ka, DJ, mangin ni si Kuan.
6: I love you, Doc JJ. Ano, chocolate, ano, chocolate.
0: All right, tambagin na itong getter sender. Ay!
6: Kuan biya kras yan, kanang... Wala ba kong mamahaw?
0: Saan ka mo sa ka namahaw?
6: Okay, gimingaw ko nung matingaw ka ganinang buntag ka pa-music lang ka!
0: Uy, pamahaw mo, oy! Kibisa pag di ko mo on-air, bahala mo mga pass mo din ha! Tarong mo eh! Uy, pangaon sa taon mo, oy! Ay, pwento mo ka nang inahanwa sa kuhay nga porkit wala lang tayo nagyayaw sa radyo din, no? Mangaon, musamot mo, ana, o kakuan! Ay!
6: Mapas mo mi hulaing patan na madunggan ka na mo.
0: Kulong ka puya.
6: Abitan mo, tambag na ko.
0: Sige, tambagi na yun.
6: Alita sa Bible ba? Leviticus chapter 18 verse 6. Nagingon, dili ka pwede magigdulog sa duol ni mga pariente. Nagingon ang Ginoo. So, pwede man na. Kaya naman po yung mga kuan, mga apuhan mo may kayong musubay ba? Pwede namang pangutan ni mong lola, arang yung matino. Kaya naman po yung kuan, naman po yung mga pariyog apelido, pero dili sila magkadugo. Para ni kuan, sa San Miguel Berman, Jumar Pajardo, niya, ni Nards Pajardo sa NLEX, pareho sila kapelido, dili sila magkadugo. Oh, pareha po ni RR Pugoy. Pareha pilido sa akong barkada nga si Stephen Pugoy. Hindi po sila magkadugo. Mana nga, kuan, sakto tong kuan ganina nga, samtang wala pa matino, nga nang pugnan man.
0: Ana, correct? Salamat sa imo ha.
6: Salamat, Cass.
0: May hapon di ha.
6: Okay, mamahaw na ko.
0: Hala.
2: Exciting!
0: Huwag siya na mahaw, kaya wala ko na dunggan sa radyo. Puya niya eh. Katropa mo!
2: Exciting!
0: Isa na lang ka-caller mo, dawat kung isa ka-caller. Isa na lang ka-caller mo, biya na tas kahanginan. Okay, samtang wala pa may nanawag. Ay, nanali. Atika sa nanadok, Gigi. Tumbling ko ron. Na. Hello, may hapon! Dito din tambag.
3: Hello, may hapon.
0: Ayan, may hapon. Kinsa niya, taga-asa ka.
3: Si Jules Pandoy ng Mount Dinor, Santa Cruz, Davao Dinor.
0: Ayan, Jules Pandoy, all the way from Santa Cruz. Okay, go. Tambag na
3: yan. Ako nagtambag na niya. Paano na kay... Eh, tabo naman na. Oh, iyahan na lang ng panong pinangamahan ay ganang... Ipaipo na lang na. Eh, na naman, buntis na lang.
0: Katagay ka?
5: Sorry ako.
0: Sige pa na yun, Diyos.
3: Ano yung pili mo na niya? Ipagawa siya ang anak niya. Subay niya sa ilang... Sa buhol, ano? Buhol na? Sibo.
0: Buhol.
3: Ah, buhol? Oo. Oh.
0: Madyong gabi, medyong hapon sa buhol. Nga sana o sana.
3: Basta yung tagawa na, tagbilaran.
0: Sagbayan.
3: Sagbayan?
0: Ay. Mora no? Mora naman na.
3: Kanakan.
0: Salamat kayo, Jules! Naki-shout out?
3: Okay. Shout out ako, kung amo mo si Boss Victor Casas.
0: Ayan, Casas. May hapon sa inyo rin. May pagpaminaw. Ayan, thank you so much, Jules, all the way from Santa Cruz. May pagpaminaw. Katropa mo, ha?
3: Exciting!
0: Oh, dito mo dawat ang color, Doc JJ. Ayan, ikaw be partner, pretty lady. Oo, mysterious na mong bisita taga tugbang ang buwan. Oo, sabi maingon ni mo, ano yung mga anay, uyab-uyab, uparinti.
5: Kanang... Sa tinodan na lang dyan, no, ang gugma, wala mang gigipili.
0: Oo, buti gilibita mo ilang gugma,
5: oo,
0: pero...
5: Oo, dyan mo ilang gugma, pero... Dira rang laay.
0: may chance ano yung ma-remove ni siya.
5: Bitaw eh, ganang. Padayon na lang guro na, oy, nasugda naman ha.
0: Ay, bitaw. Hello, Sir Miel. DJ Steve Cortez. Asa gini nga DJ si DJ Steve Cortez? Asa ka DJ, Sir DJ Steve? Dili ka sa kuan, dili ka sa agwa, di po ba ka sa... Sorry ha, di ko familiar man gud. Wala akong katong club. Anyway, ako nang tambagan ka. Uy, kagisapot naman akong kauban din niyo. Oh, nikulot na iyahang kuan. Hello kay Sir Mel. Oo, kay Sir Mel. Shout out daw from Canada. Hello po si inyo ha, all the way from Canada. Kung ako pa istoryahon sa imo adyo sa musubay jud ko di lang sa Biblia, di lang pud sa kuan diri sa atoa sa bars ra sa Cebu. So bisag asa ka sa Cebu. You're everywhere, DJ Steve. Shout out to DJ Steve Cortez. Taga asa ka DJ? Oh, shout out sa Cortez family. Parin tinim mong Cortez family, Riniel. Riniel. Katuwag si Riniel. Anyway. Kukuya, uy! Sa isputalang medikal, oo, posible silang mag-minyo o magkaanak. Okay ha? So, bayo natutanan din yung medikal, balaod, o kultura. Ana, para dili ta masaag ka ng gusto kong basis to basis kita din. Oo, factual information, di ba? So, sa isgutan ng sa isgutan ng medikal, pwede mag-minyo o magkaanak. Apan, basta, mas gamay gyud daw ang risgo nga ilang anak mahimong adunay pipila ka genetic orders. Kapansin ka anak. Nay mostly ka na mga nailhan nga magkadugo sila. Adunay mga genetic disorder ilang mga anak.
5: Unsa may gi-order?
0: Dok.
5: Unsa gi-order sa anak?
0: Hapid na magpapasensya. Ganiya ang parisiyo. Asa akong putin? Kapoy na ako. Pwede din na ako siya patingong kuno. Ikabasin niya muna ni hinong dali ni kagawas din. Monique, kasagaran nga, pipila ka mga factual information. Ano na pipila ka mga genetic disorder kumpara sa dili magkadugo ng mga magtiayon. Monique, kasagaran ginarekomenda ang genetic counseling kung nagplano silang magkaanak. Example na siya ha, katropa ha. Consider doing genetic counseling. Araw may balaan kaya pwede mong natanaw na yung DNA. Oo, sa'yo palang daan. Inaanak ka-advance sa technology when it comes to medical. Sa balaod po, kung gusto nyo hisgutan ng balaod, depende kini sa nasod kung asa mo. Kung sa Pilipinas mo, dili tugutan sa balaod ang kaminyoon sa first cousins. Kung nanguyab kag first cousins mo, dili na siya tugutan. Kung layo ang relasyon, mahimong lahi ang hisgutanan, ana. Kung balaod, dapat i-consider na ninyo, kasi niyang patakara mo, na. Oo, ignorance of the law. Excuses no one baya daw.
5: Uy, ka-bright ni DJ.
0: Sa kultura o relihiyon po, aduna po na siya involvement, ha? Muna yung pwede niyong hisgutan. Yan, nagkalaing-lain usap ang pagtanaw nila. Managin itong moral. O, di na musod ang moral. Kung musunod taong kultura o relihiyon, ang pagtanaw na lahi-lahi, aduna yung komunidad o aduna yung societies. O specifically, society. O nga, dili mo uyon, kay lahi ang pagtanaw na to, ana. Lahi. Daotan sa tunguna-una, depende sa ilang paglantaw. Adunay uban nga, nilad ang term nga itong gamiton. Adunay uban nga, gitugutan, aduna po'y uban nga dili. Depende gid na kung asa mo nga society, komunidad o society. So, dagang mga pwedeng mga factor nga pwede ninyong basihan mga katropahan. Muna nga, ayaw mo, sige, raw ka ng kuwala ng nang social media, comment itong mga binuang nga, wala mo yung mga nahibalan. Ayan! Ito mo. Nakara kayo kung kailang, kusog kayo magbinuang sa social media niya, pangutanoan niyo mga important matter, dili katubag. Una ko mang binuang. Ayan! Isa yung kauban ako, dili bright-bright, mangyod nili, manigod ni...
5: Dili bright-bright, Jude.
0: Ah, sorry.
5: Bright. Ayu idoha, bright, Jude.
0: Oh, pasay lo alam. Pasay lo alam. So, wala kayo na yung pa-share niya sa mga inana ang mga sitwasyon?
5: Kuan, ila-ilahon, Jude, sa una. Imong partner.
0: Tinhoid. So, muna ako, maingan ni mo dyan sa hanga, mga pwede, posible ninyong... Gila-ilan ni mo siya. Murugwa man. Kung tinuod man nga parinti mo, sutaa sa una. Oo, di pa man ka-assure ka, pa man ka-kabalog yun. So taon sa pare, so taon sa naninyo.
5: Ayaw pa rin siya kibaw?
0: Wala pa. Kay, ang parinti, ang iyang, ha? Oh, subaya sa ninyo. Kay, tinuod po ito ganyan ni Leonard ganiha nga, na iuban nga dili, parehas o kaplido, pwede dili man kadugo. Oo, napong ko hinanak nga sa pero dapat mas maayog yung inyong sutaon anak, bago mo mag-conclude. Ano naman kung ikong oras ni partner, kadrabang Doc JJ, mubiya na tas kahanginan, pero dito mubiya sa kinabuhi. Sa'yo pa man po.
5: Alam, ako kay depende.
0: Oh, depende na kayo shout out?
5: Na kayo shout out.
0: Kinsa man? Katong ko andiyo sa Roan,
5: Pogon Ramos.
0: Kanan taga-admin sa Pogon Ramos sa una. Matata. Ay, papaminaw. Narunog, inaari ni mo sa rin yan. Sakit ba yung taon siya? Nakaroon mo, maydi-maydi kag nanakay bagong. Sakitan ko para niya. Alam sa nakiyo sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Dali lang yapon sa 88.3 XFM. Cebu, katropa mo! Exciting!

0: Yes to health.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, agia ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas? Dr. Remilito Oy, magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit.

0: kalahatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma o uban pa ng mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.

0: kon og mangustin, malunggay og soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong tibuo pamilya ga Santong Bras Coffee Mix Gyud. Diman eh, basta kabigani, Santong Bras Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
1: Santong Bras Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, og soya. Santong Bras Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance. Og dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala.

0: Powerful na may moresulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang Secret

0: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to na yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: XFM.
6: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Dili gyud ka ani magmahay.
7: Para sa dynamis?
6: Para sa turnyo ni Mrs.
7: Tour?
6: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
7: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
8: Exciting ba?
6: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
7: Sige, sugayon na ako na, miss.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga

0: Taon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit kay akong tiil, samot na nga naako'y rayuma. Giim na nako og Santum Plus Gold. Duwa kasi mga nanakong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
2: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM.
4: Exciting.
5: I kinda like you.
6: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
7: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
9: Uy, Madi, kanang uban ba? Wala pa ganay kagikan? Nangayo nagpasalubong. Exciting!
3: XFM.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C, Salton Plus Coffee Mix.
1: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, iniguman ako og inom sa tong kape, ipakarap ng ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Salton Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigod kaayo ang Salton Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
0: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Salton Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Salton Plus Herbal Oil, ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan. Salton Plus Herbal Oil.
2: XFM.
0: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
4: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga kanam.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
5: Salton Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Salton Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Salton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM.
6: Exciting!
7: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindo, sakit akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Salton Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
0: Salton Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Send money abroad quickly and easily with Envoyer to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envoyer. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envoyer. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envoyer. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Mauna diya, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po ng kaon. Exciting!

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: XFM.
2: Exciting!
0: Salton Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Salton Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Salton Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
4: Salton Plus Herbal Oil.
1: XFM.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, napoy mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad na itong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag ni iyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kapihan.

0: pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
1: Oh pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
0: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
1: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako ko si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. XFM.
6: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Sa una, katong wala pa kun aminaw og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Pang?
10: Okay, ikaw walit tawag pa. Lagot ba yung kay Kudimo, ha? Ha? Unsa? Ang imuhang motor, tulon po ka bulan, wala ka kabayan?
3: X. XFM.
11: Exciting!

0: Kag sige na kaog usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap makastick to na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
2: XFM.
1: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise tungod kay dali ka po yun. O wala nakita nga dakong improvement sa lawas. Sulayi ang Premium D3.
3: Premium D3.
1: Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo.
3: Premium D3.
1: Ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties.
3: Premium D3.
1: Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo.
3: Premium D3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
4: Santong Vitamin C.
5: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og Vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og Vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata. Mag-Vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A ug 10 times mas daghan og bitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot ug klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
7: Dado galyo debay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod dapit ba? Nya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Santon Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang kaayong salamat. Tagadigos day ko.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
2: XFM.
8: Exciting.
9: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
10: Kung mamino ka sa XFM.
11: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wabar ko namina og XFM, ila kong sulug-sulugon og puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Apat sa dihang, sukan ko namina og XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Ini ka banti, pite? Ay, ini ka atras, pise? Ah, may pa'y muligin.
2: XFM.
12: FM.
11: Exciting.
6: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM.

0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM. Exciting.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Komplikado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil.
1: XFM.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa turnyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon na ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
0: Exciting!
8: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: XFM.
9: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasagit akong ulo kanunan. Pero sa gipa, inom ko ni Mama og Santhan Plus Gold 3 times a day. Na-feel good na ako na dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-start.
0: Santhan Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Pwe, sa una, sa wala pa ko ka maminaw og XFM. Andir-andiron ra ko sa kong asawa.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Pero karon, sukad na kapaminaw ko XFM. Pwe!
12: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
11: Pag-uwa diya! Wapag ko na huwag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Pwe! Makalagot! Exciting, eh?
1: XFM. FM.
11: Grabe naman ang exciting, uy!
0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.
13: Exciting!